Or tanan, ni daog si Reggie Soganob o karon na nagpaabot na lang kung kinsa ang mudaog nila ni Mark Biciliez o sa kampiyon nga si Tunumsak Simsway, no? Alang sa IBF World Title Fight. Arita sa basketball, gipalagpot sa China ang defending champion sa Asian Games sa basketball nga diin ang pila.

0: ang gilas, no? Wa gyud sila'y nahimo sa mga dagko, tag-as o dagko ng mga insect, ng mga magdudua. Diin na lupig sila sa rebounds, di lang sa rebound, lupig usab sila sa shooting, no? Ang mga Chinese, no? Maayo kayo sa rebound tungod sa ilang katag-as o kadagko. O labos tanan, di usab sila bintahaan, no? Sa shooting area. Bisan gani si tungod sa maong nga kapildihan, gikinanglan unta kagapon sa gilas nga at least kung malubong man dili mo abot og 38 points, kung 37 points lang posible pa unta sila makasood sa quarter final sa maong nagpadayon nga Asian Games. Apan walay po angod usab, no? Walay ko kaluoy ang mga Chinese team nga may makmak sa gilas diin gilubong kini og 44 puntos diin na sayo sila migawa sa maong torneo og di na sila makapadayon pa sa maong dua. Tungod sa maong kapildihan sa gilas, pipila ang may question ini. Ang una nga may puna diha sa social media, mao si kanhi PBA Commissioner Nuli Iyala, si Senadora Bunggo usab, no? May puna usab nganong dili ang pinakamaayo mga players sa gilas mo ay gipadala dito kay nung duman nga ang midua dito sa Asian Games maotong mga superstar sa PBA. Apan dito moraga nahimo na lang silang mga player sa intersityo nga tournament, no? Sa barangay din way kukaluoy ang mga Chinese nga milubong sa gilas sa Pilipinas. Tungod ni ini wala gyud madipinsay sa gilas ang ilang titulo karon nga Asian Games. Kining atong balita sa sports gihatog kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress, kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit, mutungaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Ironman.
1: Ato balita sa sports. Mo'y nagkompleto sa ato mga balita ni mga orasa. Sanbay ha, karon taon sa pagbalik ni Attorney Rufil. Aron na mabati na duga mga isyong mga komentaryo o guban pa nga mga balita. Malang sa itong pipila ka mga pahinumdom. Guban pa na ako din sa control kasamang cases menia. Nems Quiñones at Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:05 na.
3: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Eniscayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi o official.

0: Official Raffle Stub. Sumati o gihulog sa Official Raffle Jackbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog o 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. O sa Grand Draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog o doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Inga! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
1: In 5 meters, turn the right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
4: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: San Miguel Peel and Win! More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Peel products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Aspas Relief Kinasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang katimot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na las 8:15 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Now, arita may gala itong balikan ng atong mga isgutanan noong ubay-ubay ni may gala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong himay-himayon mahigala ha ang mga puntos kagahapong adlawa. Ingon man ang matawag nato mahigalag pagkabalhin na ni Martin Romualdez ngadto sa Quezon City Jail. O ingon sa mga higala ang atong paghatag o pagtagad sa 2/3 votes. Ang ato naging ipangayo mahigala sa mga friends of court na giimbitar, Justice Panganiban, Justice Puno, Justice Davide, nga Justice Ascuna, nga musulti lang sa tinuod yun. Kamatuuran lang. Di lang hatagan o color politika. Kuan lang, no? Although naanaman, kasabot naman tayo mahigala sa balaod, but gi-invite man sila makigilaan, nga ila mahigala ang panindigan, ilang ibilin sa katawang Pilipinhon, unsay tinuod nga interpretation diya sa Constitution. Walay dapig-dapig lang, kamatauran lang, niya basis konsensya. Hasta si former Chief Justice Larry Davide, atong panawagan lang niya nga Chief Justice, sulti lang sa tinuod. Why pressure? Kana lang basis sa imong konsensya, usama ka sa Framers Constitution, kana lang isulti. No? Para nga magiyahan ang impeachment court labot ining sitwasyon karon kay iyahay naman ni Ronog mind conditioning. Nagiyahay nag mind conditioning. Ato ning sitwasyon noon mahigala ha. Standby apas dili pa. Aris atas mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHP busa magkadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Last tuloy niya karon mahigala sa kasamang Lailin Raban sa Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP. RMN Report.
9: Mayroong buntag ka sa mga regimen at Eurofil. Mayroong buntag sa tanang suking pig. Paminan itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dilay na sa Masriki, makarawas sa tumapahan. Lipay, nga bugas, o chorizo! Easy pa sa lama sila kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Milanio Dingal, Benita Sarmiento, Anisita Floreta, Rebica Caceres, Lubel Guerrero, Maritis Fadel, Melicio Vera, Rodrigo Lopez,

Okay, dengan selamat Julius Balili sa atong inguman sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM DYHP. Nini nga mga oras sa may galabos na kadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Astangil ngiga mga higala. Alita karon sa atong mga isgutanan, mga sukid digpamin.

0: Atong atagag pagtagad mahigala na itong mga isgutanan ro nga buntaga. Ni anagyod mga kaigalaan ang desisyon mga higala sa Sandigan Bayan. Katilaw nagyod upresuhan mahigala si former House Speaker Martin Romualdez. Human mahigala magpa-admit dito sa Cardinal Santos City Hospital, Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Gibalhin kini mahigala sa PGH, sa Philippine General Hospital, gibalhin aron nga ma-counter check sa mga doctors dito ug unsa gyud tinuod nga status sa panglawas mahigala ni Martin Romualdez. Tuod man gihiring sa korte mga kaigalaan kay pirmirong hiring kay tumatong Huwebes gitiwas pagka Biyernes. Gahapon hiring na sanay. Kay gitan-aw mga higala kung unsa ba gyud ang tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Martin Romualdez, ha? Kay husgado mahigala magpaabot kung unsay recommendation sa mga doctors. Kinigod mahigala ang inaning panglawas ng isgutan, kinahanglan ni mga experts sa mga medical practitioners ba. Kinahanglan tan-aon ang mga laboratory results. So nasuta nga mitestify na ang direktor mga higala sa Philippine General Hospital, kay ila naman paubos og laboratory si Martin Romualdez. Pero daan na, nga dito palang daan sa Cardinal Santos Medical Center, wa na magkatukma ang testimonya sa mga doctors. Doon na yung mga doktor nga, Dr. Romualdez, ingon nga, kinalan yun nga ipadayon ang hospital arrest ni Romualdez. Pero doon na yung doktor dito, nga si Dr. Kurt Sibayan, nga niingon mahigala nga, kini ni ang wa gani sa giallow nga magkuani nakabantay sa mahigala nga wa ni maagi sa emergency room kun dili midiso ra ni sa iyang private room ug unya matod pa niya dili ni emergency case kining kang Romualdez. Naunahon ta sa immigrants dili pa ta mo adto sa impeachment mga sugid ning paminaw ato sa tagag pagtagad ni mahigala, ha? Di pa tamo balik sa impeachment kada sa tang Romualdez kadali taganta ni gamay ang oras una mga kaigalaan kay ni anang testimonya sa doktor sa PGH at least wa magpada ang taga PGH day say tinuod isulti na so gisulti tinuod gyud nya dili man emergency kang kwan Romualdez. Atong isgutag tiwa sa standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:24 na.
1: Kiss brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with North Sinigang Mix.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay...
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Sao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may PPI dito.
14: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala!
18: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per deposit.
19: It's a belly.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:28 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Sa dipata mo, aray may galas sa impeachment trial. Aray sa tamay gala sa hearing kagahapon. Nga diin, gipresentar mahigala ang direktor mga kagalaan sa Philippine General Hospital nga si Direktor Gerardo Legazpi. Dr. Gerardo Legazpi ang direktor mahigala sa Philippine General Hospital nga maoy misulti sa tanan. Kagikan mahigala si Romualdez, hinumdumo gidakop siya in daikin September 7, no? Unya diha siya mga higala sa hospital sa Cardinal Santos Medical Center, San Juan City, private hospital na, gikan ana September 7, 8, 9, 10, 11. Wa man matiwas pa, hearing pagka 10, pagka 11, hearing, wa pa matiwas. Kay unang gipangutana ang mga doctor sa San Juan City, mga kagilaan, katong na-assign dito sa Cardinal Santos City Hospital, Cardinal Santos Medical Center. Dito mga higala ang mga doctors sa private hospital mo'y unang gipangutana. Pag humanana, gibalhi na dayon. Si Romualdez dito sa PGH pagkasabado. 7 to 11, Cardinal Santos Medical Center. September 12 na, adlawong sabado, gibalhin siya mga higala sa Philippine General Hospital pero private room gihapon. Pagka Lunes, ipa-undergo sa laboratory, gikuha ang tanan CBC, executive panel ang gikuha ni Romualdez. Tanan, gi-check, cholesterol, tanan. Pag-check pa, ang ilang direktor sa PGH nga si Dr. Gerardo Legazpi, may testimonya sa korte nga si Romualdez, medically stable and fit to be discharged from the PGH at any time.
3: Straight to the point.
2: Nga sa Bisaya pa, si Romualdez de Economy Gala, medically stable na. O pwede nang makagawas sa PGH anytime.
3: Straight to the point.
2: So tungod niya na, gahapong adlawa, gibalhin na si Romualdez sa Quezon City Jail. Mano yun, asa man tong convoy ni Romualdez dong? Ha? Sige ko no. Ato ko nung tanawang tong convoy ni Romualdez. Kay, siyempre, og ang mga taga PGH ani udi po sa masulti sinuod, mabahas po sila dahil nga, unsa man ang kalaki, unsa man niya pagkuhan nila nga. Kinini ang dito sa kuan, sa wapay waran, to man ni masakit. Igo-giyon nga na-file ang kaso ni Gawas, ang waran to pares, nasakit man dayo. Sa mga ni ang convoy, hapon pagigikan dahil niya, pagkagabi, layo din na San Juan, padong sa kuan, okay, so mauni ang kwan, okay, gabi na siya gawas sa Cardinal Santos Medical Center. Mauna na yan, pag-abot, naman na siya sounds dong, be ako na ito, kunong, kunong, kunong, kunong.

0: Tama na ni pag-abot dito. Gi-welcome siya dito mahigala sa iyang mga kaubanan dito sa Quezon City Jail. Okay, so muna ni. Pero wala mapakita nga kwan. Wala'y pusas gusto maldis, no? Unya human, muna ni. Sakay siya sa ambulance. Okay. Mga tao sa gusto mo tanaw, tinuod ba ginas rumaldi siya? Masigwa niya, ha? So to na, himas rihas na mga higala si Romualdez. Atol mga kagalaan sa kwan. Mano yung pag-abot dito sa kwan. Puro siya makita, no? Yun sa man siya pagkalaki nga kwan man. Unsa man iyang silda dito. Hinoon, gandaman naman nilag silda. Pero sa PNP mo itong gandam nga silda. Abot ka sa Quezon City Jail. So late evening na siya nigawa sa PGH. Or sa kwan. Kay kwan naman. Alas 10:47 na siya sa kwan, Quezon City Jail, abot. Okay. Arrive siya, naabot siya, alas 10:47. So, most likely, ipagawa siya mga alas 9 siguro or kapin-kapin, kay di man ka na layo na, labi na nagsirene, ambulance, ana, so paspas ang dagan. Gi-ambulance si Romualdez padong dito sa presuhan. Ha? Okay, Manila to Quezon City, within Metro Manila naman ni Dino? San Juan City, niya padong dito sa kwan? Muna ni, so karoon na klaro sa testimonya ni Dr. Gerardo Legaspi nga si Romualdez stable og fit to be discharged from the PGH at any time. Muna ang mimando ang korte nga kung mauhuna nga fit naman niya ni adto na siya balhin na siya sa Quezon City Jail.
1: Straight to the point.
0: Kaya ang tanan nga vital signs ni kuha, normal man si Romualdez. Normal man. Ikuha ang heart rate, ikuha ang mahigalag pulso, ang BP, normal. Ang laboratory niya, normal po. So, ang iyang pagka-normal, mao'y nahimong base sa korte, base sa testimonya mahigala nga, kuan, dadon yun siya dito sa kuan, Quezon City Jail. Niya, mubo ang risgo niya sa heart attack. Kato mga doktora dito sa Cardinal Santos City, Cardinal Santos Medical Center. Mura ito iyang mga friends siguro ito niya. Yali mga personal doctors ito niya. Nga mamay ni Ingon niya. Delikado na si Romualdez. Kinahalan niya na nga naa. Ipadayon ang hospital arrest. So kiniwa na ito makitigod si Romualdez. Nasakay ang ambulansya. O niya igo na lang tayong istoryahan. Nga ito na. Naabot na sa Quezon City Jail. So karon o makatilaw nagkapriso. Malagmit, makonbinsya ng mga tao nga tingali tinuod na ni, dilhin na ni drama-drama lang kutob. Pero, may tag magkakita po ng mga tao nga tuwa na suod yun. Kaya di makakita ang mga tao, ano yun, mayroon po mga tao, special treatment, giha po na. Unsa man po kadugay, si Romualdez nga mabilanggo, diha, monid akong pangutana kay, remember mahigala, kalyado nila sa buong rebilya na priso ba yun? Pero nakagawas pipila ka mga buwan. Ha? Nakagawas na. Ang katuunang motion nga gipasaka ni Romualdez, mamato mahigala ang continuation sa iya unta nga hospital confinement. Nihimo og motion niya mga abogado nga mapadayon ang iyang pag ka-confine sa hospital. Instead, gadadoon siya sa bilanggo andili lang sa hospital lang. Wa gitugot sa korte. Ang sunod nga motion, ani, motion for bail na. So sa motion for bail, tanaw na naroon dito kung ang ebidensya sa prosecution, strong ba or dili. Okay. So, si Romualdez, gikan sa Cardinal City, Cardinal Santos Medical Center, hospital na nga private. Gida siya mahigala sa hospital nga public, PGH. Karon gitransfer sa Quezon City Jail. Pero wapag yun gihapon na igisood sa rehas, kay naa sa infirmary, sa city jail. Kauban ang laing mga PDL nga nag-need o medical monitoring. So bisag na nasa prisuhan, within the compound sa prisuhan, nakahangyo gihapon siya dito nga dili sa isood silda. at tulog yapon siya sa infirmary sa prison. Muna ang publiko mahigala mangutana o ganun saan man siya masuod yun. Nana sa Quezon City Jail pero pa man masuod sa silda. Kaya naaraman siya sa infirmary sa tupakan na bang clinic o kanang daw gamay hospital ba sa diha sa sulod mahigala sa Quezon City Jail. Muna mo treat sa mga pinriso o doon ay mga problema. So naapa siya sa infirmary di ay. Kauban ang uban ng mga persons deprived of liberty nga naadya karon. So nagpa-check up ha. Natiman pagyapon siya dito mahigala sa mga nurses. Dito sa infirmary mga kagalaan. Pilang pagkaadlaw siya nga naa sa infirmary. Basig kutob lang sa infirmary niya. Miingon niya ibalik na po sa hospital kaya na-atake. So nakita ron niya katong kang Romalde sa Cardinal Santos Medical Center. Drama na gina ito. Kaya pag-check na sa laboratory dito sa PGH, yung man ang mga doktor sa PGH nga di man, okay naman dito siya. Kaya kung pananglitan, tinuod niya doon nag-sakit sa Romaldes, in fairness niya, ato sa tagaag benefits of the doubt, magkaingon sa tanga, dapat po na siyang atimanon. O galing doon na may sakit. Ha? Pero kung jama-jama ra, maingon sa tanga, unfair po kayo o naasa diha, nga ang ubang mga binilanggo gani, patas man yun. Dili patas ning justice ining kalakiha kung si Romaldes mas dako-dako ning allegation sa kawat iya. Naasya sa aircon, ha? Kato mga awat lag helmet gani masikop, igo, masuhod ka man yun sa bilanggo. Kini iya 7.4 man gani ni, 7.4 billion pesos nga kwarta sa flood control. Muna nga dunay plunder charges. Labot ani gumikan sa kadako nini mong kwarta, matod pa infrastructure project niya funded sa General Appropriations Act from 2022 to 2025.
1: Straight to the point.
0: Muna yung mga congressmen nga napiskan ani mga flood control project, pwede yung hiluma nila karon. Daghan man, bisag ni Cebu ganit, doon naman yung mga napiskan ani sa flood control project. Huwag yun sa'yo comment mahigala about ni Romaldes nga ilang amigo. Pero mao lagi ni di pa manghigala ang katawhan maka katawag ibalik kay basig sunod adlaw makagawas mingon nga kanang ibalik sa ospital kay giatake or naunsa ba ha? Or baka maka himo og motion for bail unya matugutan depende na so mo na aton tan-aw noon pa unsay sunod mga panghitabo mga higala labot ining pagkabilanggo na ni Romaldes.
1: Straight to the point.
0: Ang pangutana karon unsa man mo baos mas Romaldes ani? Basing mapalabian, mahigala o niya o panalitan, tinuod na ni, di ka makaingon nga, nagbangi na yun ang managaga o indaykin. Kung tinuod na ni. Nagbangi na si BBM o si Romaldes. Pero kung jamar na magani ni, ayaw palabi eh, kay basi nun niya musukol si Romaldes kadugayan. Kay kiniinani, mahigala ka dato ni Romaldes, lima kagduha ka private jets, duha, tulo ka helicopters, tulo ka yate. Nga imong pahigdaon anang klasiya sa higdaanan, medyo dili na lalim para niya. So si Tubi Tiangco sa una, na ato statement nga, matod pagikasabaan niya si Romaldes o si Saldico, kay daghan ako no mga higalag mga balay. O maniday dito sa Forbes nga, pila pa man ko balay inyong paliton, daghana na ba na? Ha? So tanawono na yung mahigala o tinuod yun din nga kang BBM nga pagkabilanggo ni Romaldes, nagbangi ang managagaw. Kung magbangi ang managagaw, hangtod ganus aman mo agwanta si Romaldes o dili na niya mahigala ipagawas to niya mga nahibawan nga una niyang statement nga dili sa pwede nga mag-inusara siya o magkinaunsa manggaling.
1: Straight to the point.
0: Naghansag nahibawan o iyang pandadon kuno ni o iyang pangguruyon kining uban kung tiwasan yun siya.
1: Straight to the point.
0: Ha? Hantod, unsa man kadugay nga mo agwantas Romaldes ani? Kung dili ni drama mahigala, malagmit, musulti na si Romaldes tinood, may pagbutugan na lang kasi tinood. Ha? Kaya malkansi man ka, ikaw na may mapriso. Umutugan na si Romaldes tinood, at least din na kay kauban. Sagol pa nga mong ba? Nanugi mutugan si Romaldes kay kinidrama ra, pila man ka adlaw, kay kini ba tang adlaw, matag adlaw nga muligid na kaspesuhan unya inaning level ni Romaldi so mani maana do pinubre. Ha? Kana nasa sa infirmary karon, basi pagani hinuunog, mo request dito nga iyang ilisan iyang form dito. Mani maana do higala kwan, inanak ka dato ba? Ha? Dato apan questionable diingikan ang iyang pagkadato. Lalim ka na mahigalag. Duha ka private jets, tulo ka helicopters, tulo ka yate. Nagkapariha lang yung saldi ko. Nga pati naghanag mga properties, daghang mga assets. Unyag imo ning patulgo ni anak mahigalag nga klase sa iya anak, wala na ni maanad. So medyo, di ni lalim sa iyang kabahin mga sukitig paminaw. Pero si Romaldi, si Mingon, ha? Nga, niini ko nung difficult moment para niya o sa iyang pamilya. Mingon sa iya ko nung atubangon ang mga adlaw ahead with dignity ko nung day. Atul pa niya. Ha? Mingon sa I respect the decision of the Sandigan Bayan. Akong respetahan ang decision sa Sandigan Bayan. I have always said that I will face the charges against me and answer them before the proper court. And has not changed. I maintain my innocence. Matod pa ni Romaldes. Ha? Sabi ni Saya, pa ako sa kanunay, muingon nga akong atubangon kining mga reklamo batok nako. Og ako ning tubagon, diha sa proper court, unya wala na mausab kanang akong pamahayag, og akong gipadayon, I maintain my innocence. Matod pa ni Romaldes. So, kinini ang si former speaker mipasalamat sad sa iya mga doctors sa Cardinal Santos o sa PGH. Miingon siya, I will continue to follow the medical advice of my doctors. Iya ko nung ipadayon ang pagsunod sa medical advice sa iyang mga doctors. Si Romaldes ang iyang risgo nga dunay heart attack. Matod pa ni Dr. Kinini ang Legazpi. Ha? Miingon mahigalas Dr. Geraldo Legazpi. Nga kining kang Romaldes nga possibility nga ma-heart attack siya. Based on independent assessment sa PGH specialists. Nga Sandigan Bayan nag-order sa hospital to conduct on Romaldes. Ang result sa assessment gisubmit na sa korte na itong Sunday. O miingon siya, si Dr. Legazpi, continued inpatient hospital confinement is not medically required.
1: Straight to the point.
0: Matod pa. Ha? Okay. Ang padayon ko no, nga inpatient hospital confinement is not medically required. Sa to pa, ang padayon nga pag-admit niya, dili ikinahanglan. Ah, pagkahibawas korte nga dili ikinahanglan, na ingon na sige, pagawas na ni. Imbis kay malipay sa nakagawas sa hospital, kana na-discharge ka sa hospital, malipay na ka. Kana kung mauli ka sa inyo, malipay ka. Kani, discharge sa hospital, angay untang ikalipay, apantu aman sa pauli, is Quezon City Jail. Nagyulahi ng gibating Romaldes Mahigala. Standby lang una, alas itong mga pahinomdom, balik tanong itong taon, alas itong dugang isgutanan sa impeachment trial. Kumalamang sa pipila ka mga mahinomdanon. Alas 8:45 na.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Pahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Hindi na

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may alas 8:51 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Now, arita may galas tunduga mga isgutanan may gala diri sa impeachment trial kagahapon. Ang gipresentar mga kaigalaan ang former retired Justice Mahigala sa Sandigang Bayan maoy gipresentar kagahapon. Pinaagi mahigala ni Representative Chiljukno, si Justice Amparo Kabutahi Tang. Dugay ni siya mahigala nga abogado. Diri siya mahigala sa solicitor isip sa opisina mahigala sa OSG, Office of the Solicitor General. Unya gi-appoint siya mahigala during the time of Pinoy nga usa ka Associate Justice dito mga higala sa Sandigan Bayan. Ug unya, panahon niya po ni Pinoy nahimo siyang presiding justice. Ug unya, ni-retire siya last 2024. No? Ano niyang pag-retire, mga kaigsunan. So siya may gipresent. Gahapon pinagi ni Congressman Chil Jukno.
10: Straight to the point.
9: Si Congressman Chil Jukno, sa ako nang giingon, usanis mga bugado nga kalma ug maantigo mga sukid tigpaminaw, ang uban dili ganahan ni Chil Jukno. Katong suko pod mga higalas kon ba. Pero para na to okay naman ni Chil Jukno. Masabot nimo mahigala kalma, mantigo di gani sa makigaway re. Argument lang. Pero sikreto sa dang iya mahigalang mga labtik pod niya. Kanang una po eh, gamay mahigalang minaldito gihapon. Di lang kayo maklaro mga higala. Pero kini part po ni sa yung strategy nga kanana ang sa offer of testimony kini mo ilang giunang witness mo tong primero dahil nakaingon Stulfo o sa may paulahita lang tingali ni kay huwag mo ni personal knowledge si Justice Kuan Amparo. Huwag may personal knowledge sa iya palang daan may galang offer of testimony ni Jukno. Pero gusto man Jukno yun niya may unang witness nila. So kagahapon, actually, kung imong i-evaluate, wa mga higalay inyong ta, wa ragyod, katumong hearing kagahapon, wala mga higalay ginansya ang prosecution itong mong hearing. Nga naman, wa may napribahan nga unsa tungod kay si Justice Amparo Kabutahitang, dili man siya witness nga dunay personal knowledge. Gipresent siya as expert witness. Ang pangutanan na ko, mo-qualify ba nga expert witness po? Pag-abot sa cross-examination, na pangutanan namin sa maayon dito nga, Sandigan Bayan, may galang justice, inana. O niya, ang mga decision Sandigan Bayan, ma-reverse pa Supreme Court. So, daghan hinoon mahigala ang kuan. Mga gipangutingkay, nga kining defense ni Ingon, mahigala nga surprise witness ni si Amparo. Pero pag cross-examination, ready man ang defense day? Daan po nakapangandam sa gihapon sila bisan inyong tanga kuan kana na ang surprise witness ne o man ni ma-appeal sa pre-trial pero na-appeal butangag supina sige pangandaman la daan bahala na og wala appeal ni sa pre-trial yan ang iyang ngaan pag present ni Jukno kini si Chil Jukno sabot na to parihan ni kapunan mga kagilang akong tanawon ang iyang aura ang iyang sultian kalma daling magka-bounce back karaan ni nga practitioner mantigo. Ang problema lang gamay joke no mahigalan tunong lang gyud siya nga di asa dapit sa prosecution dahil nga medyo alanganin ang mga ebidensya. Medyo alanganin ang witness ni present ba. Kay ang witness aning joke no mahigala kanang klaro gyud nga kuan. Maka kumbati gini. Tan-aw na ko ba? Pero alanganin ba nga di ka sa pika side? Ang iya ni present dili man inyong tanga dunay dakong value sa kaso tungod kay may personal knowledge. So nitabo murag naglecture lang. Sa general mga higala nga, kuan ba, gilitsuran lang ang mga senator judges hasta mga naminaw, murag mo'y nahitabo kagahapon mga higala. Pero pag-offer na og testimony ng Jukno, sagulan yun og speech mga kagilaan nga para sa mga tao ba nga mo, paukyab sa mga tao sa gihapon. Munang giobjekan siya ni attorney Mark Vinluan. Kadto mga objection sakto to. Pero kining kan Jukno sad, wa siguro nila yung pamaagi tanaw niya. Kini sa prosecution, tanaw na ko, strategy gapon ng ila day. Dili ningon nga, nasayop sila, di ka mao na. Kini ila, tuyo lang yun eh. Masal di gani, upag case conference na rin, nangatawa na sana sila day. Nga ipasingit yun, nga dunay speech, mahigala nga, painit sa mga tao. Ang problema na ron kung, ang mga tao mo init ba? Kani nga mga klase sa ako na, istorya ni Jukno ay, sakto ang iyang mga strategy, kaya uro dili mabantayan dahil sa defense. The at least okay nakalusot ng iyang mga statements. Nabantayan mas defense. Pero bisag nabantayan sa defense giobjekan mahigalang attorney Biluan. Abtik man ni object. Nakalusot gihapon ang statement joke no. Antigo sa siya day nga. Bisag giingna na nga kanana ang kindly wind up attorney joke no. Pero human iya gyapon gitiwasan mahigala nga ma sulti niya ang gusto niya mahigalang masulti, ha? Tanawa ra gud ha ka makaingon nga kwan mantigo ni sa nga abogado do na poy pagkagamay marukoy gamay sad nya usaon nya makalusot ang iyang statement strategy na ug natunong pa ni nga ipapresent ang joke no kanang maayo gyud yung witness. Kumbate gyud ni. Ang problema lang jo langanin lang ang ilang side ba sa prosecution. Kani o, atong balikan ha, sige, audio ko no dong, audio dong. Sige, audio.
11: This is not an ordinary trial. Hindi po ito ordinaryong kaso. Nanonood ang sambayan ng Pilipino.
12: Sorry to interrupt, Your Honor. This already is not covered, Your Honor, by the testimony. These are conclusions. It's a speech, Your Honor. Respectfully, from Representative Joctos, Your Honor. So may we just proceed, Your Honor.
13: Kindly wind up with your offer.
11: Thank you, Your Honor. Nanonood ang sambayan ng Pilipino dahil pera nila ang involved dito. Ang undeclared wealth, illegally acquired wealth, at pakinabang sa mga negosyo habang nakaupo sa pwesto,
9: hello,
11: ay yaman na dapat napunta sa pagtatayo ng mga classroom.
12: Sorry, Your Honor. Again, this is already a speech.
9: Pause, ha. Maugisya mo palusok. Mahalagi ina na San Jesus Cordero. Pulos ka niya. Abogado ko tulo. Sibiluan, sakto yung game mo. Objection. Kaya kung bisakit siyang abogado na sa defense, object yung ka ng klase, ha? Kaya iyagod mang higa lang Say na, dapat ang witness na manggod may musulti, anak. Pero kani ang abogado may nagsulti iyang ginarate. Sumura ni siya mahigalag. Mind conditioning ba? Pa? Kinini ang paukyab sa mga tao nga kiniuntang kwartaha, Your Honor, pira ito sa taong bayan nga magamit na unta ni para sa mga classrooms. Anang istorya, hawan na nailabot mahigala sa hearing? Ha? Una, palusot yung joke no, sakto ang gihimo ni Binluan. Kus jukno sa mahigala, medyo nangaisag kuan niya sa Your Honor, gamay na lang ni Your Honor. Ya paghuman padayo niya bisulti. Na ati padayo na gudong, sige daw padayo names.
12: Representative Jokno, Your Honor, it's highly improper.
11: I'm about to wind up.
13: Kindly wind up, Attorney Chell.
9: Magibadlong nung judges.
11: As I was saying before I was interrupted, ito pong mga yaman na ito ay dapat napunta sa mga ospital, sa mga classroom, at mga sa pagbababa ng mga bilihin para sa kapakanan ng ating mga kababayan.
9: Objection sana.
12: So again, sorry to object, Your Honor.
11: I'm about to finish, if you're honest, please.
13: Continuing objection is noted. Kindly wind up, counsel.
9: Okay, na ko. Ina na kindly wind up.
11: Yes. If I may, Your Honor, just one last sentence. Our people have a right to know what the law provides when it comes to unexplained or illegally acquired wealth, SALN, beneficial ownership, financial interest, and other relevant legal terms. That is why we believe it is important not only for the court, but also for the people from whom the authority of this court emanates to hear the testimony of Justice Amparo Tan. For these purposes, we are offering her testimony.
9: Okay, papapos ha, ang gamay ha, at ibalik kami doon. Kapila sa gina ni Chief Judge niya, kindly wind up, Attorney Jokno. Because ang sa aktual mga higala nga trial, di na ni mao ang gihimo ni Jokno. Di na ni. Ha? Pag-ingon, kindly wind up, di naman ito pwede. Ang gihimo ni Binluan, sakto. Kining gihimo ni Jokno sa regular court, di na ni mao. Pero, tanaw niya, impeachment pa ni. Namin mga tao na nanaw. Kiniiya sa tiji sa niya niya. Makanusot sa niya po niya gustong ipaabot. So, kalma kayo mga higala. Ako, tanaw ko more on. Akong itanaw dahi. Di ba ko ito o joke no? Di ka maawan eh. Sweet o joke no eh. May bawaan ako nga. Karaang abogado ba? Sabot siya ani nga. Kini, objectionable na ni Napita.

0: ng cheese, kapila sa inang cheese nga, when up, kantong pag inyong cheese, sakto na to, undang na siya to. Pero ingon mo sa nga, gamay na lang niyo, ano, when up na ko. Ah, pagpadayon pa, padayon niya po sa nga, dapat utan niya, gamiton sa mga classroom. So, akong tanaw, kinis joke no, kasabot siya, nga kanang iyang gihimo, di na na mao. In the regular court, mga sukitin paminaw, pero iyan lang yung gipalusot, kay impeachment man eh. Strategy na niya. Nga, makalusot na yun, kay, paukyab man nila eh. Kanagun may paukyab nga, kining kwarta, unta, kung gigamit pa ni, alang sa mga classrooms, kana, wala na na, political speech na na. Di na pwede. Kay pwede mang, talawal, panalitan ang kanang sa, defense umubawos na makapalusot sa istorya ng sa flood control project kay kining kwarta sa malimalitang kwarta ug gamit mo tani gipalit og mga kuan sa mga pobre gipalit og pila pagka eskwelahan ang mga kuan ani ug example gyapon ha kay kana nihatag na magag speech so ako di ko mo tuong nga joke no wak hibaw ani kay bawo siya daan gyud ni karaan nga abogado kay bawo sa nga ato isulti ni objectionable ni di pwede pero ato lang palutson ha Uloy dahil makalusot, ha? O niya, og, dili na maka-object sila o magtanga-tanga ang abogado speakers, di makalusot ang iyang speech. Nan kung panalitag update, ato lagi po paningkamutan niya makalusot. Ngayon sa niya pagpalusot, ngayon sa nga, isang gamay nalang niyo, Ronor, ako nang tiwasan, napay one sentence, Ronor. Ano man, ang mga abogado na minaw, kasabot sila nga, kung teknikal naman na repita, pero ang mga tao nga na minaw, diba? Nakapalusot yun siya, ha? Giingan ang sachis nga, kindly wind up, ato ng joke, no? Kanto, kanto pa lang, mo na to. Apa, nakapalusot niya pa siya, iyagay pong ipadayon. Ha? Na, balik ka rin yung gamay, dong? Balik sa pagsugo, dong? Kapila sa ina nga, kindly wind up. Okay.
1: This is not an ordinary trial. Hindi po ito ordinaryong kaso. Nanonood ang sambayan ng Pilipino.
2: Sorry to interrupt, Your Honor. This already is not covered, Your Honor, by the testimony. These are conclusions. It's a speech, Your Honor. Respectfully, from Representative Dokto, Your Honor. So may we just proceed, Your Honor?
3: Kindly wind up with your offer.
1: Thank you, Your Honor.
0: Okay, now, Nanonood ang sambayan ng Pilipino. Kato, kindly wind up. Ato ni Joke, no? Cheers mo lang, kakataonon ba higala? Ano na si Zoway sa nang magaduha kita? Kana expected yun na, bisag kinsang abogado nga muhimo anang gihimo ni Jukno, expected yun na magbantay ni kita, objekan yun ko ni Ron, objekan yun ko si Brado, gina objekan Ron. Pero og tugtog ang pikas, dali sa ka-object. Pero og abdik sila, objekan yun ko ni, nikamot ng palusot lang po, basi magkalusot, ginan si, can we wind up? Sa, o sige, gamay lang yun, Honor, ha, pagpalayo. May padayon lang yapon mga higala. Ha? Atong ipadayon ha, gamay lang. Kining ang akong analogy ay mga higala hitabua. Parehas lang mga maing abogado ha, jukno karaan, maayo. Kinis binluan sad, bago, maayo sad. Pero asa may naka-advantage lang, akong ipadayon atong isgutan na nato tao, duman lamang sa pipila kapahinomdom. Atong tak na alas 9:05 na.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulan sakit.

0: jam food.
1: Sa pagkakaroon, kumusta naman ni mo pamati?
0: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
2: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
3: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin pang gamot saan mauwi ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on ug ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Ug sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: In 5 meters, turn to right.
11: Ha? Asa ko no?
12: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash!
13: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
15: Atong atakda alas 9:09 na sa ato bangon-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Atong balikan mahigala. Kini nga portion na sa akong i-discuss ha. Katawanan mo kini nga portion. Kinis joke no. Sa iyang kakaraang abogado, believe ko inyong joke, no? Naka-appreciate ko inyong joke, no? O kinis si Binluan. O kinis la. Puno si mga maayong abogado de karaan o de batanon, no? Why question? Ako nakita ko inyong joke, no? O kinis si kinis kapunan. Mga karaang lawyer, mga mantigo. Ang medyo alanganin lang gamay kay niya masasasayad ko sa pikas nga medyo kuwang og ebidensya. Muna nga og duda ko niyo pagkaroon sa kwan sa mga congressman nga inyo mga gidala. Wa may clarex din ng kalakiha. Unsa ba din ng kalakiha? Eh kanang abogado, ang kamaayo sa abogado mga higala, usa na kadakong factor nga maayo imong lawyer, pero ang pinakadakong factor ng ebidensya mga good. Isa kung sa kamaing lawyer na karoon niya, kuwang di agyo ka sa side niya dili, kuwan, medyo alanganin ang ebidensya, alkansi ka giyon. Pilihon kag mga batanon lang. Ha? Kani tanawa, sabot man nimo banggitan nga abogado joke no di gud makurat kon pagka bounce back dayon kalma unya bisag i-object ka na sa katong pag object ni binluan sakto to ang objection sa defense counsel o kanas joke no anticipated na niya daan og duna sa igi kasabot ani kanang nag case conference sila nagduda ko nang atawa pa sila day ngay nani unta ni no nga kuan na mahimo tag speech gamay diri ana para pa ukyab ni mga tao pero kaning dapita objectionable gyud ni bantay lang tag objection mi tanay og dili mo object sa ato pa dili abtik ang kontra murag sahib ko na abogado dili abtik or abtik pero gi tagan nagliway ba pwede man dai nga objectionable wa lang sa ma-object sagdan lang ka pwede man pod di makalusot ng iyang speech di naman to part sa offer of testimony sakto tong nga minuan objection dili na part dili na cover pero joke no ningon nga asa lang noon ako lang tawason gamay o gi object ka na pod nga sige wind up na. Wagi pun mo in-up. Tawa, ako ibalik. Kaya ano, makarelate mahigala mga naminaw na turon, mga law students o mga lawyers nga naminaw, o kato mga kwan, kinanggihimo ni Jokno, sa regular court, dili na ni mahigala sakto. Batwa mo pasabot na nga, di ka mo Jokno, kamao ni. O tungod kay kamao siya, iyan ang gihimo, nga, kasabot siya niya, medyo dili na ni mao, pero iya lang ipalusot, kay uroy na ipakalusot. Ikaduha, pwede man mahigalag, maobjikan, mapalusot gyapon. O may yung nahimo, nakalusot gyapon. Nga maukya ba sa mga tao, ha? Kining puntuha. Parihara ko na mahigalag, kwan, ha? Di atong balikan, ha? Kining, sakto ang gihimo ni Binluan, kining kanjuk no pod, agig strategy po niya, sakto sa gyapon niya. Pero strategy na niya ginahimo, mahigalag, saon, tamani, murabag, inday ang witness may pasultion siya lang gyud musulti nga kwan itabangan lang gyud lang usaon pagpamaagi ni aron maukyab ang mga tao. Sige dong balik karo gyud nya ato na itiwas sa ipadayon tanig kwan itiwas na to sige paminaw to balik
16: Lipino dahil pera nila ang involved dito, ang undeclared wealth, illegally acquired wealth at pakinabang sa mga negosyo habang nakaupo sa pwesto ay yaman na dapat napunta sa pagtatayo ng mga classroom.
17: Sorry, Your Honor. Again, this is already a speech from the part of a representative, Your Honor. It's highly improper.
16: I'm about to wind up,
18: Attorney Chell.
16: Yes. As I was saying before I was interrupted, ito pong mga yaman na ito ay dapat napunta sa mga hospital, sa mga classroom.
15: Boss.
16: At mga...
15: Sagihin lang siya. Kaya liwain up. Kumuog siya buukan yun. As I say, Your Honor, gamay na lang Your Honor. Astilan. Pero man ako'y kaingono, o sjuk no maayo nga abogado kini. Kamantay mo, kalusot ko siya. Kasabot mo siya, diba? Di mo kumtuo nga kwan. Nga kanang bag-udyo kang abogado, nga kanang wapakakay ka taas kurti niya. Mauna imong gisulti kay wakakibaw nga kwan na. Kini, kasabot siya, na-anticipated na niya nga. Kini iya, speech na di na ni ma-objectionable ni. Pero nag-object, manikamot lang tayo magkalusot, Japon. Muna, isplikaran niya, Chase. Nigong Chase nga, kindly wind up, at ni joke na siya, gamay na lang yung rin. So, kung imong i-evaluate, kinis joke no mahigala o si Murani Saba o kanang appeal bitaw o car racing, kuntis ba sa lumba bas dagan sa kenan? Why question ang iyang pagka-driver? Maayo, ngilngig kayo nga driver, joke no. Maayo kayo mo drive, ngilngig kayo. Ya, kunta mahigalang uban. Pag appeal sa racing, ang mga sakyanan sa uban gigamit dai. Lamborghini, Ferrari. Pulos mga maayong driver sad. So kalibir sa Jokno nga mga maayong driver, ang problema gitagaan ni mo Jokno multicam. So malangan ni jud, but pasabot nako ba nga sa iyang pagkabugado way question maayong laki. Pero dili mag-abirya mga higala sa witness. Kaya number one, kaning witness bisag former justice niya with all due respect, huwag mag sa personal knowledge. So dili magamit ang iyang testimonya nga dunay value ngadto sa kaso. So opinion ni, unya, di mapod sa amicus curiae. Niya mo i-present mga higala ang Jokno, sa bawa mo ilaing witness niya. Or, strategy lang niya po ni ninyo, part strategy lang sa Japon, niya mo lang ito iyang gingon, niya aron ma-explain mo ni muna. Pero, muna'y nakaalanganin gamay mga sukintig paminaw. Sa pagkaabogado ni Jokno, why question, maing laki, sa iyang kwan, okay kaysa. Natunong lang, hindi asa sa prosecution, kay diri pa ni defense Jokno, delikado kay niday. Ha? Kaya mantigo mo, sige mo, dagkwan. Kalma lang. So muna ako example, pariha driver, maayo nga driver sa racing car, kanang mga lumba-lumba, maayo. Unya pag appeal mo sa lumba dito, ang mga sakinan ng imong kalumba, Lamborghini, gisakyan ay Ferrari, unya ang imo, multi-cab nga, 6 valves, sa gani, wagan iwa, 12 valves. Di ka pa apilon, gumu-insistir kayo mo apil. Medyo alkansi, alanganin. Ha? Unya na i-comment, may galang attorney Binluan, human ining ilang human sa offer testimony ni Jokno, tanawa ang comment ni Binluan. Punto por punto nga comments. Atong paminawan be. Asa man to dong? Atong comment ni Attorney Binluan.
18: Attorney Mark, comment.
17: Comments, Your Honor. This is quite lengthy, so we beg the court's indulgence.
18: I'll give you latitude as well, counsel.
17: Alright, first and foremost, procedurally, the presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang in her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. So, for all intents and purposes, Justice Tang is a surprise witness, which violates fair play and is prohibited under the rules.
15: Pause.
17: Second.
15: First nga comment na eh, sakto kaya punto por punto, nga kinihaw man yung ma-appeal sa pretrial order. Wa ma-appeal sa lista. So, surprise witness ni. First time ni nga nain-ani mahigala nga gi-present. Second nga comment, siya to na si Padayon. Second comment dong.
17: We don't know her personal background, and we don't know the extent of her testimony and the documents that she will identify, if any. The prosecution did not even furnish us with copies beforehand, and this is already the third time that the prosecution has attempted to present a witness without first furnishing the defense.
15: Okay, ansa man to dong?
17: With the materials to be used.
15: Okay, pause.
17: Number three.
15: Kini ganin tapita o, huwag imong tanaw ng comments sa atulabin. Luwan sa ito, panamintaha ng prosecution dahi. Karabang, ni ay may surprise witness, o niya di ang mga higalay, surprise witness ni, o niya di ang mga higalay, wa sa furnish o kwan, igamitan nila o kwan ba? Medyo di, pag sa ang akong termino gamiton, medyo pamintaha. Ay nagigamit, pero pag cross-examine, igo, gapon dahi? Atong sa cross-examination? Kisi-kisi ko sila nga, dili maayo ng mga pinangutanaan at ni Binluan. Pero ang iyang pangutanan, in fairness ha, okay ra ba ya? Ang katong pangutanan, Tulfo nga, stupid. Nga ang kag-stupid mo to, di ma, oh. Kini ho, kini nga mga comments, punto ni nga mga comments, atong tiwason dong, samtang maminaw po ta sa cross-examination nyo atong taon. Sige, padayon, dong names.
17: This last Wednesday, September 9, 2026, was only to her name, previous official function, and general purpose of her testimony. But upon checking the Articles of Impeachment, which is the formal charge against the Vice President, her name and testimony were not even alleged therein. Therefore, without the proper link of Justice Tang to this case, and without having been provided in advance with the materials that will be used in her testimony, we could not have possibly predicted what she will testify on. Number four. In view of the foregoing, it is our position that the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her. And more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process, particularly her right to be promptly and completely informed of the nature and cause of the accusation against her. Number five, substantially, Justice Tang's presentation is likewise improper. She is not testifying as an amicus curiae, as sanctioned by Section 23, Canon 2 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. With all due respect to her, the court never intervened or gave its approval to her testimony on her expertise or field of specialization. So for this purpose, she is not a friend of the court. Number six, in the Philippines, being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she is neutral, DDS, loyalista or kakamping, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation. Number seven, most importantly, by asking for her interpretations on legal principles, she is poised to make conclusions of law that only this honorable impeachment court is allowed to make. What the prosecution cannot do directly under the sub judice rule, it can and will do indirectly through the testimony of this witness. The prosecution will thus circumvent the rules by presenting this witness. In light of the foregoing, Your Honor, we will move for the exclusion of the testimony of Justice Tang and will submit to this court's discretion as to the presentation of her testimony.
15: Okay, pause, thank pause, you, pause. At sa ipanangat ang pipila ka mga pahinomdom kay manginabuhi sa taga Stand by Miguel, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.21 na.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nilang muhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Uzef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyal sa sip-on, mag-Uzef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Uzef Z Plus Forte with zinc dayon. Pendelephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uzef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
22: Fix it with Alnex.
23: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana.
24: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
22: Fix it with Alnex.
24: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
25: Unilab quality yan.
24: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro.
28: Use under medical supervision.
25: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
29: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
30: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
31: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
32: Maayo na lang na ay Kidilets.
33: Chewable paracetamol and candy flavors.
34: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
19: United Home. Unilab yan.
24: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
36: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
37: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
39: Mmm, smells good.
40: Tikman natin.
39: Sarap! Yummy!
38: Everest Refrigerators.
39: Love, ano ever best food mo in the world?
40: Of course, yung ginawa natin together.
38: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
40: Kailangan ko mag-withdraw.
41: Himala, may BPI dito.
40: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
41: Isang Himala!
42: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
43: It's a belly.

0: alas 7 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
2: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26553, Series of 2026.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og ino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaipong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
4: TTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala sa Jess. Jess na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Ining a portion to galato may gala sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ning kahimtang sa panahon karon apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, bilibili, hubag-hubag, buni, pinakansigag may mananap og mga insekto, bisan lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Said liniment oil ginama sa Seed Pharma og gyapon-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magalit.
8: Straight to the point.
7: Alas Jess, Jess na mahigala sa wanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Money ang cross-examination, kung ma-evaluate ni mo, ang uban ingon, di ko nabati ko ng cross-examination at binlo, ang tinuray lang, ako may mo evaluate na maayo nga pagka-cross. Maayo nga pagka-cross. Unya, arita mahigala sa dugang isgutanan sa 2/3 votes. Aligre sa din mga sukit di paminaw kay tanaw siguro nila lisod mangyong kuhaon ng 16 votes pag-convict. Di po usan ta lang ni. Ano mag-convict to ni VP Sara? Para na to may gala, kung doon nag-evidensya, di lang unta sa kanang numbers game ba? Kay mawa ang kredibilidad may gala maingon na na. So kung na ay number day, na na day, mas mayo unta nga, kung doon na evidensya, convictuhan ninyo. Pero kung wala evidensya, i-acquit. Dili mahigala sa kanang politika bitaw nga pila kabuk numero minanaana. Although part na mahigala ang impeachment nga naay mga politika nga sagol pero umutan-aw lang sa klaro-klaro pag-evaluate ba. Mo nay maayo mga sukit ti paminaw para fair unta. Kanya ang publiko nagtan-aw man. Ang katawhan nagtan-aw man para na kuha kung do nay ebidensya nga lig-on against VP Sara nga angayan sang ikonbikto konbiktuhan ninyo. Pero kung way ebidensya nga lig-on mahigala nga magmatuod niini, i-absulto sa ninyo. Unfair man sa na, nga imumutang-mutangan ang tao nga way sa. Pero kung sadaan na lang, Ah? Ang ngayon nga matangtang pagkabisi presidente kung saan manggaling. Pero mula kung yun, ugway sa, isa po kayo plus butang-butang na, kanya mo tangtang kag tao nga pinagis butang-butang di saan maayo.
8: Straight to the point.
7: Alas sa Jess Dusina, ito sa Dawato, may gala Lailin Rabanis Aligadas, may kumusta ni mga winners na ito ron? Mga winners, may gala nasakpan na Minos, DYHP, busa pa kadawat, mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan.
9: Sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong...
7: Gasto ninyo ron sa kasamang Lailin Rabanis Aligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta di Alin?
8: DYHP.
10: Mayroon po tayo pag-usapan sa mga regimen na Tony Rufil, balik rin sa Cebu City North District. Sila'y grupo na usapin mo kanawa sa atong mapahalipay, nga bugas, o chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa programa sa DYHP. Sa Nana Lisa Bilagando, Jelly Casires, Shawi Ponte, Mayam Cinco, Roma Abrelica, o Romina de los Reyes. O sa Ramon sa ikasingi din yun sa DYHP. Sabi na ko sika sa mga Julius Manilikin, sika sa mga Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak Alaman.
11: Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro.
7: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kamanan sa research department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa na gadawat ang mapahalipay gikan sa itong Sibiana. Shout out nga ito ni Attorney Rani Montesclaros, Attorney Jason Ripaso, Attorney Jan Cagulada, good morning Engineer Edward Pilapil, o sa itong amigo si Sir Mitty o Ma'am Lorena Soriano dito mga kaigalaan sa Barangay Bangkugon, Oslo, Cebu. Sa pikas nga bahin mga kaigalaan, okay nga portion sa batod ka na itong mahigala sa DTX 500. Taas mga presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, nyawa na ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot ka na sa imong dugo. O sana karason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagkaiputin sa mga lalaki. Ayan ang kulot pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charating gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 Batagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Amo mong gidasig sa mga kasama o mga idol nga makapilta sa ato mahigalang dunay kahigayunan nga makabitbit o mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Importante sa ni mahigala, Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imong resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 kabuok mahigala, 20 pieces lang sa Biogesic tablet mahimong ilisan o usa ka raffle coupon. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit sa Biogesic nakapitsa ka na sa Agosto 10 onward. Busa palit na og Biogesic sa musunod ng mga pharmacies: 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, Mercury Drugs. Igo man sa supermarkets and convenience stores sa 7-Eleven, Alfa, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Alang ni Mahigalas atong Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Yun natin mga papremyo nga madawat sa Mahigala mo na amo mong gidasig sa pag-apil ni Inis Ramakanunay. Mga suking tigpaminaw. Okay. Watay kong uras mga kahigalaan atong gipahibaw ang tanan nga kaparintihan o kahigalaan ni Renante Garing nga namatay ni adtong September 9, 2026 nga ang iyang lubong pagahimuon karong September 20, 2026 alauna sa hapon sa sementeryo sa Pardo o ang misa diya sa Holy Cross Parish Church alas 12 sa udto ang napahibaw ang igsuon sa namatay. Uy, si Ricky Garing ang nagpahibaw. Okay, mga higalawan tayo igong uras, mga sukit tigpaminaw, sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP Armin Cebu. Magtiwas taog mga adlaw sa atong duga mga isgutanan. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit ka rin yung pinag-ispagingon. Sa tanang panahon, ustang higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Mga kasama, nakasinati na mamo ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kuyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako, nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: The original Koi Herbal Caption.
12: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
18: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: mga higala.
20: Karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
21: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa,
22: fix it with Alnex.
23: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
22: Fix it with Alnex.
23: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
24: Unilab quality yan.
23: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: In 5 meters, turn direct.
26: Ha? Asa ko no?
27: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
28: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Mila Intinado, 44, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigunda, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati at pareha sa ako ang interindyong, dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes kada semana. Dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Hi! Hello mga kasama, kinigabong ninyo Kuya Joel Binsico, basta ko partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaigsoon na mga kasama, awhago ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala, mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga dulce. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Dulce.

0: Kinar ko problema bahin sa kong bisyo ba na adik mo ko aning online games. Pero aray niyo kumasabta na akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bala bala balam balara ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
1: ra ra ra ra ra ra
2: Bambar, bamba, maoka.
3: Oris, mau nari ha, nagun sa ka din eh.
0: Ha? Ano man?
3: Unsa man tao ni kayo, nagun sa ba ka niya?
0: Kaning, ngano di, ay, ikaw may nagun sa diri, ay, apil-apil, makaskanta diri, umang kay labot.
3: Isa mo na mga laban na niya, unsa man na?
0: Ay, di alam saan na, ako rin nahipuson ron.
3: Ha? Saan man sila gibuhat mo di ha, ha? O, hindi ka mahipuson na?
0: Ko andong baka nagka nang naglabalabalabalamba baro ko dirigod niya abot mangka pahawa di happy
3: katong bilargilambalamba na bilargilambalamba na mo na beda sa di mo yan ang katakantar wakan ni trabaho on una kam katakantar
0: uy karun ramang gunis no duwa na ni
3: ay klaro di ano siya ay uy klaro ni mo eh
0: ah haksa kini siya eh sapaw-sapaw skanta. Ay, magbuot man siya mukanta ko. Para karon lang, wa mahipos ang mga linabhan, masuko. May magpermini, kidort lang dito siya stand.

0: Dars, gaw na ka?
1: Manadong, wa na ko magkinahanglan og sud-an kay ikaw lang daan wa na solve na.
2: Huh?
1: Ikaw lang daan dong mura nagsud-an.
0: Ah, mo ba?
1: Uy, mura ka mang ginamos. Uy, uy, kalamian ang ginamos ganong kaahak man. Daghan kayong nangita, ana. Ako og na ginamos, awa na daog na ko.
0: Ah, sige, sige. Ginamitong history. Ako yung bawa na, pusta na.
1: Ah, na. Okay na, okay na. Nanasi mong bag ang imong ah, okay,
0: sige, sige. Na ilang pagluto yung gabi na pasal ang utos trubuan kay Antor Tamangaon sa gawas.
1: Ah, sige dong.

0: Ayah hi nampak kuat nama dia kui load. Apa load sak kok ya?
1: Dulse.
0: Ay, nai.
1: Dulse.
0: Oh.
1: Angkat tung kuarta dari sa dari ngagi butang na ko ibabaw sa ref. Waga kay po sa to.
0: Wa manay.
1: Uy. Kisa man din nangilabot ato.
0: Pila man to?
1: Ay da. 150 ragot.
0: No, wala ba ko kabantay ato na eh. Hala ba sige kuha ni Miyot?
1: Ay, nga nugot tao. Ito mo hilabot ato gatos-gatos ka pera. Ay, sa kalibo noon. Murag matuo pa kong gamay.
0: Oh, sa sunod, magbutang tag CCTV kamera na iharo. Mahibawaan ang kinsa ng hilabtanon din, he. Huwag na mga ganyan ikawatan nga manood din sa ato. Mahibawaan ang ginatong na CCTV.
1: Na, ang butang kung kinsa ng kawatana. Masak para manggapo na kadugayan.
0: Hala, buang nga, uy. Nalimot bang kung akong dinakuha ato.
2: Huh?
0: Ito nakuha kay kiduwa na kong scatter. Pagka-kidwert, adilang kumusulti, uy.

0: Mayo!
1: Asam is dulce. Ay, kapoy itang re, wapapoy yun re.
0: Mayo!
1: Pag-uwat ya!
0: Ay,
1: kinsakit o yun. Oh, joy ato, bay.
0: Sir! Dakoy-koy, sir!
1: Oh, morning, ano man?
0: Gamay disconnection letter para stobig, sir.
1: Unsay disconnection letter, ha?
0: Disconnection ba?
1: Disconnection
0: letter para stobig.
1: Oh, sa! Ma! Sa! Sa disconnection, ha? Buti ba sa buta rin ka? Patadaan mig tobig?
0: Yes, yes, sir. Uli ang guha ni, sir, ha? Anong di mo putlan, sir?
1: Kung putlan mo, bigo, sa magbuha naman taon nga, huwag may kabayan.
0: Bebe, asa resibo niya, bebe? Bayar ba mong kamo? Bebe.
1: May maloso, bisulsi, purbita.
0: Asa resibo, sir?
1: Ha?
0: Tanaw na to, bisag, basig. Wag mo mga kabayan, sir.
1: Wag
0: mo kayo pakita na ko.
1: Ay, ang buta ninyo, yung may klaro.
0: Nakabayan mo kamo?
1: Madalag eh, duwak buwan to ako yata, kwartas ko asawa, prabayad ng tubig suga.
0: O, sagay resibo.
1: Malaking bayanda na.
0: Sir!
1: Pantay lang yung kanagawin siya. Pantay lang yung kanagawin. Muutag yung kanagawin!

0: Salamat sa bioverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa bioverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Sa mga kwarta kong gihatang niyong bayad sa tubig ko suka.
13: Ibayad
12: na lang. Ibut lang mata.
13: Ambut lang.
12: Ay, bida. Asa lagi taon. Bebe, kita ang resibo, Bing. Anong, wama lagi resibo. Tagay ko, Bing. Resibo, kabayan mong kaka.
13: Ansaw mo na ako pagpakita nimo nga nawagtang naman.
12: Nawagtang? Oo, wani mo ba yung resibo?
13: Surti ka! Lagi. Ay, kung gusto ka, tuwas opisina, reklamo na dito.
12: Bida mo, may baluan. Kali na ako. Dahil nga waka kabayan, bantay lang yung ka na ako na yan. Bantay lang yung ka!
13: Tinuod, dagin ako mabayri. Kaya nga ako igbabayad na gamit ako sa scatter. Nabuang dyan ko sa scatter. Muna konsensya kong maayo nga wana ko tugani sa tinuod ang akong bana. Motor na nakahukom ko mga masulti na lang dyan ko niya sa tinuod. Dong.
12: Ano?
13: Dagin ako tuyoon dong makahilak yun.
12: Oh, ano makahilak? Masan ko nuka?
13: Ang kay nakasaman ko.
12: Mida sa nistriyahan ang kung taon ni maglusok sa imo ang mga luwa. O sa nistriyahan mo?
13: Tinuod nga wala ko mabayari ang tubig. Nagamit man ako ang parabayad sa tubig.
12: Tuon pa ko ng ospisina niya. Ingon ka nga ipaklaro nito sa opisina niya. Wala ka mabayad. Bayo pag may galik niya mapataon ko mato. Kauwaw ka tao sa ako, bati unong diadto ko kadahanda ka, no?
13: Masilo, ala ko, dong. Siya lagi kumusap.
12: Alami, abin naman ko tukutuho, no?
13: Ay, ako, dong. Di na lagi
12: kumusap.
13: Dili na.
12: Super bida. Ako, rin ko gusto mo kita, panin mo nga, magkupot ka ng cellphone, magduwa ka ng mga games-games diya.
13: Yes, yes, dong. Ako na i-promise ni mo.
12: Pantay, bitaw. Sige, sige. Kalakaw na ka. Malakaw ta.
13: Asa ta?
12: Ngumpra ta. Ha? Rich on tag bayan sa tubig, suga. Adiyo, maligo ko.
13: Ayan, ayaw na lang.
12: Ang ano ba?
13: Oh, may agas.
12: Huh? Mapatay, bida. Inambos ako!
13: Oh, lagi agas.
12: Pagkabisa. Sa kabo lang, ha? May tubig niya na bilhin sa kabo.
13: Magpalit na lang ta.
12: Asa ko kapalit? Yung mamilig yung tubig. Pangayon lang ito. Isa ko sa kabo lang.
13: Para ilang mo sa mga ni mo.
12: Para ilang mo sa grabe naman sa
13: guwam ng hatan. Lang ta.
12: Aso sa kapalit?
13: Sa tindahan. Palitan ni kaglima ka ice water.
12: Huh? Ice water. Lima ka ice water, ha? Porbida. Para ilang mo sa pagkakindot.

0: da. Mo na akong giingon ni mo. Nabuang ka manguda ng scatter. Gingnan ta ka nga biyae na. Kadaghanan na nga buang ana. Awag sa nita bo.
1: Nay, sagdiin na lang good. O naman tayo mahimo, ana.
0: So what a good? Namagod tao ay mahimo. Kung naay ka pala disiplina sa imong kaugalingon. Ikaw wa man kay disiplina.
1: Nah, siya ba ya?
0: Mayugan eh, kay wag yun na magdakog away ni mo o ang imong bana, wag yun mo magdako. Ang uban baya, nagbuwag yun na sila Dulce.
1: Nay.
2: Tungod sa kong pag-undang sa scatter, nibalik na gamay ang kadasig sa kumbana, abin ako, di na ko niya tinggan. Unya.
3: Oy, Brad. Unsa ato, Brad?
4: Si Dulce na kway-kway.
3: Ako na kasawa. Ano nga ka?
4: Palser, sir.
3: Ha? Wala rin na kasawa, Brad?
4: Kadiyo ito, sir, ha? Hello, ma'am. Diyanin mong parcel. Ha? Kadit mo tan ako, sir. Kinsa man si Mio?
3: Ako na nganuan.
4: Ikaw na lang ko ni padawato na ni sir. Yang na bayranan nga 240.
3: Pila mo?
4: 240 pesos.
3: Unsa? Bida. Unsa ba din adong?
4: Ambot lang na sir. Bawal min ginadili man mo tan ako sir sa mo yatod. Kaya tig-deliver naman ni.
3: Mau ba? Grabehan na. Eh, pila ito dong? 200?
4: 240, sir.
3: Yati, grabehan. May galiwa. Di ako ito, 300 ba yun? So, sige. Daraw!
4: Alamat, sir. Alamat.
2: Huwag ko magdahom nga nabuang nasa dae ko aning parcel. Magsayo kong order sa way hunahuna nga naba ko ikabayad wa. Unya.
3: Dog. Ikaw, Giyapon?
4: Hello, sir. Tanong, sir.
3: Parcel, son?
4: Patagaan lagi ka, sir.
3: Taan pag yung kusos. Bida!
4: Biliban ako mo, sir. Taganan ba yung kunin mo nga pero may mari ko, sir? Nakalam din ka na ako na yun, sir, no?
3: Kuwan, kining, ang angaw di ko makailan ni mo, nga halos mga tao din nga ikasugat, pulos kailaman ni mo. Ha? Tanan akong bilibdo, hurot, ha?
4: Karaan na ba na, sir?
3: Karaan, bitaw? Ay, pagbuot o karaan?
4: Aw, pagbuot, boy.
5: Ha?
3: Ang dos?
4: Aw.

0: Oo, paita. Kinsan si kanin nagwarwaras gawas ay. Kita kay diri sa among animutangan. Ako sa sihon, may... ikaw na saan? Nananay mo, yaton, ang parcel na na, sige, parcel yaton, bago pa kailin kagaton?
1: Dili, sir, ay, nagaton o aning notice for disconnection, sir?
0: Huh? Nasaan? Putal sa Big Dumig?
1: Dili, sir, ay, sa Corinthians, ano?
0: Ano?

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospitali dahil tulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
0: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
1: Beaver Sandal!
2: Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga piling santa tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Maka Buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong mati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang mati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: security na saan?
1: Delhi, sir.
0: Oo, oh, sabi niya, security mo ka na.
1: Yes, natagal na ni mo, sir. Congratulations.
0: Oh, congratulations ka na hanap. Sus, bidab.
1: Oh, pero delhi ni notice ang putlan mo. Notice siya, pero delhi na putlan na lagi.
0: Ay, salamat. Unsa man, pero unsa man na doon?
1: Notice na, sir. Notice.
0: Notice lagi. Unsa na notice, ah?
1: Notice, sir, nga putlanan yun mo.
0: Huh? Abida. Naputlan na, eme?
1: Oo, naputlan na yun mo, sir. Notice nga naputlan na mo, anak.
0: Amo ba? Naputlan yun, eme? May noon. Hindi mo, sus, burbida. Awon siya!
1: Karaan mo, sir.
0: Karaan mo, sir. Karaan! Magbuot ka, ha? Magbuot, maka!
2: Naputla na di ay mi, walang ko'y kalibutan. Aw, pwerte ng lagutan ni Miyot. Unya. Uy, ngitit man. Oh, uy. Nagandam naman di ay ni panihapon. Dong, kasweet. Nagandam na kagpanihapon. Wow. Dinner with candlelight. Pagkiwid. Wow, how sweet mo naman. Romantic kay ka, Dong.
3: Maba, day. Romantic, day.
2: Yes.
3: Day, lingkod, day. Hinay lang, kay mapakong ka. Ngit-ngit, ba?
2: Okay, Dong. Ganintun. Agay! Agay!
3: Ah,
2: agay!
3: Nati kang hinay lang.
2: Uy, unsa pa sa ding andam ni mo, Dong? Unsa special nga sudan? Unsa di an?
3: Okay lang na.
2: Agay, kasakit, uy. Unsa din itong romantic lagi kaayo? Candlelight and soul. Moni sudan sardinas?
3: Oh, candlelight pero sardinas sudan. Unsa gusto ni mo, lechon?
2: Ah. Syempre kay candlelight good.
3: Pida no.
0: Ang ayaw ni tama candlelight na putla ta suga ka na anak ha.
4: Huh?
2: Naputlan?
0: Tungod sa imo hang sigig order anang parcel. Wani mo mabayaring kurinti kandahan ka? Huh? Hinampak ka kita pag yung pabayro ni mo. Mangayo pa yung kwarta para ibaya na to anang parcel ni mo. Hapit ka sa oras mo abog.
2: Shhh! Tinayay mo tingog baka dugong ato mga
0: silid. Nayay mo tingog! Patiyot ka ha?
2: Ayoyoy!
0: Patiyot ka!
2: Ay!
5: Muna akong problema, kay pertiging sukuha sa akong bana. May gani kay kanang gigunitan na kong maayo, pero sakit kaayo. Unya, paghuman ato, may gani, wako maigos mga plato nga iyang ipanglabay. Muli pa kus amo ani, kay nahibaw, bigid ko, nga suku gid siya na ako, unsaon ni na ako. Mubalik pa ka ako, o di na lang. Masamanog ka mo ang pasaltihon, Dulce.

0: good morning, Muria.
1: Ming Adlaw, Ming Adlaw sa tanan.
0: Oh, good morning. Kumusta? Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Navarro, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diyan sa Babag, kumusta mo diyan Sir Raul Alibio Soto? O sa tanan niyo mga tao din ha? Sa mga tao ni Ate Jejen?
1: Sa mga tao. Sa mga mama, ka Pepe ni Paris sa Don, Pepe Tablia. Thank you kayo mga mama, kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata o niya, mga dagko. Happy na sa kayo kay Dana may Don, Pepe Dark Chocolate. O niya, kung mailingaw ilang ba ko yalan, o gumugum sa Rayamon Yeba, OBM Special. O niya, ka na ngupalit o crunchy, crunchy, crunchy kayo nga tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Kana mga bata, kinalampadong ta iskulan, inom yuta doon Pepe Tablia. Kaya nindot kaya na makaabtik na sa itong panungutok high energy kita din na o niya sa tanan po na itong mga kaigsunan nga mga dagko niya o magsa chat mo Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Crackers o niya ka mong mga bata o gumog OBY may espesyal o Diamond niya may espesyal padung mo sa eskwilahan mauna yung nindot kayo sa tanong mga tao ni former Kapitan John Ramos Urbos siya Miguel Fulyar Fertilizer good morning ni Maria Cap nilang Dodong Lando sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodong JR Pipito, sa Brumit Space, ni Ma'am Shane Pipito, na sa Facebook, matype pa lang na ninyo, kay Amuanar na sinyo pa ni Mai, type pa lang ninyo ang number niya, itype ang Brumit Space Cleaning Services, dahil

0: Face. Ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mao nay kondisyon kina sila basta makainom ana atong kape kay nindot magyo kina para magyo na sa mga trabaho nato sa opisina. Mao na nga kamong mga dunay mga problema sa inyong pribay. Brumit Space no I'm shit. Pipito. Sa tarang mga tao po di Vice Mayor Choi Astar, Sir Ricky Astar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araw, ngayong ilang opisina gipainom o gipag gamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Bam? Ati Press?
1: Oy, og pasalamatan ako kuryatan tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas ug sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa puntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Iligpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ay ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na na'y makatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, thank you, Ate Pris. Kung sa tanang itong kaigsunan nga naghimog number one sa ito ang sedlin na mituwil, tinuol, kini nga buwag ta sa itong panuot, pabaol para kids sa kalawasan, brikos, bits, katol, kutos, kumatan, ilikay pagyuta sa dinggi, kung mga haplas ta sa ito ang sedlin na mituwil, o salamat kaninyong tanan nga paghimog number one sa ito ang haplas nga sedlin na mituwil. Unya, sabota, kung mapalit mo, sedlin na mituwil, anak lang mo, sabote. Kadi ba duwin?
2: Tinood na sa butikar kita makapalit pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Unya, makita ta ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Send Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kulay-layo sa tas butika, kay watay kasakyan nga motor, kay nalagit sa kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
0: Mag-Shopee na lang, tabang!
3: Hello! Kamusta to, Sister Lisa Conde? Mabagon, hindang lady. Kamusta yung mga sakop niya sa mong prayer meeting sa mong silda? Yung mga nasab ni Mama Nading Ralios, tabunok ilungos lady, kinsa nag-birthday nitong last July 30, sa iyang 87 birthdays. Thank you. Ex-barangay Captain Bobby Ralios, Bonbon, tanang taga-tabunok ilungos lady. Kamusta ka mo diya? Yung mga nasab ni Mr. Boy, o Engineer Boy, autor, at manager sa Bosco Waterworks sa Oslo. Thank you. Brother Veven Sulagahid, ang unit head or chapter head sa Coffers for Christ din sa Oslo. Sila si Christopher o si Inday Gamay sa kuwan siya sa Couples for Christ pero aray sila sa kanabitong mga imanganta, kanabitong mga choir. Salamat kayo. Ay, dili ko mamalimot ha, sa lili pa mamato sa inyong mga services. Sa celebrity Kojic Beauty Soap sa inyong pagpangaligo, doon na kinay mga sangkap gulta tayong papaya extract. At doon na mga sangkap usap kinay natural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Sa celebrity Kojic Beauty Soap, magpabiling batanon. ni Angel. Looking cutis artista, cutis porcelana. Panalitan lo doon na itom-itom mo, pugis-pugis doon ay up-up or katol-katol. Dili, masabuti mo ang panit ni mo. Niya, conscious kita sa itong beauty care o skin care. Diretso, mauta na sa butika, asa nga itong Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Kaya dagan yung mga daghan yung mga sabon nga baliga, pero kanang na-i-label yun siguro, ah, ha? Said Marketing. Timaon na siya original. Thank you.
0: Okay, salamat kayo niya.

0: makisunan ang toxin mauni mo daot sa blood cells sa lawas na tao. Ang atong blood cells importante kay tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa to ang kalawasan. Kung madaot kini pinaagi sa toxin mo sticky mo lapot at dugo mo lang magkasakit kita cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Murkinan lang yung kamino mo G-detox. Kay ang G-detox usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwang tang sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligun sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA. Registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mainungdan sa imong balatian. O garuligun ka doon na itong vital organs. Inom yung tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Ate Press!
1: Okay, ang sender na ito karang adlaw.
0: Inday dulce, Ate Pres.
1: Dulce.
0: O, ang problema aning inday dulce, Ate Pres, kay Pirmiro, nabuang siya sa kanang iskater-skater. O niya, karon, na-parcel sa Ate Pres, iundang siya. Mas na kupino, gasto par, ang kanang skater, maoragyapon na. Parcel, maoragyapon. Ang buita, parcel, kaya dili mo na kapurdo, magamit, pag yun, kanang skater, yun, listen yun kayo. Bam, Dong Pedro, kariot dong kayo.
2: So, sige.
1: Kapausa nga yung skater.
3: Kanang duwa na sa cellphone, Ate Pres.
1: Usa man duwa, ah.
3: Murag sugal ba na siya?
2: Game.
1: Uli kayo sa klase ba? Baraha o unsa man?
3: Uli, unsa na siya duwa kayo kay Ertan, di mo ko kamaunsa na siya nga duwa.
1: Kaya
3: dili ka na na yung mga liso, magandagan ka ng mga...
2: Blayan siya na. Di mo ko digduwa ko na ng...
1: Uli,
3: basta kayo...
1: Madyong regyo ako.
3: Dito ba na, ma'am, dito ba ito nagikan ka, naging yung paldo-paldo, kung na-termino ka paldo.
1: Ano ba?
3: Oo.
1: Ah, de.
3: Na mo ba muda ako 18 mil, 20 mil.
1: Ah, de.
2: Si... Imlex anak bilyar mo sa suito kayo si Ingrid sa Juan Pasa kay kamaom siya manugal anak.
3: Pero kanang maduwa ka ng scatter mo lagi tagtagal street sa kadaon mo undang. Dukan po nun
2: mo. Uban, muslingan, luspad na kayo din amo undang.
3: Dukan po nun mo.
2: May pamahaw.
3: Dukan din amo daog.
2: Hindi mo sila pwede mo undang ka nga kanang hapit na mo gawas ang imong daogono ni mo.
3: Ako sa tiyan.
2: Kamasun, ginan mo usang oras sa ihatag.
1: Mau ba?
3: Natingin ako kayong katuko nung akong amiga tagal street kadaon di po mo. Muna ilikabuntag.
2: Basig dako premium anang street kadaon mo nang digi siya matog.
3: Muna ilikabuntag ngayon kalasite, makagulay ang mga bata, kayo ay pamahaw, muskwila.
2: Awa na.
1: Balik ka ba? Balik ka ba?
3: Balik ta. Kung ari ka dre, sir, sa ito yung pangutana, ha?
2: Iyang pangutana, sa iyang asawa nga, ko ana.
3: Okay,
2: ang iyang pangutana. Iyang banan, problema siya kay labuang parcel niya.
1: Scatter ka roon, ang kuwana po, kaya na, parcel na po.
3: Kung ba na maigani kay kung maigo sa plato,
2: nagilabay siya.
3: Wapak ko ulit amo kay nebaw ko suko kayo siya so man na ko mobalik ba ko na lang mo balik ba ko dili na lang ma'am kanang na ang lain kayo paminaw ma'am kay ko mong guy asawa sa panimalay ikaw mong guy asawa unta oh nay ma'am Dolce ako kang basahan ha kung ari ka diris panultihon 27 versikulo 15 kung diri ay ang usa ka asawa nga tala nga tagaw tawan sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibuok adlaw akong busbon ma'am ha ma'am Dolce ang usa ka asawa nga tagaw tawan sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibuok adlaw. Wala man kayo ka magtagaw taw sa imong bana pero sobra pa sa tagaw taw ni mong gibuhat.
2: Dakdako kay
3: pipi. Oh, sobra pa. Watras sa diri sa laing Old Testament, Levitico 19 versikulo 17. Kun may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahiya si Rondili kamo makasala. Wa makasilo, apan ikaw mo nakatag og kasilo?
2: No.
3: Oh. Kung may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahi siya rundili kamo makasala. Sa ako nang ingon, ikaw mo nakatag kasilo sa imong bana, kay tungod sa imong ibuhat, imong bana na silo, nasag mo yun. Mao nga,
2: pangayo, ay, pasaylo sa imong bana.
3: Imo siyang prangkahan, kaya huwag magkaman, sige magkagpamakak, huwag manin mo prangkahi. Ito ang nibayad niya, ipaadto pa nimo dito sa electric company.
2: Mawawa lang to, huwag manin kabayad.
3: Oo, may ganit kaya huwag mo adto. Hilutan ni mong kinaya, ma'am, kay ikaw mong goy ginang sa Pinimalay, ikaw mong goy asawa, dapat ikaw mong goy modelo sa usa ka inahan, sa usa ka isawa, usa ka isawa, asawa. Hindi naman ko kalito ko.
2: Isa, imo mong inilisod, isawa.
3: Oo, oh, kay gingon ra ba, nga ang mga bana, haligi sa Pinimalay.
2: Yang asawa?
3: Tigpatindog sa haligi.
2: Tigpagahi sa haligi.
3: Oh, tigpatindog. Oh, karon wa na gyoy haligi na inyong balay kay but sa butan natin patindog sa haligi nga ikaw mo suporta sa mga kalihukan sa imong bana nga ikaayo ninyo isip pamilya. Hilutan imong kinaiya, ma'am. Wa pa man mo yanak sa butog doon na naging anak. Malayan nga ito ako ni Bawan. Tag alas 3 kadlaon, alas 4 kadlaon. Una pa mo undang ng iskater-iskater. Apo naging mula ako nung 20 mil. Unya ni kong kayo murobro sa kitayo sa hangin mo. Wam dayon.
2: Hapil diya tayo na.
3: Gasto man po dayon. Tapos ginhawa o sarok kaagi. Ni kong sunod na wanay bugas.
2: Sina ka masiraan rin sa libito rin mo sa.
3: Oo. Sige, kayo ka. Aw, oh, inyo, kung tanong ukay ukay, sige, pindot-pindot, kaya naman mga nga ba yung timel. Katong akong pindot-pindot at tepris lain man.
2: Na naman?
3: Lain itong pindot. Sige na, kung ukay ako, may nakabayad. Salamat, wala na dito naman doon.
1: Korekong Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMM.
5: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
7: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh, maunay kong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagid ko mga andoy nga ma-fall o sama ni mo.
6: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo? Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para na ako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
9: Bilsan ako?
8: Oh, oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, magakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: PTX 500. Mabalin sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka?
3: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Hey! Kidney care time!
6: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
7: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang tainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Mao kining klase sa Sed Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system, makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: karo mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Iyon na nakagamanan si Jisa. Jisa gulat.
3: Iyan ko bugal-bugal, bro. Kabagaw na.
4: Hello?
5: Hello, Mon.
2: Si Jessa.
3: Oh.
4: Hello, Jessa? Hey, what's up?
5: Magamusta lang ko ni Cho.
4: Well, well, well. Okay, Raman. Recovering.
5: Good to hear. Si Mateo ang tanga kong tawagan, pero ikaw na lang to avoid misunderstandings. Sige, marunta akong tuyo. Bye.
4: Bye!
3: Dali, Aragot.
4: Ay, ikaw lang ang umusta ni Joe. Ikaw ang tako ng iyang tawagan, pero wala lang ko, no? To avoid kuno sa kuan. Misunderstandings. Avoid, avoid. Yeah, si Muntan, oh. Legit ng iyang kausapan?
3: No.
4: Mo ba? So sa ato pa, nagtuo ra gyapon ka nga acting raning tanan?
3: Ngano? Dito de ka nga legit eh.
4: Nope. Nope, no.
3: Parehas ra ta, bro.
4: Wala. Pero, ako tumata na. What if sayup ka? What if nag-usap na gid siya?
3: Oh, well, fine.

0: Ayok ka, Luke, ha? Pinaka the best nga orthopedic surgeon ang muatimanin mo, okay?
1: Sa labas lang po tayo, sir.
0: Okay. God.
2: Bro, sorry. Sa traffic ko.
0: Okay na, bro.
2: Ganina nag-isod sa ORC, Joe?
0: Bag-urgit.
2: Oh, nang respond pa ka?
0: Iyawan mo ko, bro.
2: Oh, love, lang ganyan mo siya, bro.
0: Ha?
2: Mangina tatag sa amin. Para nga makita ni mo yung dagway. Mas kang batira lagi.
0: Tara mo eh. Worried lang yun kay Kuniya.
2: Gani, love, ganyan mo siya. Turo lang na.
0: Ma-worry na? Love na?
2: Bro, paminaw. Ikaw mismo ang mipili sa doktor nga miatiman niya. Kung dili na love ang tawag anang imong kabalaka karon, wa ko mahibaon sa. Kaya bawa ka ba unsa imong dagway karon? Mura kagbarna nga naghuwat sa asawa nga nanganak?
0: Oh.
2: Mga pisata, yawag na sa nga mo brown ka ba? Para ma-relax ka.
0: Samot ang galos.
2: Ikatawa natin ka.
0: Kuyawa na na. Samot. Anira ko, bro.
2: Diyos, pila pala ka oras ang operasyon, uy. Tana!

Ay, karon na tong operasyon ni Jo. Ginoo, ayaw in town pasag din si Jo. Malampuson lang unta ang iyang operasyon. Ah, magnobena ko. Hain na ba itong akong antyohos? Katumanda aningway grado ang akong gisolob. Pang games raman eh. Delit man din makabasa. Ay, hasula ba ining duha ang atong antyohos, oy? Nga ba sang wa ko man paiskwilahan ni, oy? Wa man noon ni grado? Ah, dara. Mauna ni akong antyohos nga graduhan. Maayo ni kay makabasa gyud ni siya kay gipaiskwila ko baya gyud ni college. Ay, magdobe na nako.

0: Uwa mo to kaan si Mon sa tinood. Recovering ko na si Joe. Ha! Do they think wa ko'y mga connections? For sure, tuwa na karoon sa operating table ang buset na Joe. Pwes, I wish her bad luck.
1: Kineng novena Ginoo, ako gyud ning ipahinungod alang sa kalampusan sa operasyon ni Joe. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Mamagyapon ka ma-relax mo.
3: Bro, tiwaso ni na tulad tong kape. Mamaling nila sa ospital. Di na magyapon ko mahimutan din eh.
2: Okay, okay. Ya, asa man ta? Tuwa naman ang guard dito.
3: Adada sa chapel, bro.
2: Okay.
3: Lord, bro.
2: Ha?
3: Tabangi ko gampo.
2: Okay. Kalitan ko na kalit magka-Diyos nun. Kuya, wanita ko na may kog mauwi. Damay man ta. Bro?
4: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2,000 sa Bayogisik Bitbit sa Swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Bayogisik.
7: Ako si Leonida Mabaga, wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa Bayogisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayogisik.
8: Ako si Maribeth Fernando. Di pa yung kaayo ko nga nakadaog ko 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamitin ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayogesic.
9: Ako si Gemma de la Serna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamitin ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYHP.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Bayogesic, ang Bayogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Bayogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Sorry, bro.
2: Relax lang, God. Di lang kita pasagdan ni Lord. Labo nang maluwas ato si Joe. Di niya pasagdan si Joe. Ay palapi.
3: Okay, bro. Okay.
2: Lord in town. Dung ka lang ang giampo ni akong amigo, ha? Ayaw in town pasagdi si Joe.
3: Lord, salamat. Successful rin ang operation.
10: Ano siya na akong kingan ni mo, ha?
3: Pero, onya naman din ko na siya, makamat ng bro, kung muhupas ng anesthesia.
10: Ano ba gina? Pero, dadun naman na siya sa iyong kwarto.
3: Dadun na siya. Hmm. Lord, salamat. Salamat, God.
2: Hindi na ako mahuwat nga mamata si Joe, ha? Mabalik na lang ko sa kondo kay doon na pa ko yung ati manon dito.
3: Sige, bro. Salamat sa mong pag-uyong ako, ha?
2: Ay, wait, may problema. Ay, ako pa. Sama. Kasi gato na ko. Nabalik ko ma.
3: Okay, bro. Lord, salamat yung kayo. Ingat man ni Mon. Love na ko rin niya akong na-feel. Ikaw rin sa inahibaw, Lord. Unsag niya akong gibate para ni Joe. Ako mismo, dili sigurado yun eh. Ako sigurado lang na nahingawa kayo niya. Nahadlo kayo para niya. Kung di ko gusto nga may dawat ang mahitabo niya. If this is really love, salamat, Lord. Salamat.

0: Nee, ako sa kwarto. Kumanali ay ang operasyon. Pero... dali pa ako makalihok. Uy. Si Mateo ni? Nakatok siya nung nag-akbo na sa kong kilid. Ganina lang kani siya. Mateo. Mateo. Mateo, balhin, uy. Mateo.
1: Tumata ka na. Thank you, Lord. Sige, das ko liyo, okay.
0: Ganina narating nga, ka nag-akbo. Balhin dito ka, oh.
1: Ano? Nagmata ka na noon. Matug na noon ko. Wait, akong paibaw unang nurse, ha? Nagmata na ka.
0: Uhaw.
1: Uhaw ka? Oh, okay, okay. Pero mauta na unat ako. Pwede na baka mo inom. Hmm? Wait lang kamay. Pwede ready ka mo inom, pero in small amount lang. Kay gitotal anesthesia man ka. Para pawagtan lang sa kaugas imong tutunlan ba? Muingon na sila kung pwede na good ka mo inom ugdagan. Hmm?
0: Okay.
1: Ah, kana. Kana na una. Ang sa'yo mong ipate.
0: Okay, ra.
1: Kung may dili mayo nga pamati, sulti ka na. Kung doon na pa kayo pangutan na agad.
0: Okay.
1: Si Lola, nag-video call. Hello, Lola!
2: Oh, kumusta na si Job? Beh, pakit ako niya.
1: Diara, Lola.
0: La.
2: Ay, pastilan! Salamat sa Ginoo kay malampuson na yun ang operasyon. Bibibi, patanaw ako.
1: Nara, Lola. Napay bindahi.
2: Nagnovena ba yagyod in taon ko ni Senyor Santo Niño?
0: Salamat la.
2: Pagpakaayog dali. Aron nga mapadayo na ang inyong kasal.
1: Ayaw na paghisgot ana, Lola.
2: Oy! Anong di man ta maghisgot ana, ha?
1: Focus una na to sa kaayuhan ni Joe.
2: Oo, siyempre. Magnovena ko kada adlaw aron mamaayog yun siyang dali.
1: Salamat, Lola.
0: Salamat, la.
1: Lola. Bayo na, ha? Kay na yung mga doktor. Tanawin pa nila si Joe. Bye-bye.

0: ug mapagid ka makainom o makakaon. Pero soft diet pasad. Jo. Ayaw lang itong tagda ang gisulti ni Lola. Ayaw ka ba, Tarto? Ayaw ka ba lang ka? Di na ito iapura ang kasal. Ikaw rin niingon nga may laing plano ang ito. Focus lang kita karon sa imong recovery. Di una ta maghiskot sa kasal.
1: In 5 meters, turn the right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: of Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
5: Drink responsibly.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gaviana.
4: Soundman, Jomel Arezzo.
5: Spinner, Amini Del Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguhain mo siyagit! Haba! Buhay ang tiyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir!
2: Grip!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano!
2: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
2: Down, down, down! Tara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-mintay nagyuko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag gwanta pa.
7: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Ang simple, Russell Max, pangaplas og Zed Liniment Oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Ay, balon!

0: Dahil tisuka, automatic drone na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati mo raghayahay. Musa ikaw, ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule, makaingon suka o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all. Kinikil!
1: Uy, 150 over 100 man.
2: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
1: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
2: Ay.
3: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
4: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
5: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Marga, onsa na?
2: Okay na. Diyan na ako ang yawi sa bolt.
1: Good.
2: Lihok na yun.
1: Yes, Marga. Buwan na ako. Anong pagkuha sa tanan? Gasapi ni Rafael.
2: Okay. Okay, patungo nga imo kong gigitlap. Imo kong himoong taming para makalayas tanak sa bot.
1: Oh, mautak ka, Marga. Nagkabantay ka na. Muanha na ang kakibot gang. Kakibot gang will strike again!
3: Magpaabot ko, Federico.
4: Yes, Marga. Mami. Bye.
3: Bye. Sorry, Rafael. Pero gipulaan akong atiman o tigong. Di na magkahi. Ubo na lang kahi.

0: Sir Mangkaw?
1: Oh, sorry, Isabel.
0: Padong na diri. Muarto naman unta to sila sa ilang New Rafael.
1: Mao ba?
0: Ay, niana sila, sir.
2: Sir.
3: Sir.
2: Niana mi, sir.
1: Salamat. Paibawon ta mo. Ngamitan niya na kong 1 million pesos in si Preward sa makadakob kang Federico.
2: Marang dako-dako, magiging ng 1 million, sir.
1: Itahin nga ko kinigihimu aron musamot ang kadasig sa katawahan sa pagpangita kang Federico. Abel, sorry. Bisan tuunog, imo ka nang isuon, pero wa ko ilang bahimo. Kinahanglan nga masikaw na siya. Tungod kay dili ko gusto nga doon na pa'y daghang kinabuhi ang makalas tungod ka niya.
3: Nakasabot ko, sir. Okay na, sir.
1: Huwag na himaw, sabi ko nga niya yun na o sana saan ko sa target niya ng Federico. Tungod kay ako, mitan niya ang magdakong kantidad para nga masikop siya.
0: Ayaw ka bala ka, sir. Ni ami nga manalipod ni mo.
3: Amo na ipasali ka ni mo, sir.
1: Salamat ka ninyo, Charity Ogabel.
2: Oh, sir. Lakip ko. Ni ako. Handang makipaglaban.

0: Paganda mo, magkakibot. Paganda
1: mo! Oh, kakibot.
0: Mira ta. Oh. Ang guard. Guard!
2: Tarasu!
0: Huwag mo palag, ha? Palagani ka. Patay kang buhangin ka.
2: Oh, Tarasu.
0: Usawin mo. Oh. Dali mo! Magkakibot! Oh. Ah!

0: ¿Qué sa mga nakasuod? Si Federico! Ginoon ko! Federico! Ginoon ko! Basta nasunan ka sa mga pulis, ha? Kining na ang magpinatamay ka mo din, he? Nirito! Nirito! Nirito!
1: Hola!
0: Ginoon ko! Nga naman yan, may taon ka. Wanted na ba ka dead or alive?
1: Ay, bago ba? Basta mo palagyo. Mabatay ka. Mabatay ka na. Kakibot. Uniti ba yun?
2: Oh, kakibot. Ano
0: sa ordo ninyo? Ay, pulugusan ko. Mata pa ko. Taban! Taban!
1: Kuya Pankali.
3: Marga, murag doon ako na bate. Murag tingog ka to ni Ulang na ngayog panabang.
4: Ha? Huh? Ay, what a Rafael, darling. Uy.
3: I guess...
5: Hello, sigo, John Rafael!
3: Uy!
5: Hello! Hi!
3: Pwede... Don Federico, salamat. Salamat kami, anhi ka na eh.
5: Oh, ni anhi ko. Aron kuhaon ko ang talan. Bong sapi. Yan na si mong buhat.
3: Unsay nga?
5: Kuao na ko ang tanan mong sapi. Kay, ako rin baunod sa kong paglayas ining dapita.
3: Unsa?
4: Federico, noong sagot ka o na yun yung magtulis ng imong amahin?
5: Yun, Marga.
4: Dili. Dili ko makatugot ngayon mo ka ng buhaton. Dili.
5: Mama. Mubabag ka?
4: Oo. Mubabag ko.
5: Mabag ka, mami. Pwish, kilip. Oops.
3: Federico. Federico, ayaw pa sa kitang si Marga.
5: Adri.
3: Saka ba? Ayaw pa sa kita. Ayaw.
6: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Kailangan ko mag-withdraw.
13: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
13: Isang Himala!
14: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon kapilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pwes, kung di kayo gusto masagitan, sumari ka. Ihatag na ko ang yawi. Sa imong bolt, ihatag na ko!
3: Federico, iho.
5: Hotog na yung...
4: Federico, saba! Ayaw pa sakitin si darling Rafael! Ayaw!
5: Hilom, Marga!
4: Federico!
5: Ihatag na ang yawi. Basta man, di mo ihatag? Tempusilun ko si Marga, mami! Mami! Basta man, diyan!
3: Federico, ayaw ah! Ayaw, Federico, iho!
5: Ihatag na ang yawi. Kapantay ka na! Pagdali!

0: Abalalit na mo, inting. Andam na ang pagkaon. Magkiksaw si Sir Mangkaw na to.
1: Oo, oo, charity.
0: Oh, Abel. Ano man ka? Higa pagkastukani mo.
2: Galit lang kung ikulbanda. Kusog ang pitik sa kasing-kasing ako.
1: Ah, isang kusog naman eh. Isa niyang middle street din mo.
0: Karaan na inting, oy.
1: Karaan.
0: Dali na mo, mga ano mo. Ay, mga ano mo, dali na. Mga ano na ta, oy.
1: Mga ano ta, dali. Oh, gutom na ba, Bible? Gutom na yung kibate. Kaon ta, dali na.
2: Kuwa nga, bitaw. Ang ako na una, tuwa kang New Rafael.
0: Unsa?

0: Dali na, kaki mo. Dali. Ha, ah, pagdali mo, isuon sa balita ang kwarta. Dali!
1: Oo, oh, kaki mo.
2: Wa ko magdam. Ngayon ka ni ini, Federico. Galakip ko kahimong amahan. Imo panggiunay.
0: Ah, wala akong sinasanto. Kumantay ka na. Ha? Baya. Tinungog ka. Ha? Wa, nakuyilhon pa. Ang importante na ko, mao ang kwarta, ang sapi. Mao ka na. Ganun ka.
2: Federico, eh.
0: Ah, lambi lang ka.
2: Gihatag ko kanimo ang tanan. Tungod kay anak ko ikaw.
3: Dinig mo sa anak, Don Rafael.
0: Oh, uy. Hola!
2: Oh, ose.
4: Hola. Ose, papagipasabot.
3: Kine si Federico. Dili anak ni Don Rafael.
0: Abog, gusto kang patyo di ka? Ula!
3: Ah, oh, sige. Patya! Pero dili ko. Mali mong mapugnan, ha? Dili ka makapugnan ako sa pagtugaan sa matood. Sobra na ang kesal pahi si Federico. Giunay ni mo pagtulis ang imong amahan. Giunay ni mo si Don Rafael. O imo panggilu iban kaoban si Marga.
4: Olaw, suba! Ayaw papunta kang sulti, ha?
3: Wa ako mapapunta kang sulti, Marga, ha? Dili ko butang wa ako makakita sa inyong pagbuhat o binuang ni Federico.
2: Ula, pasagta ko. Ganun na kasulti ka nga, dili na ko anak si Federico, ha?
3: Ah,

Mga igala tangi ang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan, maskara! Sugilanon nga sinuot sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurda Tayan. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Alduin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Denise.
2: Piolo?
3: Ako kini Denise.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Grabe ang iyo kong buhaton, ha? Unsa man? Lugusan ako si Piolo? Mayag din, madaglugos! Ang iyang kaluha nga maldito. Iya man ang ideya. Pwede na! Kaya mauramang naunga! Siya na lang! Siya na lang ang muhilabot na ko aron mo mabdus ko! Dili na kinala mag-imagine ko nga siya si Piolo. Kay, dili ko ka magkakita kung unsa diferensya sa ilang itsura. Kung dili lang mulitok, ay wag yun kalahian! Ang batasan ragid og ang lihok ang managlahi nilang duha. Kulpa ka ni si Sir Paolo, uy. Og mauni na kaapan iniron, kung unsaon ako, ngahilabtan ko niya. Ay problema magud na. Ang lalaki magpakalalaki magina siya. Siya ba nagingon nga, mabdus ko? O di, iya kong pamabdusan. Kanindot yung ihayang-hayang din eh. Wala, dili na dyan ko ganahan mo biya inindapita. Pakapinan pa nga ni Asipiulo din eh. Barugan ko na lang yun ning akong pagpakaroon ingon. Maangkon ko na si Piolo o makakwarta.

0: Salamat sa imong paghatod nako. Makabiya ka na.
1: Can I just stay? Promise. Dili ko magsamok nimo.
0: Mahimo bang sa sunod igayon na lang? Naglabad ang akong oo.
1: Ah, tambal. May tambal ko sa kong medicine kit. Sasakinan. Magkuha ko.
0: Ayaw na. May tambal ko diri sa bay. Og, ipahuway lang sa ninako. Mao nga.
1: Bantayan tika. While you sleep.
0: Pao.
1: Okay, okay. I understand. I will respect your privacy. Adon ako.
0: Salamat. Nga na bang mura maghihapon o gikumot ang akong dugana? Makalagot. Nga na apiktado mga ayoko sa akong naibawaan karon. Bahin ni Clover o ni Piolo. Dugay na di ay nga minihitabo nila. Og ilarang gitago tungod ni Nanay Cedes. Pero ngano nga? Makalagot ka, Piolo. Ngano may pakita magkang motibo na ako sa una. Og ako sad si Kaka nga dili gyud unta angay mutuon niya. Na fall. Ay, makalagot ha. Nganong karon pa man? O nganong sa tanang tao? Nimo pa man kumibati pag-usab-usama ini Piolo. Angay ka ha, nga mubiya na lang ko pagbalik ini dapita. Pero si Nanay Cedes.

katugnaw. Nakamata ko sa katugnaw. Sa kakutoy sa kuntiyan. Ano makabantay nga nakatugnaw. Manday ko ganina. Higda-higda naman datong ako. Uy, ninanok naman noong ko. Ano, nidagbuk na sa mga kuntiyan. Alam ko, manday ko ikaon sa kagaling ng buntag. Ay, lipat na lang ko sa pangitabo da. Ano saan mo kang orasa?

0: Napahimutan nga nako ang lamisa, Santa. Mahimo bang ikaw na manawag nila ni Sir alang sa panihapon?
1: Ay, wala problema man ay, oy. Ako na. Mura man lang og wa ang oras, oy. Halos wa matay biya-biya sa kusina. Human og digamo sa buntag sa iyo, mangandam na sabtas paniud to. Unya dili madugay, panihapon na sab. Ay! Mo na gini, balik-balik kung taog buhat matag-adlaw. Hangtod nga musalop ang ato ang adlaw.
0: Ay, husto ka. Og talisawp na ang akong adlaw, Santa.
1: Wala si Manay, ha? Hisgot ko na kus matag-adlaw nga gimbuhato nato din nga balik-balik, ra? Maninood bang sadahin ka?
0: Tungod kay mao ka na itinood. Talisawp na ang akong adlaw. Hapit na maupos ang akong kandila.
1: Ay, kalain pa pamatiyo ni anak Manay, oy! Dili lang kata maghisgot, anak Manay. Malibat o rin balibo ko ni ma?
2: Ay, salamat! Kanya anay hinukad. Gutom na ba yung kayo ko, ay? Hi, Lola.
0: Maayo kay migawas ka na si mong lawak, Clover. Magsulti ta.
2: Ay, pwede ko niya nalanak, Lola. Gutom na yun kaayo ko, ay. Dili na yun siya matabang. Murag, kakuya po na yun ko sa gutom. At, di, pahilo na ko, ah.
1: Oy, oy, hala. Hala, hala, hala ka. Ana, day na, muling ko nagdiritso.
2: Wow! Kalami sa mga sudan! Ay, kini, ganahan ko, ani. Kaniw.
1: Uy, ginuo ko. Gikinamot man na ni mong kuha ang adobo. Nga may tinidur man unta diha, oy, nga alang ana.
2: Ay, okay na nang, oy. Gipunit ba sa nakuglahos, good? Wa man ako ni kanang pili-pili, adiha, aron nga magamo. Di lagi ni magamo. Lami ang timpla. Ikaw nagluto? Pero mas lami ni kung may patis og suka. Unya na isili. Kung ikupi.
1: Jualan?
0: Clover.
2: Hinamdami nga hapit ako mamahimo ninyong amo din eh. Mga silpihan sab ko ninyo. Masige na. Kuhain na sab ko para sa usawan. Aron nga, mas mulami pag ina nga akong kaon.
0: Nahala, sige.
1: Oy.
0: Biyae o na mi din ni Santa kay magsulti mi.
1: Ana, sige manay.
2: Ay, kalimot sa sili ha?
0: Clover.
2: Lula, sad, uy. Kita na siya nagkaon ko. Da, bahala ka da, uy. Diligyan po masun sa kong utok ang imong isulti kay busy kay kung sa kong magkaon.
0: Fresh on lang sa pagkaon.
2: Dali ko, ay. Gutom kayo ko.
0: Unsa kining imong gibuhat, ha?
2: Nikaon! Hello! Hello, klaro, anak! Gusto ka? Kung gusto ka, kaunok ni mo. Lingkod sa tiha.
0: Nga nung miingon ka nga uyab ni mo si Piolo.
2: Ay, kay uyab man bitaw mi. Wala ka kay baw.
0: Dili na tinood.
2: Nabahala kag unsay mo tuhuan. Basta kay uyab si Piolo. Dugay na may uyab. Og mabdos na ko sa among anak.
3: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Ayaw kong patuho asay mong mga baka, Clover. Mahimong matuntuni mo ang ubang mga tao dinhi, pero dili ako. Nakaila ko sa kong apo. Dili siya mamakak na ko.
8: Sure ka? Isultigyo de niya ni mo kung mo charger siya.
7: Ba ni mo, oh. Naakatubangas ka nanan.
8: Hala, oy. Real talk, manggutaan ni good. O saan mo na'y pag-ingon? Nag-charger ko. Mas lamig pa na paminaon kaysa mo ingon kong gitaw dya ako niya kada ato niya sa amo.
7: Oh, dili na tinood.
8: Na ikaw, tinood ka? Dili ba nga dili man sad? Kung tinood ka pang apuhan ni Piolo, ano ni ama ka din eh? Uban sa katabang o nagsilbi sa kusina.
7: Clover, kadali ba ni mong nausa?
8: Ay, da! Usta ba mo ingin? Ani naman dyan ko?
7: Naong o kwarta? Mauba?
9: Anong naglingkod ka niya?
8: Daddy! Sorry! Sorry! Gusto na... kuan ka ng... gutom na dyan ka, ayoko. Dili na siya matabang do. Gani na buntag pa kung away ka on good. Unya, naningil na ang ibid sa akong tiyan.
9: What did you say?
8: Ibid. Butod naman ko. Butod na. Ano ba? Mabdus na ba?
9: Pagtarong sa emosyonal tiyan. Kuna kong imo ikatubang babae. Kaya wa ka pa makailan ako.
8: Sorry, Daddy.
9: Don't daddy me. Kaya wa pa ka mo makasal sa kong anak.
8: Okay, sorry, Tito.
9: Og frankly, wa ko'y gusto rin mo alang sa kong anak.
8: Pero kami may magtipon.
7: Clover.
8: Tinukot man sa...
7: Pagtarong ha.
9: You think so?
8: I think so nga unsa dad aaw ay Tito.
9: Nga magtipon mo.
8: Oo, kay mapdas naman ko. Huwag siya ang amahan.
9: And you think nga mutuo ko?
8: Ha?
9: What am I to you? A fool? Kadali, rani mong mailad.
8: Tinood mo na ako gisulti. Mapdas ko.
9: Kung tinood nga mapdas ka, then mangatto kitag doktor ug mangatlawa.
8: Magpaprenatal na ko? Alo, kanong di pa manggood. Gamay pa manggood kaayo ni good. Mapalay pagbuwan good. Dugo pa ni. Di pa ni maklaro. Pwede rin yung unya-unyaon. Kanang dako-dako na ba?
9: No. Continued man nga, may umabot na kong apo. Gusto kong healthy siya. Sood pa lang sa imo sa baka. Kana ha, continued man nga mabdos ka.
7: Clover!
8: Asa ka ang ko? Tabi, ano na niyo? Huwag na nabuang na ni! Nabuang na ni! Shit! Asa ko manay na ako? Kung iyagi kong pugso sa pagpacheck up ugma, mahibawaan ko nga na makakrak ko. Ah, kid ani. Uy. Unsa may akong buha? supa ko niya. Oh, shit! Unsa may akong buhaton?
0: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: 4 months na. Pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy specialty. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
21: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Kaigalan, ayo sa'yo pas magpamina uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa akin. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, di dasig sa kabaragayan sa lakbayan, kay padayo ng pagpatuman sa waste segregation ni ini. Ni hit and run sa sakalalaki nga nilabang sa karsada sa baray kasambagan, pasaka nagkaso. Di ILG ni pagawas og bago nga mugshots ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga nagbarog na yung kini og sama sa naandan nga mga pagpahigayon og mugshots. Samtang dulan sa gibasura sa Quezon City Regional Trial Court ang motion for inhibition nga giduso sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte, may kalabutan sa kaso giatubang ni ini nga grave threats. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
15: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
16: In 5 meters, turn direct.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog kong 2,000 sa BGC Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay BGC.
20: Ako si Leonida Mabagawa yun ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa BGC. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BGC.
21: Ako si Maribel Fernando, lipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Biogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Biogesic.
22: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Biogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Biogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYS.
23: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
25: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
2: At oras karon, alas 12:40 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bump presyon si Budugoy, kabadunay hypertension. Basin taas imong sugar og basin may diabetes kanya wara ka may bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis ng arterial wall sa mapalapot si imong dugo ang sana karason. Nga na magka hypertension ka amung taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pa kayo sa mga samad, pagkaputulo sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpaabutan ka mo, grabe niyong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo buang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni si imong katulog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa Bangklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized general machine analyzer. Nakakinimimutan sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, idasig sa kabarangay sa Rakbayan, kaya padayo na pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kasaba mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
14: DYHP, Tatak, RMN, Report.
26: Kining mga balita, ito na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kabarangayan sa Tagbayan. Ngay prayon ang pagpatuman sa waste segregation na ini. Kinibisyo naman kung ang ubang barangay, gibalibaran sa paghatudin o balata ng mga basura diha sa Eco Station. Ipasabot ni Archival, nga limitado lang sa 30 katunilan ng basura ang kasandagang ma-process sa Eco Station matag-adlaw. Kinisantang mamalit pa ugdugang composting machine ang gagamhanan sa Tagbayan alang sa maong katuyuan. Sa kasandangan, ang malata lang ng mga basura gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad ang dawaton og i-process sa Eco Station matag adlaw. Mga kasama, unsawa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay ay tulo ka mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Mo Nationwide.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpamhinod sa mga tin, basin aduna kay diabetes.
29: Mag-DTX 500!
28: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
29: Mag-DTX 500!
28: Karun na yun!
29: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
28: DTX 500!
29: DTX 500.
30: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
29: DTX 500. Pabali sa mga butika.
31: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagunat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be MXtraordinary with MX3.
2: At oras karon as 12:48 na. Ang musulod na balita ko nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Baga ti mailhan, nga ikaw adunay daghang toksin sa mulawas, mandili ka regular. Kapag pagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto rin imong tiyan, makasinati kang insomnia. Karunay ka magsakit ang imong ulo para kita sa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, yung mga pagkaluya sa imong lawas. Busa, pagtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong nga panlawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lilain ng mga butika din sa Sugbo, Ingaman Usab, sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Rayon ta sa itong mga balita ay pasakan ang kaso karawad lawa. Batong nito ko sa ka-driver sa Toyota Vios nga naka-hit and run. Ugo sa ka-42 anyos nga trabahante diya sa may IT Park kada itong Biyernes sa Kadlawn. Ang naka-hit and run nga gialiasan lang og bili. 22 anyos nga taga V. Rama, Guadalupe, nakbayan sa Sugbo. Nadakpan kini sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa May Ayala sa Barangay Luz ng siyudad. Alas 10:41 sa buntag kagahapon. Kaso nga reckless imprudence resulting in homicide o abandonment at ipasaka sa TEU batok kang alias Billy. O na nag-i-recommendar sa TEU nga to sa LT07. Ang pag-revoke sa lisensya ni Billy, lakip na niya itong kauban nga driver sa Toyota Rays. Atul sa maong hitabo.
10: Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: At oras karon, alas 12:52 na. Ang musulod na balita ito karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Uman kanina nakapaniod to niya. Lami kayong ikapi-kapi sa di pa babalik sa trabaho nga sa hapon na sad nga mga oras. Yeah, para mahimo kang energetic sa tibok adlaw ni mo pagtrabaho, ang imong imnon kining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape o sa kahumot sa aroma ni ini. Maghatag pag-inig dugang nga mga health benefits sa lawas tungod sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix do na kini 200 IU nga vitamin D3 ang kada sa shay ni ini. O na makakabina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract na doon mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na gitawag kinig mga polysaccharides sa tritterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag ikinag mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kining dali ka pagkadao sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika. Pilosab din sa Life Extension Clinic. Sa dugang pag mga balita, si Vice Gobernador Glenn Soco maunay magsilbing OIC Governor. Samtang si Gobernador Pamela Baricuatro mularga kini paingon sa China. Si ang Department of Interior and Local Government kung DILG Cebu Province ni aprobar na sa biyahe ni Baricuatro. O ang pag-issue sa designation ni Soco nga maunay OIC nga gobernador kagahapon si Tiyembre 14. Si Soco mo asumer sa iyang pagka-OIC, pagka-gobernador. Gikan karong adlaw si Tiyembre 15, gato na sa Setyembre 21, gumikan kini sa biyahe ni Baricuatro paingon dito sa China. Samtang sa pikas nga bahin ni pagawas na sa Department of Interior and Local Government kundi DILG ang bago nga mga mugshots ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ikuha kini sa wala pa siya i-commit o humani manlo ng Sandigan Bayan nga i-commit siya nga to sa Quezon City Jail sa Payata sa Quezon City. So kuhain na itong iyang gisulob nga orange nga color sa diyang unang ikuhaan siya mugshots nga naghigda sa ospital nga sa Cardinal Santos Medical Center. Hining yung bago nga mugshots karon, nagsulob na siya yellow. Meron dito ang ilahang uniforme sa Osaka PDL. O niya nakabutang dito nga gihimo ni sa wapas siya i-commit o mabalhin nga dito sa Quezon City Jail. O ga gibutang siya una sa infirmary sa maong pasilidad nga sama sa uban nga mga PDL nga dunasay gikinhanglan nga medical monitoring para usab monitor ang iyahang panlawas. Samtang sa update usab sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karawadlaw si ka-25 na kaadlaw usa ka opisyal sa ombudsman ang ipresentar karon sa prosecution alang sa pagtuki sa giingon nga unexplained wealth sa Vice President din ang mga gibutyag ni ini ang pipila ka mga business interest sa pamilyang Duterte o sa magtiayon nga Duterte nga ang Vice President kasi Sara ingon man kaya kapikas nga sa Attorney Man Scarpio. Samtang sa pikas gabay gibasura usab sa Quezon City Regional Trial Court ang motion for inhibition nga giduso sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa kamanduan nga pinitsahan og Setyembre 14 ang Quezon City RTC Branch 98 presiding judge nga si Maria Angelica de Ramos mitumbok sa kakuwang og merito sa pagbasura nila sa iyang maong motion. Sa iyang motion nga giduso nito Setyembre 10 Duterte miakusar sa korte nga nitabang sa prosecution pag-establishar og probable cause diyang imando kini ngadto kanila pagdusog ebidensya nga wa sa ilang original nga submission. Katapos ang balita gikan sa kaulohan, dulaan sa 200 milyones ka pesos nga balor sa mga illegal nga drogas. Kon na gudani ang nasakmit sa mga otoridad nga unang gi-declare kini nga mga personal effects nga gikan sa nasud sa Canada. Matod ni Customs Commissioner Ariel De Pomoceno, ang shipment dunay 15 ka mga kahon nga gi-flag sa BOC X-ray inspection project. Kuman na-detect ang mga suspicious nga mga image ni ini sa dihang miagi kini sa screening sa kabodega dito sa Pasay. Dali usab gyud mitawag ang mga ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA alang sa pagsusi sa mao nga mga kargamento. Atol sa eksaminasyon nasuta sa PDEA nga ang unom ka mga kahon dunay 28 ka mga lata nga dunay timba nga 28 kilos kapin. Sa gidudahan nga shabu nga dunay balor 92.60 milyones ka pesos. Sa maniglusot kadaghan man ani. Samtang lain nga box nga dunasay gibana-bana nga 4 kilos nga suspected nga kush kining high grade nga marijuana nga mobalor sa bugapin sa 7 milyones ka pesos. Ang maong kargamento o nag-declare nga mga personal effects gikan sa nasud sa Canada.
14: Radyo mo nationwide.
16: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
17: Number one.
18: Radyo mo nationwide.
16: DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, tod ka nato sa said marketing, ang tiga mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, isugyot sa European Union kun EU ang pagban nga ma-restrict sa mga nag-edad o 15 gikan sa paggamit og social media, video sharing platforms, AI chatbots og online games. Kini aron maprotehan ang mga kabataan gikan sa mga risgo ug kapeligro nga mahimong mahatod og matudlo sa mga makita og madungog diha sa online. Nahimo ang maong lakang uma natala ang mga kabalaka bahin sa impact sa panlawas ug safety sa kabataan gikan sa nagkadaiyang online sites kip na niini ang Facebook o Instagram sa Meta, TikTok, YouTube, Google o ChatGPT. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, atod karato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule, nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno. Ug wala na ilain pa nga makatabang sa atong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, daghan pang mahimong malibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Bisa ng simpleng atrangkaso, hilanat o buhog sipon, wag tangday na sa pagtumarog said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ato nga oras karon untop ng alauna. Kinibay natod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Uy, ay di mo kalimot ha, kay ugma naraban eh. Payday man karon ya ugma pizza disisize. Muna ka na ang mid-month sale sa Life Extension na clinic. Maka-avail mo dito og mga discounted ka mga produkto sa Life Extension. Tibok adlaw ugma ha, September 16. 10% sa mga produkto sa Life Extension sa Cebu City o Consolacion Branches. Uy, gawas na in-delivery ka ECG alas sa unang 30 ka mga pasyente sa Cebu City Life Extension Clinic nga makaabot og una. Libre nga sugar testing usab sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot sa Consolacion Branch sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City nari may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Des Consolacion, doon po ay ADM Building sa may Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Ha? Mauna ang mga address o mga lokasyon sa Life Extension Clinic. So, ugma na ng adlawa. Pwede mo magkapabalik dito daghan ng mga Life Extension Clinic kay discounted. Lakip ng uban ng mga produkto ni ini. Kay musi na ninyo, ha? Kay payday karon. Oh, kinanglan nga magahin sa gyud ka para sa imong maayo nga panlawas kay kining atong health money atong puhunan sa atong pagpanarbaho. Alas inyong dugang pag ang mga pangutana, pwede makakontakt mo sa Life Extension Clinic ang 416-1655 bagang 0917-318-1161. Sa pikas nga ba, di ka ba kadunay nga ba constipated? Pag naman yung super fiber kay number one kinang pangontra sa constipation. Unya ang super fiber, sir po kayo ding andamon, kung alam kag usa ka baso ka tubig, unya ang usa ka sachet sa super fiber, imong i-mix dito. Pwede kag mainom ani kung dari sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nilot pag i-epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sab din na sa Life Extension Clinic. Before tamo end, ha, mga kasama o mga idol, pag pailis na mo sa inyuhang mga resibo din na sa inyong napalit nga Bintec, kabuok nga tableta sa Biogesic, kaya mo na ito irisan o raffle coupon para makapil mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Unya, siguraduha ginin niyo hang ang inyong resibo sa pagpalit sa Biogesic. Ang petsa dito, Agosto 10 o sa nisunod ng mga adlaw. Ang Agosto 9, di na pwede ha. Kinala, magsugod yun ang Agosto 10 hangtod sa misunod pang mga adlaw. Unya, ato mo palit o Biogesic ni musunod ng mga partner pharmacies nato. Ang 360 Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, o yung mga supermarkets o convenience stores, na naman na sila yung mga butika po din ha, no, nga nagtinda. So, 7-Eleven, Alfar, Altura, Severcare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Kaya doon na patay, umaabot ng mga weekly draw. Mauna yung mga premium ha, sa itong mga weekly draw. Upat ka buog ang makadawat og 2,000 pesos. So tag upat ka winners, yung premium 2,000. Ang major winner, usalasiya, pero 5,000 pesos ang iyang premium. Ang grand draw, doon na po yung mga minor winners gihapon. 10,000 pesos kada usa, upat ka buog ang bunoton or makadaog ni ini. O yung major winner mo na ito makarawat o 100,000 pesos. Dako, ana-ani. Eh. Tax exclusive. Busa, kung kamo din na nakapalit na mo atong 20 pieces ka Biogesic tablet, dalhan ninyo diri ang inyong mga resibo para mailisan na itong raffle coupon. Makapil pa na so maabot nga weekly draws. Una pa dito sa atong grand draw. Nya, ikalimot ha? Katong mapailis diri raffle coupon, magdasi ilang mga resibo. Diba ni po niya, ikalimti. Damadana inyong mga email ad. Kayo sarba na sa ipangutana diri sa pagkuha na niya sa inyong mga info.

0: draw. Appeal na po natin to sa tanan ngadto na sa grand draw. Mauna, no, ang kahigayunan makadaog og cash pinagi sa BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Uywa naman tayo igo nga oras, kadali lang una ha, kay dali ito kadali lang kaayo ha. Narito ti pamalihog sad si Ricky Garing. Ang mga paryente o mga higala ni Renante Garing, ipaibaw mo nga siya namatay na itong September 9. Unyang-yang lubong karong September 20, alauna sa hapon sa sementeryo sa Pardo. Tunay misa diya sa Holy Cross sa Parish, alas 12 sa Udto. Napaibaw ni ini, ayang igsuon nga si sa namatay. Igsuon sa namatay, si kasamang Ricky Garing, yun taon ng igsuon. Kunya pa shout out po gato ni Susana Bayadog, na po Bonbon Aloginsan, gikan ni Ricky Garing. Wa naman tay igo ga oras, subana ko diri sa control kasamang Nestor Homesilio o ga Gerald Albius. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sinyong pagpaminaw, maayong hapon. Unya tangi kay musulod na pod ang aton drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 5.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy.

0: Enjoy free delivery on your purchase. And there's more. Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period for DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na
2: ako. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Puyat, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Mac?
6: Ah, lagi. Basig glass na ni.
7: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mo sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, nimbita agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart 2.
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo.
8: Plato
7: at kaldero.
8: Smart.
7: Ang galing for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
12: O, nagamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good, Ma'am.
11: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pa gid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
13: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win! more than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pure products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Inday andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
19: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nita, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak nga dili mo angkon nga siya mo'y amahan. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ita, sige na. Sugtan ako. Dili lagi ka magmahay.
0: Brian Minyo, nalagi ka. Dili ko gusto magkaproblema sa umaampot.
1: Dili lagi na may tabo. Di na tumusamo ka nga kong ex eh. Nagkasabot naman god me. Ngawa na hilab tanay.
0: Sigurado ka?
1: Uligi, saligi ko. Saada ko ni mo. Nga dili ti kahatagan ng problema.
0: Brian!

0: Ayaw mo na yung problema, anak ba? Basta siguro alam yun nga dili ka maamong kung unsa isyo nilang duha.
1: Maugani, ma.
0: Ay, makakita ra magyun takag single ba? Ano bang si Brian magyun ng imong gisugot? Ay,
1: nipasalig pun sa siya, ma. Maunga ako lang sa siyang hatagan o chance.
0: Nita,

0: Dong, dong kadiyot lang.
1: Anaman.
0: Ayaw lang sa siguro, oy. Umabdos niya ako.
1: Namakwitaan kong, Dong. Dili ka ngayon mabalaka. Sige na ba? Iyot na rin ako.
0: Uy, uy, magkondom di ay.

0: Naumisahod ka. Nagsuka-suka. Mangkaliha.
1: Ambot ma. Lain man ang akong ginawaan.
0: Uy, pagtarong niya, ha? Mabdos ka? Pagpiti og siguro, oy.

0: kinuko. Positive. Mabdus ka ti ay ko.
1: Pahibaw a si Brian, ana, ha? Kinahanglan nga manubag yun si Ana.
0: Ma?

0: Ako ka na?
1: Unsa? Brian, ngano kong nakaingon mo kaana?
0: Nita, nag-amping ko. Hindi gamit ba yung kondom? Kaya di pwede nga mamabdus ka. Kasi dalimot lang ang minyo ko.
1: Pero buwag naman ka mo. Unyan sa omanin ako nga naanaman eh.
0: Ay, ipakuha na.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ako si Lady Linta Mayor-Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tunay, natural, at orihinal.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Tas pang ibo blood sugar.
14: Ato na kamay diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka.
14: Ang DTX 500.
13: Ato na kini anti-diabetic properties.
14: Sama sa
13: Charantine.
14: Nagkapamubo sa glucose.
13: Visine.
14: Controls blood sugar.
13: O polypeptide.
14: Nagparehong epekto sa insulin.
13: DTX 500.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mamalit sa pinakadulong ng butikin sa yung lugar.
13: DTX 500.
15: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
16: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
19: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Trust Condoms.
0: pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
1: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Hindi na

0: 10 Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies.
3: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: Zed Living Testimonies.
1: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Huwag na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
0: Living Testimonies.
5: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga maghintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay, pagkong hiyahay.
10: Pwede lang, makakas, pila ay
9: buhidan. So anak ko, no, binta na ko.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
0: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Zed Living Testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
12: Eric Ko, gani. Basta ng gani.
0: Living Testimonies.
13: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
16: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nagduda gyud si Brian nga dili siya mao'y amahan sa bata, kay lagi naggamit siya kondom. Og ako sad, labaw na kung wa mahibaw kung sa'y nahitabo nganong namabdus ko. Pero ako magdahom nga mao'y isuggest ni Brian nga ipakuha ang bata. Unya.
1: Magsige ra kag hilak, ya? Wa ra kay buhaton?
0: Wa na ko kay bagon sa hangin akong buhaton, ma. Hello, Yods.
2: Yan! Tatawag na mo si Brian?
0: Ha? Nga naman, Yods.
2: Ano, ano kita kung lang ito? Nakita na ko sila sa iyang katawa dito sa mall. Sweet, yung kaayo.
0: Unsa?
2: May way, buwagin na ito ko eh. Ay, napagod ko na ito niya.
0: Pero Yods, mabdos ko. Og siya mo ay amahan.
2: Ha? Unsa, usama na niyo mo.

0: sa katin eh.
1: Unsa man ka? Dili gyud nimo barugan ang imong responsibilidad diri nako?
0: Kun imo mapamatud-an nga ako ng anak, manubag ko sa bata. Kana lang.
1: Ikihati kasi imong gibuhat na ako, Brian.
2: Unsa may ikaso nimo? Ha? Nga ikaw man ang kabit. Ayaw na mig sa mungka. Kay akong labanan si Brian, bisag unsa pa'y mahitabo.

dili ni mahimo. Sila naglipay-lipay samtang ako nagsigi kog hilak. Uman sa gibuhat ni Brian ako. Dili ti ka undangan, Brian. Bahalang mag-abot ta sa barangay.

0: Nak, di isad maayo, uy. Usan na mula ikasulti sa mga tao bahinin mo. Klaro naman kaayo nga nailad lang kang Brian.
1: Oma, naibaw ko, anak. Pero ang akong i-fight karon, ang katungod sa akong anak. Dili mahimo nga isalikway lang siya ingon ni anak kasayon sa iyang amahan.
0: Nita.

0: Nak, unsa man ang niagipadagi kang sa barangay para nimo?
1: Ah, unsa ma? Oh. Ambi ko nuna, mabi.
0: Oo, oh, dara, oh.
1: Unsa man niya? Oh. Restraining order?
0: Unsa? Unsa?

0: Sa tinuod lang, mura kong nawagtangan o paglaom atong higayuna nga nakadawat kog restraining order. Pero dili ko gusto nga mo surrender. Dili mahimo nga magpahayahay lang sila. Unya ako mo ay mag-abaga sa tanan para sa akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Napamabdusan ko sa akong uyab, pero may asawa siya. Og niingon siya nga buwag na sila. Unsay mahimo na kong ikaso niya human sa ingibuhat nga pagpangilad nako? Ikaduhang pangutana. Dili siya mo angkon nga siya mao'y amahan sa akong gimabdus. Gusto niya nga mapamatud-an nako nga iya gyud kining anak. Gawas sa DNA test, unsay laing paagi para mapamatud-an nako nga siya gyud mao'y amahan ani? Nga kanang ma-afford ra. Ikatulong pangutana. Gustong ipakuha ni Brian ang bata nga naas akong sabakan. Sa akong nahibawaan, illegal na din sa atong nasod. Mahimo ba nako siya mapasakaan o kaso, ana? Ikaapat ug katapusang pangutana. Ni-file sila og restraining order batok nako. Pero, dili nako magpapugong bisag unsay buhato nila nako. Kung masupak ko, unsay posible nga mahitabo? Mapriso ba ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nita.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog ako today. It's me, Attorney Elaine, ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, ng mga pangutana, mga problema, mga pangutana ninyo kag nakabayin sa balaod, anything legal, of course, mga personal nga mga pangutana, mga problema, kabayin sa inyohang kapuyo, kapika sa inyong karelasyon, sa inyong kahimtang, estado, sa inyong panaghigala, wa barong kakasabot, any mga emotional ng mga pangutana o mga problema, guys, di maguol. Padayon, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad yun, ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, amo ginang gisiguro nga naagid mo'y daghang ways and means nga mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo kay importante kayo na no sa ato ang kinabuhi nga naatay kapahungawan, naatay masturyahan, naatay masyeran sa ato ang mga giagian in life. Dili ra gyud ta angay maguol or mabalaka kung naatay mga problema. Normal man na sa ato ang kinabuhi nga naa gyud tay problema, dili man na all the time perfect. Happy-happy lang gyud pirmi di madaoy, naa gyud tay problema. Why? We don't get to appreciate what we have. And life and the world will never be perfect. We just learn to be content and happy despite its imperfections ug mga challenges. Oh, di ba? Letter sender na to karong adlaw si Nita. Di niya ipasulti ang iyahang address, punto legal, kay naaman ni siya, nabuntisan ni siya, no? Unya, di man mo angkon ang co-maker, di mo angkon ang amahan, guys, di mo angkon ang laki, nga siya kuno ang amahan. Unya, kanira bas Brian may nga, no, sa ato ang drama. Minyo, unya, sige ug pursige. No, unya, kahuman karon nga namin na usa nabuntisan siya na nadara bag yun to siya nag-ingon nga nagdalag kondom na wa ta kabaw gyud. So karon gadudas Brian kay lagi ni gamit siya kanang kondom no wa kita kabaw no kung kapila man sila pud mahitabuan no kay nakadawat pag yun kuno siya restraining order pero di gyud siya gusto mo surrender. Unang pangutana, napamabdusan kuno siya sa iyahang uyab nga naay asawa. Siya ug niingon siya nga buwag na kuno sila, unsay pwede niyang ikaso niya human sa iyahang gibuhat nga pagpangilad kuno niya. Number one, kanang di man kumo ingon Nita nga kanang saan pika pagtambag day ha. Una, kabaw man kang minyo siya, nganong ning surrender mangkas ato ang bandila day, nganong nimpatulpog ka.
2: Sakto naman ka itong sugod nga sige kag ingon niyang minyo lagi ka, di lagi ko nimo. Nganong nagpadamang yud kas ilad, no? Minyo gud siya, nganong ning patol mang yud? Nganong ning patol mang yud ka? Unya, well, of course, I believe, no nga, sa atong pagkababay po, pero nahitabo naman na, I don't, di siya gugusto, wapur ko ito mo nga mahayon ka, pero giremind lang tika nga naman, kinaatay mga kababainhan nga naminaw po nato karon. Kung maybe in a similar situation as you, nga pwede pa, naa pa sila'y opportunity nga pwede nilang mapugngan, nga dili sila mapareho og dangatan nimo. That is my point. Now, going back sa imuhang situation karon, no, Nita, naa namang yun ni, mauna mang yun ni ang nahitabo nato, no? Di mang yun po ni nato pwedeng pugngan, di po ni nato pwedeng ilimod. Ikaw yun, ang babae mang yun, ang makibaw, kinsa yun amahan anang bataa. And if you know, and honestly, wa sa yun kay laing gi kahilawas, kay siyara yun imong uyab, atong panahon na siyara yun po'y nakahilabot ni mo, kibaw sa yun ka nga siyara yun po'y nakapamabdos ni mo. Kana dapat klaro yun. Now, og dili gyud siya mo angkon, then pwede man nato mo file tag support, recognition of paternity, og request for support after mahibaw-an nga siya di ay ang amahan. So kinahanglan gyud ta mo pa paternity test. Unya di man nato mapugos kung walay court order, no, nga magpaternity test ta. So that is the only way para makaangkon siya and ma klaro once and for all whether he is the father or not. Pero at the onset, ikaw Nita, you know in your heart, kinsagyod, no? Kay kung maingon siya nga nagamit siya kondom, mangutanasan ko, nga nung nabuntis ka kung nagamit ang kondom, naasad yung instances nga di mo work ang kondom, watakabaw, no? Busloton ang kondom, or nagamit kag kondom round one, unya, kung pananglitan, di ay duwara mo nakausahan. Naada ay several instances. Mura manig boxing, usahin pagpakikilawas. Uy, ayaw pag-ingon na anak. Usahin, apo ni round 2. O grabe, dyan ka kusgan, o kanang grabe, o kanang unsa na, endurance. Hala, usahin, maka round 3, ang pangutana, nag-condom to. Diba? So, kana, you'll have kamugod kabaw. You have the, you know unsay nahitabo sa inyuhang pagpakikilawas o sa inyuhang intimacy. Okay? So, mauni ang need ninyong dapat mahibawaan. Ikaduhang pangutana, dili ni siya muangkon nga siya mao'y amahan sa akong gimabdos. Gusto niya nga mapamatud-an nako iyan nga iyan ning anak gawas sa DNA test unsa may laing paagi para mapamatud-an nako nga siya mao'y amahan. Nga kanang ma-afford ra. The best way, and I'm sorry to tell you, it's really the DNA test. Nga nung mag-adto-adto pa man tag mas barato or any other means. No, well, aside from the fact, mag inigawas niya, maog yung naw nga, murag yung usa kahulmahan, aw kana, that's one. Second, and I remember na inisuting doctor na ko, it's a blood test. Ang blood test, it's a matter of kanang exclusion ba nga kung pananglitan. Di mo parihag blood type, sure na yun na nga wa. Dili yun ka mo. Pero kung pananglitan pariho mo blood type, di po na magpasabot nga automatic siya'y papa. It only says nga okay, level 1, check, basin, na ay dakog chance. Nga, kay tungod pariha mo blood type, no? Nga posible nga ikaw gyud ang papa pero di gyud lagi it does not kay pwede mag oo nya na timing lang di ba pero mingon kag oo ko nya ABC ya awa na gyud end of story na na pero again the best test is the DNA wag na tayong magpaligoy-ligoy pa DNA gyud test ta ato gyud ning tiguman paning kamutan nga makapa DNA ta ikatulong pangutana gustong ipakuha ni Brian bastos ha ang bata nga naas akong sabakan. Sa akong nahibawan, illegal na din he sa atong nasod. Pwede ba nako siyang mapasakahan o kaso, ana? Yes, pwede, no? As violence against women and children, that is also part of the physical, psychological abuse, mula gini problema. Okay kayo ta, kung pananglitan, walay problema, wa pa nagproblema, no? Hala, happy-happy, hala, pakighilawas dito, tilawg lami. Unyang nagproblema na to, ara. Kakak na, hadlok na, huna-huna nagdautan og di mao. Ang kanang pag-abort is a criminal offense, no? Mapriso mo maasta ang doktor gani, mapriso pod, no? And, dili lang itaw na criminal offense. Uy, no, sa ato ang relihiyon, akong i-assume nga katoliko ka, o di man gani ka katoliko, lahi imuhang relihiyon, na agyod kay gituho ang Ginoo, wagyod sa ato ang pagtuo or sa pagtuo sa uban. Niingon nga, okay ra, no nga mo, paaborta or atong ipakuha ang bata in town. Sa inyong sayop nga gibuhat, inyo pag yung dungagan og sayop, mapagan pag yun ang way, labot. Ayaw na, no? Even if dili siya mo angkon nita, di ka mamatay, no? Di na nimo ikapubre, di po na nimo ikabati. I'm telling you, no? Dili jud ka magmahay the moment mataw ng bataa. And you will know the meaning, no, of the purpose of your life kung anong nahitabuan po ni. Ayaw patuo anak niya, buang-buang na siya. Sorry for the word. Yabag ka, wa kay ayong pagkalaki. Ngano man, hadlok siya kay minyo man, mauna din ha. Muna, kamong mga laki, minyo mo. Sige mo, duwa-duwa din ha. Unya sa panahong may problema, biyaan ninyo yung kaduwa. Waga mo mga naong, oy, no? Ayaw mo pag-ingon, ana. Mo'y mga bayag. Ikaupat o katapusang pangutana, ni file sila o restraining order, batok na ko. Pero di ko na ko magpapugong bisag unsay buhaton nila. Kung musupak ko, unsay posible mahitabo, mapriso ba ko? Okay, kung nakay restraining order, order manas korte, ato nang respetaran. Ato, dili ka pwede mo violate, ana, because lawful order man na, di ka pwede mo violate kay makontempt unya ka. Ikaw unya'y mapriso. Arita sa legal nga proseso o pamaagi kung asa po ni mo pwede ma-assert ang imuhang katungod as a woman, as an apamabdusan, and as somebody who needs him to acknowledge the paternity sa bata. No? Ayaw o violate sa restraining order inday. Sunda ng restraining order, apan. Dili man po na pwede nga appeal sa restraining order, nga dili ka pwede mo file o kaso for paternity, and later on, kung ma-proven nga siya ang papa for child support. No? So ayaw kabalaka ng restraining order. I need you to go to a lawyer or kaning mga NGO, nga mga women's group, no? Nga pwede nimo adtuan, mo di man gud nako pwede masibya ang imuhang address, wa man nato gisulti, so di lang po gumusulti og asa, but naagi na mga women's group from where you are, nga makatabang og tambag nimo, no, and fight for your rights naman na sila mga abogado din ha, mapasabot po na nila nimo kung unsa ang proseso para mapaangko na to siya nga dapat siya, kay siya ang papa. Okay, so ayaw kabala ka ana, no, ato ng paningkamutan nga makaangkon siya sa bata para makakuha kag child support. And ay kabala ka. But my advice lang, you do not violate the restraining order. But you have to see a lawyer. Mga girls, ha, careful ta with our heart. Di lagi ta magpadag ilad ani usahing mga laki. Kamu pong mga laki, pugni lagi ng inyong bakos. No, ay lagi mo padas, agibs, lisod yun ka, ayaw yun. Uy, pastilan ka na ka mga badlungon, daring kalimutan. Hi, anyway, matngon lang ganda guys. Ha, let's be careful. Dili ta nang magung makapalipay sa mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka sa SED Marketing. Ang tigamaugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Nagkadaghan na ang mga Pilipino nga gikonsidera nga obese o overweight nga naglakip o mga kabataan. Nitugan si Health Undersecretary Albert Domingo kinsama usab ang Executive Director sa National Nutrition Council kun NNC ngadto sa House Committee on Ways and Means ug House Committee on Health nga base sa 2025 updating survey sa DOST-FNRI niabot sa 3.8% ang mga Pinoy nga nagidad og 0 ngadto sa 59 ka buwan nga mga obese o overweight. Nidugang sab kini nga usa sa napo ka mga Pilipino nga nagidad og 5 ngadto sa Jess, ingon man usa sa napo ka mga Pilipino sab nga nagpangidaror og Jess ngadto sa 19 ang gikonsidera usab nga obese ug overweight. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinahanglan. Una, busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awi. Ano ba da sa yang kaagi karon? Mao kini sa ka lalaki ng taga Cebu City. Ang ato matatampo ay kat. Ang atong magtatampo dagdag sa nga, Danny.

0: para sa manipyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: Bye, si Lucy. Lucy, ako amigo, si Danny.
1: Siya ba din kay amigo nga guwapa, bay? Karong pa man tao ni mong gipaila-ila na ako, eh?
2: Ay, so, as malag, amigo, git mo, kay parehas mo, may kay mga ate.
1: Dili, oy. Kay ba ulam yung mutan ako, inuod na guwapa?
0: Amitaw, asa ka na, asa ka na! Shot na da!

0: Es que anda parah sa kung May gani kayo di-off na ko ron. Mahalaw mag-i-dive na ako tibok at law.
1: Dog! Dog, mata na!
0: Nagmata na ko ma. Abli na putahan.
1: Ani ako, nagluto kog sabaw para makahigop ka.
0: Salamat taon ma. Lami kiking ihigop kong sabaw.
1: Ay nahibaw kong hangover ka ron. Hubog magkay kang niabot gabi eh. Wala man gani ka makabantay na ako. Gilabian ng kipunin mo.
0: Sorry, ma.
1: Nak, ako mo'y nabalakan imo. Sige ka lang yung galaag. Sige, inom.
0: Kining, ako lang enjoy ang akong kinabuhi, ma.
1: Ay, o, lagi. Nakasabot bang ko, ana. Pero kung dili ka maminiyo, hangtod sa hangtod na lang yung kang ingon, ana. Ha?
0: Ma.
1: Dong, tiguwang na intawang ko. Ug ikaw na anak ka sa hustong edad, kanus-a pa magkamusod o sa karelasyon kung mamatay na ko?

0: Sige.
1: Ha? Masay, sige. Nisugot nga manguyab ko ni mo?
0: Dili, uy. Nisugot ko nga uyab na ta.
1: Sayo na sa din ipayahan, uy.
0: Uy, ano mong kamutingong diha? Ansa man, mupadayon ko or dili?
1: Mupadayon? Sige. Suwayan na to.

0: abi na kung di na ka makigla agda nga nakauyam na ka.
1: Lain sa kahit mausap ko.
0: Anya, okay na si Lucy ba nga? Wani mo siya pa kuyo ka?
1: Awa man siya may bawang nga milaag ko.
0: Patay ka liha. Mag-awa, gano'n mo nga na ba?
1: Ano siya?

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
9: Living Testimonies.
12: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado.
14: MaxFit, kargado.
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, dun akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Nalingaw uroy kasi mong laag nga wa ka mananghid.
1: Ha? Nga naman? Kinahanglan pa rin ko mananghid ni mo sa tanan ako mga liho? Wa magkanim hibaw nga akong inahan?
0: Dani, uyab ko ni mo. Isip respeto ni mo na ako sa itong relasyon, magpahibaw ka. Mura raman taong kagwa, oy. Ug muragwa sa kay respeto, mo undango nato ni Dani.
1: Lucy.

0: Siguro ar magagawa nga nagbuwag mo, Lucy, eh?
1: Ay, kayo. Wala bang gibitaw na ako? Huwag mo kumailab niya. Siguro, nasayo ko sa kondisyon, bay? Hindi pa ko andam nga mag-uwi-buyab. Sula lagi.
0: Siguro, bay. Dukka ka na. Pero, muta na muta, bay. Saman, nagdago sa kabakit.
1: Sige. Order ta? Order ko. Pwede. Hindi na lipong ko na.
2: Ay!
1: Ay! Sorry, sorry.
2: Sorry, sorry, sir.
1: Sorry, miss. Kakwapa na yan.
2: Sorry, ha. Akong sa... Nagtinanga ako. Uwa ko sa kuna-una. Good, sorry kayo.
1: Okay ra ka? Asa mali mong mga kaoban?
2: Ako raw usa.
1: Ganahan ka? Uban nanti ka?

0: Salamat kayo sa imong pagpaminaw na ako, ha?
1: Huwag problema, oy.
0: Imong kauban, ha? Okay na to siya nga. Siya na lang usa.
1: Ako mas siyang gipahibaw. Okay na to siya.
0: Salamat kayo, Danny. Hunta, makabawas ko ni mo pohon.
1: Kining, mag-exchange na lang tayo sa itong mga numbers. Aron kung gusto ka nga makabawas na ako, one call away ako.

0: Manguyab ka na ako?
1: Oh, Crystal.
0: Pero Danny, uwa pa man ka makaila na ako. Bago pagutang nakaila.
1: Di pa nabasihan kung bago o dugay na batang nakaila. Ang importante, kung unsa gibati na to. O, in love na ko ni mo, Crystal.
0: Pareha tagibati, Danny. Love to sa tiktok.

0: Ano gagool ba yun? Pagka mo mga babae niya? Kanang tinuod nga babae? Yeah. Wa mo garay ka mag-uod magbuwag ninyo ni Lucy, diba?
1: Ay, si Crystal ba eh? Lay si Lucy.
0: Oh, lahi kay nabayan na lang si Crystal. Kanya, babae ba si Lucy?
1: Mahal na ko si Crystal.
0: Bay.
1: Usan lay kasulti sa kuinahan nga na-inlove ko sa kabayan.

0: ngando ba di agbayot?
1: Ma?
0: Nak, bisag pag-unsay gender sa imong magustuhan, suportante ka. Ayaw pa ko nauna kung unsay kasultis laing tao. Ang importante nga wak mo'y gitamakan. Ug sigurado mo sa inyong gibati sa usag-usa.
1: Ma?

0: Abi na ko gili na kagusto makikita na ako. Sige kog chat nimo pero huwag kay reply.
1: Sorry, Crystal. Naghuna-una lang ko. O sorry kay sa kong reaction. Nakalitan lang ko.
0: Nakasabot ko, Danny. O nakasabot ko kung mausap na imong pagbati na ako. Karon nga nahibaw na kas tinuod.
1: Nausap na kit. Kay mas mahal natin ka, Crystal.
0: Danny.
1: Bilib ko sa mong kaisog. Nga mitugan ka na ako sa tinuod. Mom, gusto ko mangayo og second chance ni mo. Iwaso na to ang atong nasugdan.
0: Danny nga no. Wa ka mahadlok sa ikasulti sa laing tao?
1: Wa. Kayo ako ilabot nila. Di ba maingon ko, ang importante, ang atong gibati sa usag-usa? I love you, Crystal.
0: Oh, I love you too, Danny.

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pa itno tambal. Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
8: Makabuhay. Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: At first, I was afraid if

Ang mong kaagi, gibuhatan o duha sa radyo ni Carol Mary Hikain, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadans. Kamusab, mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa usakawit kerov, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Waka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Tugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika. It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Sed Living Testimonies.
6: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Sed Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga sa awan, ngay goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.

0: og karon sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Bay, nisakay na sa iyang kutsi ang big boss nga insik sa mga dragon, bay.
2: O bay, Sarge. Una ginusara lang siya. Was ikaw ba na driver?
1: No, to na. Nilarga na, bay misail.
2: Sundin na yun, bay Sarge. Ayaw lang ipahalata. Nagisunda nato siya, ha? Bay Sarge?
1: O bay misail.
2: Itugot lagi doon ta sa higayon. Nang matapos na higayon na ang kinabuhi na nagkagaw ng busli.
1: Kwaong gina to, bay. Panagkamunta na to.
2: Bay Sarge, ayaw lang ipalipat.
1: O bay. Uy, puro paingunis bukid nga kasada nga yung kisubay, bay. Kaputaw area naman din, bay.
2: Asa magka siya paingon?

0: Wa mauli ang inchik nga Big Boss. Asam ka de itong iyang lakaw? Umpiyan sarman kayo. Oh. Hello, Major Gaspar.
1: Glenna. Imingaw na ko ni mo. Nagkita niya ta. Sa dilip ako mo asumir o balik sa kong katungdanan.
0: Gimingaw na sad ko ni mo, Major Gaspar.
1: Hapiti kita magkita balik, Glenna.
0: Paabutan ko kanahi kayo na. Dawata di ay nga akong palipay sa imong kalampusan. Bubalik naman di ay ka sa imong katungdanan.
1: Salamat, Glenna. Taghan gikog panimaslan ni nga akong pagbalik.
0: Oh, Major Gaspar.
1: Manghawan mo niya ko. Apan ibilin ko katong mapuslan pa.
0: Naraon niya ako kanunay sa imong luyo, Major. Andam ko sa pagsuporta ni mo.
1: Salamat. Nalipay ko ni kadungog niya, Glenna.
0: Imo na ang tanan ka na ko, Major. Mao kanay akong gisaad ka ni mo.
1: Oh, Glenna.
0: Imo lang ko. O pagkamatsyan ko ang pag-alaga ni mo.
1: Baya, ipahina mo ako pag-ayo. Sabi mo, naghinam-hinam na kong mugakus. Bahagkan ko'y kapagpalik, Glenna. Aong!
0: Niyara ko din ni sa baluarte sa Markang Dragon. Pabuton ko ikaw. Gimingaw na sa kaayo ko ni mo, Major Gaspar. Aong! Oh.

0: good ka pagampo di karon sa mga insik bay aning mong Chinese temple.
1: O bay Sarge, ilado kay kining maong Chinese temple din sa bukirang bahin sa syudad.
0: Beverly Hills na yung babaw bahin na ni bay.
1: O bay Sarge.
0: O, ikawas lang insik bay.
1: Bay, muna ka na siya sa matangan siya sa kinap.
0: O bay, misahin.
1: Huwag mausap sa itong plano, okay?
0: Okay, bay. Ako'y bahala sa kong kagalingon.
1: Sige. Pangandam kay sundan ko na siya paingon sa iyang kutse. Bay, Charles. Ayaw yung pagkita ulat ang liyok.
2: Ha?
1: Nagtiun ko ni mo nining kigulitan akong pistola.
2: Kisa ka?
1: Eskwadro.
2: Osa!
1: Uy. May armas man di ka sa imong hawak. Big Boss.
2: Ayaw ko patya. Ikaw ayaw patay sa ako. Ay, ako atang sa imong tagakwarta.
1: Dili pati ka pati yun. Sige. Sunin ni imong sakinan, Boss Lee. Mungung ko ni ko sun. Tumanda yun.
2: Oh, Eskwadro, ako sod na. Ikaw huwat lang.
0: Tuwa na sa kinan sa insig nga kimaniho sa Eskwadro. Sundan din ako sila.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Nina, ako'y bahala sa iyong kaso.
1: Major Gaspara, lisod na tingali malutsan ang mga kasong nasang at batok nako. Punan pa na ako ni gidaganan.
0: Pasagay, salig lang lagi na ako ka na bahina. Oh, ang Big Boss, nabalik na ba siya? Gikan sa iyang lagaw?
1: Wa pa siya mabalik, Major.
0: Purong dili na kinimayo na.
1: Major, usibot ni mo ipasabot.
0: Glina, kitawagan ko siya ganiya. Huwag niya pa si Dan-an, nga dili mo kumpiyansag lakaw. Kaya may kauban niya bodyguards.

0: sakit pusas, ma. Kamu tang-tang sa puso na huwag kamot. Kaya ka na sakit, ma.
1: Ngayon, kita nang ipusasan sa sika ka. Kinaong plani mo, suspik ng daan. Kagaw ka.
2: Ay, bawo ka ba? Nga dako kay kagkadaot nga nahimo sa mga tao nga nahimong adik sa inyong negosyo nga illegal drugs. Ha, kagaw?
0: Ako negosyo lang. Kala sila kasala, ay laki ako galingon. Kala sila adik-adik ka na sila mal.
1: Tunawar mo kadagtubag ng sika, ay.
2: Dili gikupulan nga mudagmal sa sama kanimong kagaw, Pusli. Insik na dangan sa katilingban.
0: Ako hatang sa inyo kanatang akwanta.
1: Bay, favorite yung cellphone siyang kasunis, bay. Nasa yung bulsa.
2: Kuhang yung cellphone, bay Sarge.
0: Ayaw ha. Kapatili, pinirabot akong cellphone, ha.
2: Ayaw, bay Sarge.
0: Ayaw.
1: Padapuga. Natikilong. Bosap ka? Padapuga, ha?
0: Ayaw.
1: Iglihog.
3: Nara yung cellphone ba yun?
2: Ambi. Ang kagaw kining Major Gaspar.
4: Ano? Pusli, asa ka karon?
2: Major Gaspar, niya sa sama yung mga kamot.
4: Kitsa ka. Ganong ikaw ang nitubag? Ganong ikaw may nitubag? Hain si Pusli!
2: Huwag ka ba na yagi dahil mahinomdom aning tinguga, Major?
4: Uy, oklok! Ayaw pagmugna ug imong mga tanghaga. Pagpaila, kung kinsa ka.
2: Imong ubos ng alagad, ang eskwadro.
4: Unsa? Bagnag sa ilong.
2: Maayong pagkasyat sa taro nining agaw ni mong insik, Major Gaspar.
4: Misael, ayaw yun pagpakasayop sa paghimog dautan sa Big Boss. Kaya magmahay yun o niya ka.
2: Sukad, wapa ko'y desisyon na akong gimahayan, Major. Kay ang tanan na akong gihimo, doon ay katuyuan.
4: Israel! Pag-nag-sailong!
2: Paabutan na lang ang dugang o niyang update ning akong karong gihimo nining imong agawon. Kay niya na kami sa rapit nga mo'y labayanan sa patay o niyang lawas.
4: Ayaw ka na buhal sa Israel! Ayaw yun!
2: Nagkapabay mahimo? Parang pugnan ko? Amin dyan?
4: Timani! Mausap ko niya ka rin akong buhato ni mo, Israel!
0: Ay, ako silpon po, ah! Kanay mo lapay!
2: Karon, una sabi mo maya itong bukon, Busli.
0: Ayaw, ah! Ayaw, ikaw ayaw na patay sa ako!
2: Ang sama ka ni mo, dili na angay buhiyon pa. Pero isyo, kamus katilingban!
0: Ako hatag lang yun sa imo, nangakwal pa! Kada million-million ako hatag! Plamisa ako hatag, ah!
2: Sagbut ka sa inyong nasod na gilabay din sa Pilipinas, Busli. Busa, anhi ka sa ilubong ang mahimo kang abulo sa yuta na inyong gibinaboy.
0: Ayaw ba?
2: Natapos na ang kasaysayan sa iyong mga buhat na dautan, Bay Sarge.
1: Natusok-tusok sa dagang bala ang iyong kalawasan, Bay.
2: Ang sama ka niya, dili maayong ang angon.
5: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia.

ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nagplano ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP paglusad sa coin deposit machines din sa Sugbo sa buwan sa Nobyembre. Kinihimuon sa dili pa ang nationwide rollout sa mga machine nga dunay mga maintenance support aron motabang pagpabilin nga operational ang mga machine. Posibleng ilusad ang coin deposit machines din sa Sugbo sa Nobyembre 17 diin magtugot kini sa publiko pag-deposit sa ilang mga sinsiyo o i-convert nga ito sa e-wallet credits o shopping vouchers nga makatabang sa sirkulasyon sa mga sinsiyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock ako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo!
5: Jani, ngano kaso kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
12: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
13: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget. So

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Buyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Nganhi aman mo agi sa gate nga saluyong bahin sa ilang bahay ang itong mga van. Di man ako malili ang sugod. Kay taas man ang kural din eh.
2: Isa na na sa gate yet?
1: Oh, wala, si Puldo.
2: Digo! Ah! Oh. Kinsa ka? Digo!
1: Oh, nayabag na. Nga nung ni aman na saluyo si Puldo?
2: Kinsa ka, oy? Unsa man ka? Tao ka o mananap?
1: Huwag siya maklaro kung tao bagid ko. Ah, diligid ko malihok. Di ko malihok din sa kong hemutangan.
2: Ano niya magkapatingog? Sama ka, ungo ka?
1: Mutuo, gada yung ungo niya akong igagaw. Pero, di lang ko malihok kung mutubag. Mas maayo nang magtuo siya nga, di ko tao.
2: O sama ka, papusin ka!
1: Oh. Awoo!
2: Ungo!
1: Ah, ibang ko na! Napatawag ka, mamusil!
2: Tayo ka, umu ka!
3: Ah,
2: umu!
3: Oh!
2: Murag dalikin ang umu! Dali mo! Atugok dun!
1: Aray, aray! Kadang-kadang kong garas! Aray! Naligid pagin ko na!
3: Yasa ko po, saan
1: naligid ay? Isundan, higit ko sa kanapang nga puldo eh! Din lang ko malihok din eh! Ayaw na lagi naglog sa ubris! Ubus, puldo! Kay, makasukol lagi ko rin mo gawa!
3: So, ikaw lang ah!
1: Talawan. Kana-kana. May kay, huwag madadi puldong yung mga kauban. Ani, mga kumuli. Muloko din sa ilawang sa sagbot.
2: Uban na ko ninyo sukbos?
4: Ikaw lang. Tawag kami lang kita sa kuwan. Mga pusili mo.
2: Tabagi po ko ninyo pangita. Sam, kung taon mo'y, di mo sa mga upan ako.
4: Tanto ko!
1: O, siya mo itong puto din
4: eh! Lah, alas bus din doon si Baboy. Lagaw, tumaga to, tumaga!
2: O, siya ungo! Ay, marag ungo, ginang ako nakita, bus. O nga, ako nalang nang gitirahan o shotgun.
1: O, siya man, tao ang imong nakita?
2: Kuan, marag tao, marag dili.
1: Nasa ato pa? Wagi ko makaklaro kung tao bagid kini?
2: Wa, boss.
1: Pero, nga nung imo magkining gitirahan?
2: Oh, kira-tuo mo sa punga ungo ni?
1: Nasa ato pa, may tuo gini ka nga doon ay ungo?
2: Ah, basig, naagid eh, boss.
1: Ah, pagkatuntugok kini mo eh. Tuntugig kag utok. Nakuratas milchida sa pagpabutol niyo sa armas. Sa sunod, siguraduha yun nga doon na kay maigo kung mamusil ka. Wana, ningaw na si Babaw. Murawag, di nagit ko balik ko ni Puldo din eh. Di na siya mangitag balik na ko. May ganik eh. Wagit ko maigo na. Unsa ning dapitang akong naligiran? Ah, uy. Niyamde ko sa nauganghang sapa, luyo sa minteryo. Gusto. Ang minteryo na nang naa sa ibabaw. Ah, unsa to? Muna mag may naglihok sa minteryo sa ibabaw. Unsa to?
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Zen Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga-Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
16: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Mga Higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Oh, kasi kaswinang nasa babaw. Oh, mura og tunay kay tao sa gawas sa menteryo. Oh. Unsa man ang nagdagtong sunahan? Mura mataw.
3: Oh, oy, labong na bina nga tanom.
2: Ah, mutungas ako pa yung sementeryo. Ah, whew, hapitan akong maanhing karun eh. Belching?
4: Doon na may napabuto sa gawas din do.
5: Omda, yabag ni Spoldo. Nagtuaw siya nga, doon ay umuos layo. Iyang gipusil. Sige na, sige na. Pahuwi na. Ayaw nagkabalaka sa imong palibot.
4: Gusto kong makiksulti sa doktor din do.
5: Unsa? Nga naman?
4: Gusto kong mahibao. Panon sa'yo akong sakit.
5: Okay, okay. Ugma. Basig mo alin si Ugma. Ako ingnon nga makigsulti kaniya.

Mahimo gito kanina na kumakiti ang murag tao nga naglakaw. Usap nang hayag sa paril. Sugam din nagikan sa suot sa mintiriyo ang hayag. Oh. Kadako ko din ay buslot din sa paril sa mintiriyo. Nga nang dako mo gini? Gitoyo ni buslot. Oh. Kunmao na. Tawag gini itong anino nga kung nakita din sa babaw. Maagian gini din.

0: kanilang ko din is bayag, eh. Pabuton lang ako sa bayjani nga mabalik din, eh. Kumusta naman kang iyang lakaw? Si Johnny na tingalining nagpaingon din, eh. Bay? Ikaw na, Bay? Bay, Johnny? Ano tingog? Pero tunog kit sa tao itong akong napati. Kisa mo kang nasilong? Kisa na!
1: Kadako ginibuslo, tas paril eh. Ito yung ang ginibuslo, karon di na kinala mo agi pa sa atubangan nga gate, kun muso din yung sementeryo.
2: Yeah, sindikato minibuslo, tanda. Mura na manonig na bantok gamay ang agianan din eh, paingon sa lungags paril.
1: Paingon man sa musuliyo sa mga patir ang daan paingon sa nabuslot nga paril. Unsam kay buti pasabot ini?
0: Maiko kinang agtang mo ining akong bunal ron kung musuway kagsakka din eh. Nana, nanang tunop, karun ka. Titik ka mo tubag sang piton ha, karun ka. Manukad ko daan, pi. Yeah! Bay?
1: Nga, balega? Apin ako, ni Pauli ka na dito silang lula.
0: Huwat ko ni mo.
1: Nagwat ka, ron ni mo kong lambusan na ng dos por dos?
0: Dili, uy. Abin ako, ikaw tong tao nga akong gisangpit no. Ganiha nga diligid mo tingog.
1: Unsa? Doon ay tao din eh.
0: Dili
1: kasi mao ang tao nga akong nakita sa luyo sa meteryo, bay.
0: Unsa?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
1: Ha, abutin sa kulian?
2: O kato ka ng ama nga morda.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo.
1: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
2: Makakat-kat ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga lalaki. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh ka nang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Pili pa kanan mo lang.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pili mo ito.
2: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
8: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
16: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
17: That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.
11: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
12: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kil akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tul sa RMN Drama. Kun may luna.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
9: Tusiran forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
15: Maayo na lang na ay Kidilets.
16: Chewable paracetamol and candy flavors.
17: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
18: United
19: Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Again.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Kunyan lang tayo magsulti ito, Randy.
1: Ay, ako ang kwendong. Nanawag na ba si kami na kwendong James?
0: Ha? Nga naman ko, no? Kusa ba niya tuyo, ha? Unsa to, Randy? Randy?
1: Ambot dong, ambot.
0: Siya, ambot?
1: Ay, wag ko kay Bao, eh. Kay, waman masulti.
0: Kasi wag masulti, mato di mo nanawag. May tawag lang siya nga, wag isulti.
1: Ako kukuhan, kwendong ka ng... siya ang YouTube ba? Nagtuo kong siya gito.
0: Kawag itaro ni mo eh. Siya nagtuo kang siya gito.
1: Eh, kuhan mo gudong kining kuhan manggod. Ingon ini. Mayang ko naman on. Nga, di pa dugay, nagmubang akong cellphone. May vibrate ba? Naman di may tawag. Pagtubag na ako, isug man. May diritsug ingon. Ay nga, kuhan. Kumusta man trending? Nga, dahil ingon ay nga. Di ba ako trending? Usta ka sinungdan nga nung way maayong buot ako Sir James. Ano siya?
0: Ha?
1: Di man kaayon ako pamilyar ang yung tingog, no? Kaya wa man may magsigig story ya. Si Lerman's the Chelsea, pero why lain, why siya ginto? Unya giho na, huna sabda ko, kinsa mapukuloy mo solte na kung ingon ato, nga naghisgot bahay ni mo. Wala may lain. Kuntura bang Rika May, di ba?
0: Ay.
1: Karang, kung may number ka niya doon ba? Itandi ko na palihog kung parihas brings number niya nga naani mo. Kadiyota ako, ipakita di mo, ha? Kini ay. Nay doon ay, kanawa. Pamilyar ni mo doon, ha?
0: Ang yugi ng number.
1: No, logi. Siya gito na nawag. Silon. Oh, bihon no. Oh, wala. Sila na. Nakasturiya nung. Sorry doon nga. Nakaingon kong. Oh, hok. Kuan ka na.
0: Sabi siya ni Motoranding.
1: Doon?
0: Aron siya na ko sa Chelsea yung kwarto.
1: Ah, sige doon. Wala. Waman siya sumpay. Igor may tanong sa number ni Rika May.
0: Chelsea. Langga. Abli ko.
1: Karagay, may sulti ni Rika May siyang pagpanawag. Nausok nung ko sa hinungtan. Ganong may maimbuot ako sa Dung James. Nas ato pa. Gidot lang yun sa Dung James. Akong pagbaot niya bahir ito mabihan na. Kay, pangubaay ginong pamilyang tuyo ato niya. Paayo-ayo ko nung ay send the Chelsea. Pero iyan na yung paagi taktika. Aron magamit niya sa the Chelsea. Ngayon nasinti kayo. Aron madaninyas dong James. Grabe. Pagkawaibot ba bihon, no? Murag, ibaw na unsagi motibo niya.

0: Oh, ba ti turan? Lu bagag naong bayhanan no? Minyo gitirada, minyo kwartahan pa.
1: Manay kunduda, day kuriyo. Nga nagpaibog ina siya ni Dong James. Ipahimugsan ang higayon, nga was day milan ni.
0: Ito no? Right, kag yun dita.
1: Hilo mo eh. Kasimpula ng sabton. Ikaw good. Daga ka. Ikaw good, daga ka. Namay way sabit. Nya? Adugas minyo!
0: Oh, tala ka nako, te.
1: Huwag daga ka ba, daga ka. Adugas minyo.
0: Tala ka nako.
1: Sabi niya ay, ama mo ka. May lain din kong ipangutana. Kita naman doon nagsulti.
0: Oo, oh, bitaw no.
1: Oh, bitaw no, gaga.
0: Buyag.
1: Ay. Ay, ni mo, day guriyo. Wanag yung ka, oy. Wanag yung ka.
0: Ay, walang yung ka. Wanti ba may galit, no? Kay John James, di po niya. Kaya? Lami na maglawas sa bihan natin. Hmm? Nasi dagway, oy, di ba?
1: Sama na laki na ka.
0: Nawasan.
1: Ang ang, way naong, sa pagtuon mo, kalabira nga, bukog na lang hulos ng angyang naong. Huwag na piling na, bukog na lang. Aday.
0: Saba ka niya, it, oy.
1: Sa it. Ti na lang god it pag god una una ko no it oh it
0: lagi kore ka ako magigalis ni mo pero unya sigurado jug kang why gusto si Dong James niya
1: oh sure you're gonna sure and sure kabutan na Dong James niya usap pa mayon ka tunako si Rica Mingo usa sa inundan nga way mayong buot niya si Dong James tungod na ko gawin nahibog pa riyang.
0: Oh, bitaw po doon.
1: Oh, maugyon.
0: Pero onya, o saan man na?
1: Nga.
0: Wan, wamay kuta si Dong James na Milan ni. O saan man na? Onya? Wala sabi yung sila'y kontak.
1: Bastos ko'y!
0: Kwan magunti ka ng real talk ba? Real talk na magunati, kwan? Hagbira mong tao nang nagpastoy si Dong James, oy. Wow, pala siya, isbong ha?
1: Oh, paim na.
0: Nga, nakukutaon. Katuwa man ko mag-ulihan sa ato. Ikaw ka tingali, kaya naara ka nag-ista din. Kamanga.
1: Kamanga, yabag, oy.
0: Pero bitaw, diba? Ato lang niya. Ang sabi na Dong James, anong huwag na siya maibog ni Rikembe? Nga, wapa matuwabihan na. Puti, inatong lawas, siksi. O sige, kwan, bisan kinsa tingaling lakiha nga makakita niya, no? Posibleng di may ibog, eh.
1: Oh, kay kaibogon ka. Hangang, no? Loyal man kayo na si kwan ka na niya, si siya. Loyal kayo na Damilani. Naon to magsuriya ba? Santoan is layo.
0: Bitaw lagi, no? Pero, kwan, di ba? Atong ibutang. Ibutang, may. Di ato ibutang, si tangagot siya. Kwan, di ba? For example, no? Kung pero di siyang lalaki. Di siya uhaon. Di siya mingaw na ng anak. Be, tala ko.
1: Uy! Saan mong kawin? Yung pag-ili, oy. Taka lang nga ng baba ni Buda.
0: Di ba, di ba? Saan mong yung tanawin yung gifts ba? Saan mong, kwan ba ka nung,
1: saan
0: di ka siya pares na tuluha. Di ka siya bayo!
1: Ay! Unsa!
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: Maxvit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Gargato. Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Gargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Gargato.
2: Maxvit Gargato.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Gargato. Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Gargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Gargato.
2: Maxvit Gargato.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,

0: na sa niya og line nga teacher ako mo advice ko sa line nga teacher nga i-kuan dito para i-assign dito para nga dili lang kay ako lang at least gusto sa nako nga ma-share sa ila din sila pero share sa sila sa ilang estudyante sa elementary kay kini mo nga nga kuan na mo sa also dapat mayroon yung na agi isang mahimong burden sa elementary nga willing kay ko nga motibo nila.
1: So sir, nga no, importante gayud ang pag-gardening, isip nga batan-on, no, or diri sa eskwelahan, nga no, need ang gardening sa panahon karon nga, more on digitalized naman, ang sa mga recent ng mga technology, nga no, kinangan ipabilin gihapon ang pagpananom.
0: Okay, importante gini ang gardening, no, nga matudlo po sa mga kabataan kay kinimanggong gardening, gini siya mawala, kay kitang tanan tao, nanginanglan gitag mga piskong gulay inya kung wala nalay makamauna kay tungod kay nagkwanta sa mga bago lagi ka nga mga internet na lang nga kung wala di mangunay o kanang buhat o kanang pananom so basi maabot ang panahon nga wala natay kuan wala natay ma-harvest wala natay makaon na gulay so dapat din itudlo sa ila sa mga kabataan ang pag gardening, kining gardening kay para ma kuan sa nila, ma-apply sa nila kay kita everyday nang inanglan gid ta og mga gulay. So di lang kay gulay mga prutas niya so kung mawala na ni sila wala sila kaalam-alam na kay wala to gitudlo. So mamahayan ta sa mundo. So kinanglan jud nga itudlo din nato ni sa iya kay basic ra mo niya kanang simple kay nga pamaraan unya malingaw sabta.
1: Sir, karon usin na ta sa imong pagkadaog sir. Usin mo ang nabati pagkaibaw ni mo nga ikaw ang maong outstanding urban and peri-urban agriculture garden winner.
0: Pag sa pagkaibalo na ako, murang nagluksa ko, no? Happy kay ko kay wala gi ko nagdahom nga kanang ako'y mapili kay daghan gyud niya to nga gipili ano niya nang wala mi kita ayo sa ilang garden niya ako nagbasir ako sa akong kagalingon nga garden niya pagkaibaw na ko nga ako murag nakalukso ko niya wala ko damha kay wala damha ba nga sa duha ka tuig kitim uban dugay nang ginin nang garden niya ako sa duha lang ka tuig na kong pagbuhat sa garden niya akong day na winner so encourage kina ko ang tanan nga kanang kuan lang gid ka kining naagid ang persistence nimo nya naagid ang kining dili gid ka mawala ang pag-asa no nga kung may mga challenges nga moabot ay mura gid nang harapon nya kanang bigi ka magpa haleluya nya kinahanglan jud nga kuan kining tagaan gid na nimo og pagtagad kay ang tanan labi na og kinasingkasing nimong pagbuhat wala kay dalupigan murag niya tagid siya niya tagid siya imo ang kanang kalipay sama sa akong na agian karon nga wala ko nang dahog pero ako din napili so lamig din isya dito thank you Lord
1: sir. Congratulations sir no akong another question sir is unsa may mga challenges nimo sir na sa pag-join nimo sa maong search for outstanding dawad sa ka?
0: Challenges na akong agian. Murag, kuwa naman good siya. Kining, okay naman good sa ako. Murag, wala kay ko na pressure, wala tanan kay tanang magumin ng pangayo na aram ang good. Oo niya. Ang ako lang yun ato nga, kung unsay ilang mga kailangan, ako rin yung ihatag niya. Wala, huwag ikin nga, nag-listen ko, wala dyan. Pag-ari, mas happy pa ko katong interview ko nila diri sa taga Manila, katong pag-validation na, happy kayo ko kay ang tanan na kong mga kahaguban na tagaan nila o kanang pagtagad niya, kanang willing kay ko sa ila nga ni-accept. Happy ko nga ni-accept na niabot sila diri kay kanang balipay kay ko kay pinabang hatagan o pagtagad ang akong mga singot na agas diri nga mga sakripisyo mora. So wala di ko na kuan sa ila wala ra mura okay.

0: ko sa kuan na sa akong sa gawad saka.
1: Mm-hmm. So pag ano nila pag visit mo wala ka nakulbaan. Mas na happy noon ka.
0: Yes, na happy noon ko kay na excited ko pag ari nila kay ang akong pag excited dili kay mudaog ko kundi yes makita ni gid nila ang akong kahago. More dito akong kuan, more to akong kanang na feelings atong atong May 11 man to siya.
2: Ang ninyo usa ka talaga sa ung paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisulba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
1: Unsa may message ni Moron mo sa akong mga listeners nga encouragement ba kaha or advice nga mananom gayud sila or magsugod sila sa maong micro garden nga bisan gamay lang ang iyong space no nga makatanong gyapon ka o sa mga uban pang mga eskwelahan.
0: Yes, oh. O sa tanan nga mga listeners karon labi na sa mga gilikanan nga naa diha sa tagsa-tagsang panimalay nga hindi rasad nga tubuan nato ang atong mga anak sa pagpananom nga ikaw sa mismo binikanan malapag mananom bigta no kay kanang sa pagpananom nagitay maani labi na kung imong ma at imanon unya sa mga schools na nakapaminaw karon dili pa gid ulahi ang tanan daghan tag masugo kay daghan tag mga bata nga ganahan makakat-on, ato na silang tubuan, nga tubuan itong tarong, tubuan na tuog sa pagpananom para sa atong pagtudlo, dako kay nagkatabang sa tagsa-tagsang panimalay, instead nga, o maka-minus pagit sa budget, kay instead nga mamalit ang gulay, labi na kung natin tuwahon di ang isda, nga nakay sa kapunuan nga malunggay nga tanglad, so daog na. So, maiba nang ta imong budget. So, margin na akong ika-advise sa mga listeners karon, sa mga ginikanan, sa atong community, o sa atong tagsang eskulahan.
1: So, yun sa plano nimo after nga makadawat ka sa maong danting pala?
0: After sa makadawat ko aning danting pala, itawag nila, no, kung naamanggali gamay nga cash, so gusto na ko nga padugangan ako ni og mabutang ko diri og siguro kini among manukan among butangan og kuan siya butangan lang mo ni siya og nakuo na mo ning manok ang manok na mo nga Bisaya kay mahal ko Bisaya karon no? So amo ni siyang dili kay mura lang siya na piso diha kundi murag buhatan ko ni balay-balay jud nga comfortable sa ilang kahimtang nga para mo daghan nga mo na itong gamito niya po kung gusto na tampo higit sa bago.
1: Daghan kayong salamat, sir, no, sa imuhang mga inspirasyon gayon nga mabalon na to, no, sa ilabi na sa itong mga kabatanunan nga naminaw karon. So, aridod ka sa pagpananom o kung makadawat mong ganitag award, dilita mo undang, no, padayong gihapon ta sa pagpananom. Daghan kayong salamat, Sir Jojo Ehem. O sunod na po ni Gayon Hinaot nga ikaw gihapon among mag-guest, no, sa lain na po nga tuluman nun kabahin sa pagpananom.
3: Kung dinhi natapos kining tuluman nun, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod ni Gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: Mga higala. Karong September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtitigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at na kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines are dime at 4:43 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. DILG Secretary John Vic Rimulyan ikumpirmar nga si Kanin Speaker Martin Romualdez arana sa infirmary sa Quezon City Jail. Ugod doon ay kauban nga laing tulog ka mga PDL.
4: Rosie Goshomi, ito kay pagtaas sa assets ni Vice Presidente Sara Duterte basa siya SALN kika sa 2007 at tuna sa 2025.
2: Sa mga balita, lugkang kagamanan sa rakbayan sa Sugbo ng plano pagpataas sa discipline zone sa Manila Talampan kung Bantaleria.
4: 1,500 ka mga habal-habal drivers sa probinsya sa Subo na Tagalog Fuel Aid sa Kapitolyo.
2: Balita gawa sa naso, Iran gusto ga makakabot og deal ang Amerika. Kinitalawa sa nagparang karong tensyon sa Middle East.
4: Samta sa negosyo ice cream, frozen yogurt, tuguban pa, ipaabot nga buhisan na.
3: Headlines karon.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Mga mahinong danong,
4: Lago na ka, unang balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ato mga impormasyon, ang inyong masairan.
4: Ang ayari mo madunggan,
2: una sa radyo,
4: una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
1: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
1: Nationwide.
3: DYHP.
1: Unang radyo, unang balita.
3: Gising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw ra may kalang Miyerkules, pitsa 16 na sa buwan sa September 2026. Sa ngayon, sa kanito mukhang paro sa Siliwa HP, alam sa buka, may ang inyong mga tigbalita.
4: Kirahin ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. 100 days na lang. Pasko na. Ato tabi ka na sa Rasay, santak na sa munta, pagkatulog ka rin sa mga lampas ng mga balita. Sugo na ta sa atong Christmas counting. Christmas countdown. 100 days na lang, may gala. Sadali pa ang Pasko. Sos, dali aras panahon. Wala. After na 100 days, hindi ka 101. New Year na. Ay, di pa, di pa. 101, mga 112, mga higala, wala na 2027 na. Wala, eleksyon na sana. The long wait is over. May buntag, sa ato ka mga kaksunan dali sa ato, sa dakbayan, sa sugbo, sa ato ka mga siringan, ka mga dakbayan. Dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkarok, sa dakbayan, sa Bugo. Sa ato ka mga kasikpit, ka mga nalabigan. Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinagkabayan, may kanas sa Mr. Vicente Visayas, Karigurasa. Aminog na mati na may kanas, tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? May buntag, sa mga nanay. Kaling orasan, naminaw na mati na may galas tulungan ng unang radyo, unang balita. Nabinatong nga nangandam na sila ang mga gibuhaton ng eskusina. Dari kay sikay na mga igala, nagdigkamo na para sa pamahaw. Karong buntag, kay doon ay mga membro sa pamilya nga manglakaw sa iyo. Doon ay mga membro sa pamilya nga mangiskwila o sa iyo po mga kasama. Aron nga di balit sila ng mga trabaho, kinanglan mo sa iyo o lakaw. Ay, traffic. Kagabi, grabe ka traffic. May gala panungan to sa Ayala. Kanang muuli ka, may gala paingon nga to sa Apas. Ang diri ka muagi, may gala sa may Archbishop Reyes. Perting traffic ka yun, tungod sa pagbunok sa uwan. Pero kung diri ka muagi, may gala sa may UP, panung loud, ngantos lahog, panungan to sa may IT Park, murag luag kaya ang karsada. Why mga sakinan? Sa ato pa ang mga sakinan dito pa noong sa Ayala. Nagdasog tanan may gala mga sakinan. Paingon nga to sa Ayala kagabi. Tungod kay 15. Doon ay mga sales. Kaya mga makapatintal may galang sale diha sa mall. 50% sale. Ang uban di ha, 75% sale. Na ganun, agi anak ko sa patosan ka sa mangke. Sale, 75%. Ang kanina ito nga 10,000, karo 3,000 na lang. Grabe ka nga sale. Grabe ka nga sale ka sa mangke. Ang tag 10,000 nga sapatos, tag 3,000 na lang. Pero pila po, pila na naka to egg sad. Mga 3 years, 4 years na naka to egg. Sakto man sad ba? Kaya namin taong sa una, mapalit ni mo mahal. Pagbalik ni mo, uy, hala ni barato lagi ni. Tag 1.5 na lang. Pila man ni sa una, tag 6,000 ni. May pagkaroon ko ni palit na. Duhaon tali ka mo. Bitaw din maayo nga na mag dali-dali kag palit. Kay na kay kwarta ba palit rin sa onya na ay pag-abot sa unahan may gala. Uy! Bulabay ang tulog kabuan. Uy! Gisail man! Wadi mahalin! Pandamay mga gala. Wala nga spend wisely. O itong marag magpakuangitaan ni kasamang case. Magpa-seminar ta o how to spend kuan ba sa itong financial literacy. Wala siya. Kaya hindi ka magpataka bita o gasto. Hindi ka magpataka o walda si mong kwarta. One day millionaire ka. Swildo ni mong kakahapon. Karon wala na. Pobre na ka. Parang, ah, grabe ha itong kwartahan ni Agi naman sa kamot. Maamanggin mo hapit. Nga naman, kay one day millionaire ka, nagtukang dato ka. Nagtukang ang kwarta ni mo nga wak na ikabutangan. Wak ikabutangan kay ni Agi ra. Wala nga ginanglan ta, may galang mag-save, mag-ipon, mag-bangko. Ha? Aron nga... Aka na mga laag-laag, ilan sana. Ay, kaya bitong mga laagan kaya nga mga tao. Hindi na ito. May gusto nga, mabitong na narbaho tayo para malaag. May mana, sa bataan pa ka. Kung naanak ka, pangidaron, may galag 40 pataas. Marag, maghuna-huna na ka. Ay, gusto mo, iwa man dyan ko naipon sa gamay. Wala nga... Nindot ang magkuan ka na magpa-seminar ka o ga. Financial literacy. Ayaw gasto nga sobra sa imuhang kita. Ayaw gasto sa... Ayaw kaon mga higala o glamian ng mga pagkaon nga bisobra na po sa imong inadlaw nga sweldo. Kaon ka mga higala tag 500 o nga imong sweldo tag 300 kwintara. Lugi incheck ana do. Ito dapat malapas, okay. Ato si Check, may gala sa kasamang Jane Gallardo karoon tataon. Labot may gala sa mga kasika sa gawas. Doon na ba yung mga natala na ito may gala ng mga insidente? Mga vehicular accident karoon mga orasa? Si kasamang Jane, nakastan may lang. Kasamang Jane, good morning, Jane.
5: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Bari kasamang gisolde kasamang Arnold nga. Ito baon o sobra sa ato ang sildo kasamang Arnold. Pero, pero may ginaan na ito, ilaro na itong kaugalingon kasamang Arnold. No, may nga na ito, deserve ni na ko.
2: Deserve nga? Deserve nga ma? Hurot yung kwarta?
5: Para deserve din ako, dapat regaluhan ako ang ako ang kaugalingon.
2: Kausa lang, kausa lang. Sa katuig burag, kausap, okay na.
5: Bagay na kasamang Arnold, do. Dapat gada.
2: Kina ako ha, kasamang Jane, kay 24 months nga ako. Anto sa 24 months, ha.
5: Hinahinay ka sa mga Arno. Hinahinay ra gid ka sa mga Arno.
2: Hinahinay lang.
5: Ako iraman kita ginana. Ako iraman kita ginana. Pero bitaw ka sa mga Arno. Nakakaroon din yung sumay. Kasi sa drive, so far, wala pa maninoon tayo nadawat or hopefully wala tayo nadawat karuhan lawa ka sa mga Arno no? Mag-vehicular accident. Siya mura yung may asan. Iaging sumana. Mura ubay-ubay po dito ang natala ka sa mga Arno. No? Nga doon ay mga vehicular accident. So far, karong mga oras ha, na naman naman tayo nakita dali ng mga nag-bus-bus na sa ito ang kadalanan ka sa mga Arnold. Doon na tayo mga nakita dali nga ito mga habal-habal drivers at mga jeepney drivers o kaming mga private cars na ito ka sa mga Arnold na ginahinay na po o biyahe karong mga orasa. Wala po tayo na sinabi nga pagpanaligsik dito sa mga Arnold no karong mga katmaas sa ito ang pagsubay po din yung may katotodrag niya. At po rin lakbitan ka sa mga Arnold kaya tungod sa kakusog sa uwan kagahapon, mura nga ni Bundang Preto, gikas bukid ka sa mga Arnold, ay doon ang 9 years old na bata nga gipangita kagahapon, kagabiki. Mga na ito ang nakuan ka sa mga Arnold no, mura gikwanto ni Kunti Hal Dave at Tumila kagabiki na padayon ang ilahang search and rescue operation sa mga ipod gusag update ato ka sa mga Arnold no, kay nagisag sila pangita kagabiki tungod sa rakosag sa bulog sa tubig. Kad naanid niya nga nanadala sa tubig ng dataa ka sa mga Arnold. So ato po niyong susunod kung unsa gyud ang istorya ani nga itag-update po da, ka sa mga Arnold. Karon, nato dili tumangan sa may capital po sa mga Arnold. Makita po nato sa ato ang video. Medyo maihap po gyud ang mga nagyahi karong mga orasa gyud no ka sa mga Arnold. Nga kagabi, maga po dahil tayo naalarmahan niya o sa kasunog ka sa mga Arnold. Dari sa may provincial spente. Dito ko ang dalira na kumbati po da, sa ato ang mga kagumbirohan. Sa second floor to mapid pa ka sa mga Arnold. So, nag-amping gihapon ka kanunay, muraga, wala yun dahil nakuha na haze ka sa mga Arnold. Murag, naningaw na. Naningaw na ang kaming alarma na to sa haze ka sa mga Arnold, no? Gani atong mga nakita po sa ato ang mga kasama o ato ang mga idol, na ang tumugawas na gani sila, wala. Hindi na sila hilid magmask sa mga Arnold. So, wala ko man yung gani sila, labi na sa ato ang mga estudyante. Ato ang mga trabahante na mula ka upod sa mga Arnold, wala na ta kayo nakita nga magmask. Pero doon naman, titila ka sa mga Arnold, maihap na lang po pero kasagaran, wala na dito sa mga Arnold. No? So karon, lain na po niya adlaw, adlaw merkulit sa mga Arnold, nagbahas na sila sa ato ang kadalanan na dinis dakbayan sa Subo. Ingon na na magkuha po sa mga update sa mga police report na to ka sa mga Arnold. Aron po mahatag niya po ang mga impormasyon niya na angay niya itong ihatag sa ato ang mga susi niya. Tiga kami na. So, mo na nga ito ang update sa mga Arnold. Mabalik lang po siya. Matagkaroon na doon niya o gadi na tayo makuha nga kasi siya. Sa kanilang sa pagkakaroon ako inyo, Rajman Jane Galliardo, D.W.A.T.A.T.A.R.M.A.
4: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayo nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
2: Nagasalamat sa mga Jane Galliardo. Okay, ito nakatod sa itong oras. May kalala 5:56 na may kalala sa itong pagpanaguman. 57 na. Sa itong pagpanaguman sa tulong mo ng unang radyos na unang balita. Standby sa mga balita may kalala. Kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-lum at oras, alas 5:57.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y eh. Sa diya nga naghintin ko. Ano? Ay, pati na iyaha.
11: Pwede na. Makakas bilay mo ito.
10: So, anak ko, 90 na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit. Makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pagsad Celebrity Soaps na.
13: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
14: The Original Koy Herbal Capsule.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
13: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, akong katul-katul,
19: it DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
18: DTX 500.
19: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
18: DTX 500. Ako
20: sa Janice. Dugay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
21: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kao pong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
23: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
24: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo sa ang imong sugar. June Dargo.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
22: Living Testimonies.
26: Care time.
27: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
28: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
27: Sa sige na ko kaog barat, nainom na kog soft drinks og sa junk food.
28: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
27: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
29: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likay ang dialysis
0: ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
5: Ang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag hingop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matang buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready-to-drink Coffee Mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City o Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City o Consolacion Cebu Branch.
6: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
7: Oras sa mga kasama, alas 5:06 na. Tayo po itong time check. Agarin na may gana, alas 5:57 ba ito? Alas 4:57 ito. Karon alas 5:06 na mga kasama.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang national. Gikumpirmar ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga nasa infirmary sa Quezon City Jail si County Speaker Lady Representative Martin Romualdez. Matod ni Rimulya, si Romualdez na dunay kauban nga tulo ka mga persons deprived of liberty kung PDL. Giunagway ni Rimulya ang galawag ka nahimutangan ni Romualdez nga 50 square meters na dunay hospital beds. Garigwana ng exhaust fan. Ang kabangang doktor nga ni-examine ni Romualdez sa Philippine General Hospital na rekomendar og 30 minutos ka exercise matagad lang. Alang ni Romualdez nga mahimo niya ang mabuhaton samtang anak ni sa Quezon City Jail.
11: Samta sa mga balita, gisusi sa prosecution ng mga dokumento na pagkita sa gideclare ng net worth ni Vice Presidente Sara Duterte nga misa kagikan sa 7.25 milyones ka peso sa tuig 2007 ngadto na sa 98.66 milyones ka peso sa 2025. Nakita sab sa record nga way gideclare ang Vice Presidente nga cash on hand o na sa bangko gikan sa 2019 ug sa bisunod nga mga katuigan ang officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman nga si Attorney Karen Bato ni basa sa mga figures gikan sa mga statements of assets, liabilities and net worth sal-en sa Vice Presidente. Samtang sa cross-examination gipakumpirmar sa depensa ngadto kang Bato nga walay lahi nga linya alang sa cash column, alas sigikita agi ka sa business interest o negosyo. Si presiding officer, Senator Francis C. Escudero sa imbahing subli nga ni pahinumdong nga ang sal-en, nga gi-file sa wala pang 2022, magsilbi lang kini nga baseline. Tungod kay si Duterte nakasugat nag mga reklamo diha na siyang termino sa pangka-busy presidente.
7: Nagabit ako nga nagsugod sila 2007 kasamang kin.
11: No, nakasamang Arnold.
7: Ang pagka-vice president.
11: I-appear itong iyang iyahapang pagka-mayor, vice-mayor. Iyang complaint, di rin naman sa iyang pagka-vice president.
7: Kung boto na yung una-unaan kasamang Ken, napay mas kanang adunahan ni Sara niya.
11: Ah, tinood. Oo.
7: Tinood. Kaya si Kwan, si Tulpo.
11: Kaya Tulpo, pila to
7: iyang asset. 400 million.
11: Erwin, pero si Rafi, naabot og billion.
7: Billion si Rafi. Oh, si Erwin, 400 million. Tara siya, asa na ikuha ng kwartaha siya pagkamid dyan. Rabiha sa... Lala, doon ka detalye sa mga balita. Nag-isog sa Pinang Department of Justice gato ni Senator Rubin Padilla. May kalabutan sa reklamong ipasaka bato kaniya sa kapulisan. Ang kaso may kalabutan si Kung Obstruction of Justice sawan sa pagtabang nini. Gamakapiya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Senado, tanawa sa ginawatan ng warrant of arrest sa International Criminal Court kung ICC. Ang DOJ ni sa Pinang ni Padilla. Ano matubang kini sa panel of prosecutors? Ugmurusong sabo sa ihang counter affidavit. Karong September 25, Oktubre 9, ang PNP Criminal Investigation Detection Group dinuso og reklamo batok ni Padilla o gubang individual tungod sa gigog pagtabang ni De La Rosa aron makaiskapo gikan sa Senado niatong Mayo 14.
11: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gipag-ibakak ni Kani Presidential Spokesman Harry Roque ang pag-angkon ni Interior Secretary Julvic Rimulya nga ang iyang petisyon alas sa asylum sa lagnasod gibasura. Mato ni Roque nga fake news ang mga pamahayag ni Rimulya. Mato ni Roque makadaghan na kay gayon nga namahayag sa Rimulya nga na-deny iyang application alang sa asylum sa Austria. Gibasabot ni Roque nga iyang application submitted for resolution na sa gobyerno sa maong nasod ug nagpaabot lang kini sa desisyon. Si Roque na ngayog asylum sa Netherlands sa panghi-refer kini ngadto sa Austrian authorities. Tungod kay ang maong nasod mo'y nag-issue kaniya o ga-visa.
8: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Kaya ito nga papariguman, may galing paranta sa arbantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kabay mo hatag, may galing sa lawas, karigun sa atong immune system. Aron ganita dali nga masakit busa batasara ang paginom sa original koi herbal capsule ang labing epektibong herbal capsule nga umatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa limigala pagparigon sa atong immune system. Aron ganita dali nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga narini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ning maparit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule maparit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimaw sa inyong magala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malonha Pharmacy, Binuan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Simotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
11: Taas bomb presyon si Mudugoy, kabadun ay hypertension. Base na si Moon Sugar o base na diabetes kanya warak may baw. Ang taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis material walls mo palapot si Mundugo sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas si Mung Dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaos si Mung Kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta nga magraming imong kondisyon, mag DTX 500 na matagad daw. Ang DTX 500 durkin ni Charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkapanindot ni simong katog, magkapugong pag-is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Umbistaw sa Bagklinika, the Alternative Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinimimutan ni Subaydia, Consulim Street, sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-51. 33.
7: Alas 5:30 na, mga kasama, nakasinati na ba mo anang mga naakas trabaho? Pukos ka sa mga gibuhat kay doon na kay giapas ga deadlines? Kaya manunta kaayo apan karit lang doon ay panakit sa imuhang ipon? Makapangawot na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kaulagayan ana, mas busamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gamal nga sakit na sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mang balik dayon sa trabaho. Human sa deadlines, mutarget sa hinungdan sa sakit nga sa ipon. Mang wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mu-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol, mefenamic acid is

0: Doctor.
1: Gawas na makaboost sa atong immune system. Ang life benefit na makuha natin sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 maukiling pagbelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer, ha? Lain-lain lang mga cancer nga konektado sa kakuha ng vitamin D diha sa atong lawa. So, gani na matunan sa lain-lain nga mga medical nga pagtuon nga ang mga cancer patients mutaas sa ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang palawas kung mabalik pag-function ng immune system samtang gininaking batok sa sakit nga cancer. Sa mga cancer patients, ha? Gawas sa inyo medication, pwede ka magwainom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka makatake sa inyohang pagkaon. Gawas na ito mga cancer patients makatabang sa bugdako alang sa mga nagmaintain ng mga tambal kay dunay diabetes, hypertension ang pag-inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, ha, pwede mo inom aning Life Extension Vitamin D3 unya affordable sa kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kag magkapamalit din sa butika or sa Life Extension Clinic. Di sa mga Life Extension Clinic ma-avail po din mo ang libre nga consultation dinis sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Karong adlaw na ikalimot ha, September 16, tibok adlaw nga, mag-sale din na sa Life Extension Medical Clinic. Mag-avail kag discounted nga mga produkto plus libre nga pagpakonsulta o mga medical examination. Sa pikas gabay, ikaw makanunay nga mag-constipated. Pag-ino mag-super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-ready sa super fiber sa yun ra kaayo. Wala ka gusto ka baso nga tubig, imong i-mix dito ako sa yun ka sa Shea. Pwede kag mo inom ani ko na rin sa buntag before ka mamahaw. Ko na rin sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas nindot pag ining epektos pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, palasob din na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, lamig kay pangapika ng buntag mga kasama kay alas 5. Disisize na ang takna sa buntag, oh. Kinalantabay ka lang nga makapangapi. Before tamo ato may gala sa tuong trabaho ka na buntag. Labi na tong mga nag-inad na may galag, kung naman, nanay pangindaron ba? Mag-usay, maluya na. Ari tamo may gala sa kape nga makapalagsik na ito. Matag-adlaw. Ang kape may gala nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sa gana sa antioxidant. Napapatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini megala sa energy level, maong dilik na ka magluya. Abtik ka kanunay mga kasama. Maka-increase up kini megala sa energy level, maong dilik ka magluya, gawa sa ginseng. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, bayabas o grosip. Dilik ni basta-basta nga kape mga kasama, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mong recommended ni Maygala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Philippine Standard Time, alas 5:17 na.
2: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Driver ka ba nga, Pirni? Magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na

0: XL Makabuhay Plus na ayaw ko.
1: Makabuhay! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pahibalo na

0: hayahay mo siya ikaw ay paglangan ga siya kini siya kahitasan ang original Koy Herbal Capsule makaingon sa ka o sana all original Koy Herbal Capsule di mag-all sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
1: Garantisado nga epektibo. Sa duwahang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas daotan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung tasi mo meeting, mababa na niya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry ako. Unya kay tinuol magid siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
7: Living Testimonies.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
14: Ora sa alas 5:28 na. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Mga kasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, labi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o guman pang matang sa cancer, na doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anang akong ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo, gamagkabatun siya o cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga sagot rason. Kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But po sabot anang kung ang usa ka cancer patients adunay ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahag nga quality of life o kini hinay mo balik ang ilahag nga immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang sakit nga kanser. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa butubo ang cancer cells. I-block o putlon sa vitamin D3 nga may nga way maagyan ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapungan ang paspas kapag katap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients na mapungan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang ilang survival o ang survival rate sa usa ka cancer patient aron maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adto ni say igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato nga mga cancer patient unom nga tuna sa siam ka soft gel matag adlaw ang ilang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa Cantiland nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinungdanong pahinomdom, dapat siguruhon na ito nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalita sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Atos sigato na itong kabuntagon nga kanunay positibo nga panlantaw pinagis pag-inom sa lamian o dugatay daghang mako nga mga health benefit nining maong kape. Kini pinakaunang kape nga dure sa goal nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dure ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dure mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties. Nga gituwag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagkikinig mango Agustin, fruit extract makabatog sa oxidative stress o kining dali ka pagkadaos sa ato mga cellula, gumikan usab sa sober free radical sa atong lawas. Mo nang sa buntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika. Kung nasundin na sa Life Extension Clinic.
7: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
16: Naitanod, nag-amukog ng hulga, gipadakop ni kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
7: DYHP Tatak RMN Report.
17: Yes, kasamang Ken, kasamang Arnold, balhog sa Mabaling Police Station. Ang usa katanod, human gireklamo o gipadakop ni kay giingong nag-amukog ng hulga. Ngamo patay sa may city o Buso, Puso, Barangay San Nicolas, sa Dakbayan, sa Subo. Gila lang ang dinakpan ni si alias Ryan, writer of Soanyos, o residente ra sa maong lugar. Base sa investigasyon, nakadawat og tawag ang ubang tanod sa lugar, gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga gasigi o syagit-syagit si Ryan, di nakamugna na kini kasabok sa dapit, mga alauna pasado sa kadlaw na matoda dali matod pa ni respondi ang ubang tanod o ilang naabsan si Ryan nga gaapok pa gihapon sa noise butang dapit. Gipakalma kini sa ubang tanod at pag-iingong ng hulga naman hinuon kini nga pak yung iyahang mga kauban hinungdan nga gidakop na lang kini. Pangatarungan ni Ryan nga ni Saka matod pa iya kabungi maong nakabuhat siya ingon ato. Kasong alarm and scandal o grave threats ang posibleng atubangon sa maong suspitsado. Kasama mo sa Mabaling Police Station, ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tatak,
7: Parliament. Radyo mo, nationwide.
15: Samtang konsiyo sa sunod sa Sugbo, mga inaog listahan sa mga panibahay sa Dakbayan, nga doon ay mga septic tank. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimodon.
7: DYHP, Tatak, RMN. Report.
18: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo na ulistahan ang konseho sa Sugbo sa mga panimahay sa Dakbayan ni dunay mga septic tank. Gusto masayon ang City Council kung compliant pa ang mga panimahay nini base sa nalating sa Zip Page Management Ordinance sa syudad. Partikular na regular nga paghabwa sa hugaw tungkol sa risgo nga matag nini sa groundwater o environmental contamination. Kinisamtang nag-ung-ung sa konseho ang emendatory ordinance labot nini na magpahamtang mas bugat na silot sa mga malapason. At City Council pinagin ni Consul Jose Avellanosa, ayaw sa listahan gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Senro.
19: Submit to this August body an updated or a complete list of the number of households with septic or septic tanks in 30 days upon receipt of these motions.
18: Si Consejal Jose Avellanosa, una na ikitahaw nga makapinsan o 20% sa mga panimahin sa syudad at doon ay mga septic tank apan subras sa katungan ini ang gingong wa madislodge. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, pawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni paibaw si US President Donald Trump nga gusto sa Iran makakabutog deal uban ang Amerika nga sama og nagpakita og signal sa posibleng diplomatic opening taliwa sa paglapad sa kagubot og tensyon sa Middle East ug mihulga sa supply sa lana lukob kalibutan. Gipadayag kini ni Trump human gipostpone sa Gulf Arab States ang usa ka giplanong meeting uban ang Iran o grupong Houthi sa Yemen taliwa sa paglusa niini og bag-ong pagpangatake ngadto sa Saudi Arabia nga nagpakita og kabalaka og kahadlok nga mukatay pang kagubot sa tibuok rehiyon. Gibutyag sa Houthis nga nitira kini og daghang missiles og drones sa usa ka military airbase sa Khamis Mushai sa southern Saudi Arabia mitarget og mga aircraft hangars, radar systems, runways og ammunition depots agid parimaos alang sa giingong Saudi airstrikes nga
20: kanto sa Yemen. Kasama mo sa abroad ngayon, kinayo Radio Man Marisa Abadies. DYHP, tataka ka Yemen. Kato mga malita, ihatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Daghanaw usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set panyawon herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic, o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Radyo mo nationwide.
15: Mga kasama, alam nyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Philippine Standard Time, alas 5:38 na.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
23: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Pagbasa sa 9 ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yon." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag dami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: third time.
1: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa. Yung kidney girl. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sug kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
10: Oras, alas 5.49 na.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Baligtas sa ito mga balita, mga children in conflict with the law kung CICL sa Operation Second Chance sa siyudad sa Cebu, ikabalakang mahut na ng pagkaon karong sunod simana. Kasama mo sa balita, Diman Eli Bolono.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Di kabalakan nga mga pasmo ang mga children in conflict with the law kung si ICL sa Subo nga naa sa Operation Second Chance. Kinimun kay bao ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga mahut na og konsumo ang maong pasilidad sunod semana. Ang Operation Second Chance ginuma sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS. O kinigigong doon ay 1.9 milyon pesos alas pagkaon sa mga si ICL. Apanasutan ni Osmeña nga nawagtang na ang maong kantidad. Hinundan nga paibisigahan nini ang DSWS sa Committee on Social Services sa Konseh.
14: There's a major problem DSWS now. Operation Second Chance has no food. I don't know what happened to the money. 1.9 million pesos disappeared. So I'd like to ask the committee to look into that. They have no money for the food next week.
13: Si Vice Mayor Tomas Osmeña na sayang ng Operation Second Chance doon ay kapinsaw sa kagatos ka mga CICL ng ipaubos kagamhanan sa bayan sa rehabilitation program ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin nyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo, nationwide, DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tiga-mauting apunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng magatubang na uguhi sa ice cream, frozen yogurt o gubang bugnaw ng mga makaon ubos sa sugyot sa Finance Department pagpalapad sa coverage sa sweetened beverage tax sa nasod ubos sa sugyot sa Finance Department ang mga edible ice sama sa dairy o plant-based ice cream sama sa ice milks, water-based ice sama sa ice cream o ice popsicle o flavored o walay flavored nga frozen yogurts. May mahimo nga bagong product category nga subject sa sweetened beverage tax. Tinguha usab sa Finance Department ang pagtangtang sa exemption alang sa 100% natural fruit juices o 100% vegetable juices with no added sugar. Gumikan kay dili kini kasamtang ang covered sa excise taxes nga gimandato sa train law. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. PYHP, tatak, are you men? Katong mga umalita, ihatod ka nato sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Radyo mo nationwide.
10: Samtang kanunay ka bang nagluya, posibleng kunang ka mga kasama sa B Vitamins. Makuha ang B Vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging, guguman pa. Apatid na kinahanglan nga bugasto ka paog dako. Sa 20 pesos lang, kompleto ng B Vitamins kay mong kinahanglan. Anak kanin sa EXL Bakamuhay Plus Capsule. Gawa sa B Vitamins, may laing disease pakinig ka mga powerful ingredients. Mangkong nga pagkatumar ka rin eh, mahimagid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Bakamuhay Plus Capsule. Mapalit ka rin may gala sa mga butik kasi ni lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang
10: samtang kagabanan sa Rekbayan sa Sugbo, nagplano pagpataas sa discipline zone sa Manila Talampan, Bantal area. Kasama mo sa Manila Tarajaman ng Bulon.
11: CYHP Tatak RMN Report.
13: Nagplano ang kagamhanan sa Sugbo nga patasan pa ang discipline zone sa Manila Talamban kon Bantal area. Kanito kun sa gingong kay epektibo nini pagpaluan sa dagat sa trapiko, gawas kay diminos sa mga disgrasya sa maong dapit. Ang discipline zone nagsugod sa eskinas Texna, paingon ngadto sa barangay Talamban. Apan matud ni Mayor Nestor Ajimal, kay ito ana sa Traffic Management Coordination Committee kun TMC Board ang pagpataas tini paingon sa Ayala.
0: Sa atong tan-aw ni kuno ng General Element, na report ang fitong na less ang disgrasya niya, 90% na itong mga motor mo agi nag-yup sa lane. Basin ma-extend ta padong sa unahan. Pero gusto diyan pa sa TMC.
13: Si Mayor Nestor Achival ang city government posibleng mapatuman usap sa discipline zone sa upang kaladaranan sa Tagbayan kung mahanay na Bantal area sa maong palisiya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
11: Chumo Nationwide.
10: Ay! Alas 5.55 na may kalantak na sa buntag na natin winner. Ganabuntag na nasakpan ganabinaw sa Dewa HP. Makarawat o pahalipay. Kasamang Julius Malini. Kasanbay na kasamang Julius. Good morning, Yos!
15: Good morning! Kasamang ano? Good morning! Kasamang Ken! Good morning! Chumo! Alam mo,
10: kasi mahala
15: ito winner, eh! Kinsali! Kinsali!
10: Pero pila edad? Pila imong edad?
15: Sa
10: sinta. Ah, pila na manalag minyo na ka dalaga?
15: Nagayuring pa.
10: Ah, kisabay. Kisabay ka obang ni Musbalay. Kisa may nagatiman? Kisa may nagatiman ni mo?
15: Kisa nagatiman ni mo, Nay?
16: Ako yung suon.
10: Ay, mo yung suon. Nasa ba niyo yung suon? Odya.
16: Sige, gulgon nyo. Pagumangko nyo. Emergency dita, igos.
10: Mimi, alis siya, ma'am?
16: Gani, gani. Daga nyo siya.
10: Ah, daga. Kamu na yung nakatiman niya, ma'am?
16: Oh, nara ni Dora ni Samua. Ngayon, yung ikso na babae po.
10: Ah, di ay. Aha.
16: Odya, pero... Pero di ba ni senior?
10: Pero minin siya mamilaw, di ba, HP?
16: Oo.
10: Pero mi gidai.
16: Nagatablaw ni mi. Mamingaw ni Jaguar last na time.
10: Ah, di ay. Tungo na dawata mo ginagbay ng pahalipay. Congratulations!
15: Nahilo siya back na car. Magkaya siya. Tumagat mo. Chorizo!
10: Yes, Chikoya! Sini nyo kasama ang Jones Valley! DYHP! Tata! Saya, men! Saya, madam! Saya, madam! Saya! Saya, madam! Ah, bahay kayo masaya, madam! Askan, yung giga! Bahay kayo mong kirikiri ko! Oh, hasta pa niya pag-umangkon, maisan masaya! Oh, oh, oh! Asa ka na! Sama ka niri! Oh, kinakong ka pa managuman, may galing panunta sa naman tong ng herbal capsule sa kabisay, anong Mindanao! Ang original Koi Herbal Capsule. Suplementong ang bubatok may gala sa tanan ng mga baratian. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
17: Mga kimailhan nga ikaw, dunay, daghantoksin si Malawas, mundi ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka mahilisan, magbutoy muntian, magkasilate kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingo man pagkaluya sa imong lawas. Busa, magdagan ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong kapalawas. Pag ginamatagadlaw, OG, detox plus herbal cap. Sul ang
10: pinakakusul. Kaya sa mga kasama Julius Balilihaug sa mga kabanan to sa Research Department. Wala ba teoras may gala sa nga na lang sa kanitipugang pwersa. Sa Riva HP, aramin sa bukabihan niyo mga tigbalita.
17: Kinagaling Radio Man Ken Galinea.
10: Ako sa Mirad Juman, Ord Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang ibigalas kasama ka Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang tanan, de gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
19: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding nagating dogs, mild kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customer. Kwa
23: paka, Stress Tabs. Multivitamin plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?

0: gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Straight to the point.
0: Ni angkon nga nahadlok kini maong wa dayon may patimaw sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Kadas magmahigalan ni sibat ni mamabatanon kay nahadlok matod pa. Pero patay man mahigalan inyang iyang nadasmagan in taon. Tagatanig pagtaga dubutaga. Kay kining mga batanon kadlaong dako nagracing-racing mga higala. Nagdas sila mga sakinan kini mga rich kids mga sukid di paminaw na naglumbaan na idas kalsada.
1: Straight to the point.
0: Pragikan sa ning tagay-tagay siguro ni, ha? O gabay hinungdan nga nakadasmag ni og usa mga higala ka batanon mga kailaan na nga ilapong nadasmagan, ining mao mga batanon mga higala kini usa katrabahan tiraba sa IT park. O gabay resulta mga higala sa iya nga hinanaling kamatayon.
1: Straight to the point.
0: At naring pagtagad sa karong abutaga sa atong pagwanuban, ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Metropolitan Cebu Water District kung MCWD napugos pag-deploy o mga water tanker sa lugar nga Y Agas tungod sa mga power interruptions.
1: Straight to the point.
0: Kini aron mahatagan og tubig ang mga residente.
1: Straight to the point.
0: Kini nga power interruptions may gala por bida. Nagka-grabe na sad ni mga sukit ni Paminaw. Tagantanig pagtagan sa karong nga buntaga sa atong pagwanuban ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan kanhing House Speaker Martin Romualdez gitugtan sa Sandigan Bayan nga makatambong sa arraignment o pre-trial sa iyang nga kaso karong adlawa pinaagi sa video conference.
1: Straight to the point.
0: Masi na mag video conference si Romualdez, may gala maghigda lang gihapon. Kay tuan na gibalhin na sa Quezon City Jail. Pero wa pa man gihapon masood sa silda day, ha? Naara siya mahigala sa infirmary ni anang mao mga higalang prisuhan.
1: Straight to the point.
0: Air condition man gihapon ang iyang nabutangan dito sa infirmary.
1: Straight to the point.
0: Tuod man nabalhin na gikan mahigala sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, gibalhin sa PGH. Dito sa Philippine General Hospital, apan ang mga doktor dito mahigala, miingon man niya stable mga higala o white problema si Romualde sa iyang panglawas. Matod pa sa mga laboratory exam results, mao nang gibalhin na siya karon sa Quezon City Jail. Pero pag-abot sa City Jail, tuwa pa yun mahigala na sangit sa infirmary. Antod ron, wa pa mabutang behind bars mahigala si Romualdez.
1: Straight to the point.
0: At naring pagtagad na butaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang ipagawas usab sa DILG ang mga bagong mugshots ni Romualdez nga nagbarog na gid kini og nagsuot og yellow nga t-shirt sa Quezon City Jail.
1: Straight to the point.
0: Atong permiro mugshots nga ni gawas mahigala naghigda pa man to. Karon ni anagyod mahigala nagbarog na gyud nya di na puy pinatakilid. Takilid sa tuo, takilid sa wala. Ora mahigala gantas para pampam, ha? Lingi-lingi sa tuo, lingi-lingi sa wala. At ang pagtagad lubutaga sa manuman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: samtang sa pikas bahin opisyal sa Office of the Ombudsman gipresentar isip testigo sa prosecution. Din gipakita nini ang pagtubo sa sal-in ni Vice Presidente Sara Duterte sukad sa 2007 atol sa pagka-Vice Mayor pa, giuting kayo na tanan. Gikan sa pagka-Vice Mayor ni Sara, bisag dili pa siya mga higala impeachable official at the time, pagka-Mayor, dili pa impeachable official, apan giuting kayo tanan. Hangtod karon nga nahimong Vice Presidente.
1: Straight to the point.
0: Unsa may nahitabo mahigala sa iyang sal-in. Nagatanig pagtagad na butaga mga sukid ng Paminaw, no? Atong i-discuss ng labot sa sal-in. O ato sa i-discuss mahigala ang pagkumpara sa sal-in sa mga senador. May maginan doon ay comparison para masabtan o maayo. Masabtan o maayo ang gusto nilang tanggalon sa pwesto pilay sal-in o pilay sal-in mahigala sa gusto nga mo ay mutanggal. Atong tagad-pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Og samtang sa pikas kabahin mga sukit ng Paminaw, ang Department of Justice ipagawas na og subpina batok ni Senador Ruben Padilla sa kasong obstruction of justice nga giatubang niini tungod sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga makagawas sa Senate building na itong Mayo 14 sa Kadlaon.
1: Straight to the point.
0: Anaw na ko mahurot yung pasakag kaso nila sa minority ani. Putdon o pasakag kaso, ha? Nangapriso na si Marcolita, si Estrada. Kanya sunod-sunod na may gala. Matod pa isunod ang mga Caetano. Karon na napoy subpina kang Ruben Padilla. O hangtod isunod sa ang mga Villars. Duda ko mahabilin ni si Amy Marcos na lang away kaso.

0: Katong itong kagadrobotaga sa atong pag-uban-uban, ining atong tulumanon, ng inyong nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unya, ang ato sa pag-isgot, mahigala, may labot sa 2/3 votes. Unsa man gyud mahigala, kay paubsan man ang mga buto. Dere sa impeachment court, ang 2/3 votes sa 24-16, gusto nilang paubsan mga higala, kay dili lagi constant ng 16. Ako uyon sa ko, nga dili na constant ng number 16. Ang 2/3 mo ay constant, pero kanang 16 dili, kay dipindi na mahigala sa denominator. No? Atong i-discuss karong nga buntaga ang with all due fairness sa atong diskusyon noon mga kaigalaan, labot ani. Unsa man gyud ay pila magyud kya senador ang kinahanglan aron pag-convict. 2/3 votes mo gyud kinahanglan. Pero dili mga higala constant nga 16 gyud. No? Ako uyon sa kanang dili gyud 16 nga mao gyud na sa mahigala nga gitaga sa bato na. Ang gitaga sa bato 2/3, dili 16. Pero unsa man gyud mahigala ang pamaagis pag-ihap, karubutaga tagantan ning pagtagad sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini guban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Mga kasama o mga idol, panahon o sab sa ting-uwan o uso o sab ang mga sakit. Lisod para magyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang galing, pang matagalan.
19: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galala alas 6:26 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
11: At sa tagan mga higala pagtagad ang report karon sa atong kauban on board sa patrol na truck na nagkarga og daghang siminto na limbuad dito sa siyudad sa Toledo. Paminaw ang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Galliardo.
14: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Yes, Radyo Man Attorney Rufiel, nalimbuwad ang usa ka tractor head ang dunay karga ng mga siminto human na wadaan kini o balanse o nakaangin pagid kini o multi-cab mga alas 12:30 sa tungang gabi dito sa may National Highway sa may barangay Puog, Jakbayan sa Toledo. Ang maong truck, dinaluho ni Leoneco Redoble, 50 years o tagalungsod sa Mindanilla. Samtang ang multi-cab na naangin, didrivan sa 46 years na si Ramonito Sabroso o aduna kinisakay na si Elvi Laurel ito, 43 years na puro sa lumulukyo sa barangay Bunga, Jakbayan sa Toledo. Base sa investigasyon, ang truck nagbiyahe gikan sa barangay Tinaan, siyudad sa Naga, o padungunta kini sa lungsod sa Tabuelan na puno o garda sa mga simento. Ato sa pagliko ni Redoble sa kumpadahong bahin, niwadaan kini og balanse tungod sa kabugat sa karga hinungdan nga nalimbuwag kini. Di kataho nga ang multi-cab na biyahe sa at mga direksyon og dihang nakabantay siya nga nalimbuwag ang truck, dali-dali siya nga mi-apply og brake para unta makalikay sa panagbangga apan giingong na alanganin na si Sabroso og nabangga itong multi-cab ngadto sa truck. Tungod sa impact, gidusok paatras ang multi-cab og nalahos kini sa kanal. Gumikan sa mong insidente, parehong nakaangkon og kadaot ang mga sakyanan o wala pa matino ang kantidad sa damage ni ini. Hinoon, wala ray gikatako nga naangon sa maong pangyutabo. Sa pagkutlo ni balita ka sa mga tenirofil, ang driver sa truck giisuhan og temporary operator's permit tungod sa maong disgrasya samtang di kumpiska iyahang lisensya o gi-turn over sa LTO o Toledo City Office. Kasama Ramos, Doc Bayan Chapiledo, ako ang inyong Radyo Manjeng Galliardo, DYHP, Katak, Paranet.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo Boy Nationwide!
11: Okay, salamat. Jane Gallardo sa mga report. Atong attack na alas 28 na sa ato mo uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
11: Aritas itong mga hisgutanan karong buntaga mga higala, no? Atong hatagag pagtagad ang nahitabo may galang impeachment kagahapon. Nga itong mga topics ron niya, mga importante kayo, mga sukitig paminaw, niya itong balikan niya tataon si kasaman Jane Gallardo alang sa dugang pang-importante report in Laken. Kos dili pa, aris at mahigala sa atong isgutanan may labot sa impeachment, mahigala. Sa may nitabo sa impeachment gahapon, kay ang uban magod, maingon na lang nga, kanyang attorney, taga-imig update ha, kay mura guwa na may ganahing paminaw god, ha? Ang uban, giburingan na mga sukitig paminaw. Ikapila naman ng adlaw gahapon, eh, ka-25 days na, uy. So, ika-25 kaadlaw na mga higala sa impeachment, no? Unya, sa ato pa, kung ato mga higalang 25 days sa 25 million per day, na nasa 625 million in the can. Ang nagasto mga higala ni ika-25 kaadlaw ang trial sa impeachment court, mga sukitig paminaw. Unya, gahapon, ang ipresentar nila mga kagalaan, maukini mga higalang usa ka empleyado sa ombudsman, nga siya mga higala maoy in charge sa paghipos ini mga salin statements of assets and liabilities and net worth mao ni ang iyang trabaho mga higala gipresentar kagahapon didto mga higala sa impeachment court kining usa mga higala ka kinini ang trabahante sa ombudsman nga si attorney Karen Bato Officer in charge sa Office of the Ombudsman Central Records Division, mao'y second witness sa prosecution under Article 2 sa Articles of Impeachment.
14: Straight to the point!
11: So, kining Article 2 may labot ni Mahigala sa unexplained wealth. Allegasyon mga kagalaan nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, mga sukintig paminaw. So, tuod man, ang iyang salin, gi-discuss mga higala o gi-testify ni ining in charge mga higala sa officer in charge sa Office of the Ombudsman's Central Records Division ang gi-file nga sal-in ni VP Sara sukad pa ni adtong Vice Mayor pa siya hangtod niya na mayor siya unya dunay panahon niya nabalik sa civilian indiken unya nabalik siya mga higala vice presidente og unya hantod karon no vice presidente man siya mga kagalaan
14: straight to the point
11: so mo ni ay lang gipresentar although ang sal-in nga covered mga kagalaan kadto nang panahon nga impeachable official na mahigala si Vice President Sara Duterte apan ila magyud mahigalang gipresentar ang katong vice mayor pa sige gay pasagdan lang mga kagalaan so gipresentar gyud no Kinini ang maong matawag nato mga higalag sal-in ni Vice Presidente Sara Duterte. So pagpresentar mga kagalaan, gibutyag ni anang 2007, nagsugod sa 2007, anyang pag-file o sal-in, nga diin siya mahigala Vice Mayor pa dito sa Davao City. No? Nagasugod kini 2007 og ang purpose ini para pag-establish sa baseline mga sukitig paminaw. Si presiding officer Chief Escudero mitugot ni ini bisan pa man mga kagalaan og inyunta bisi mayor pa man sa to pa man ilabot sa impeachment kana pagka mayor niya pa dili man sa impeachable official pero gitugutan nga mapresentar so ilang gipresentar kini maumbutang para pag-support sa Article 2 ni ining maong impeachment trial mga sukintig paminaw. Og unya gipaagi og cross-examination human sa cross-examination gipapangutana ang mga senator judges mga kaigalaan. Palihog kuno ko atong katawanan sa to iandam nang tudaan tong mga pangutana ni Lito Lapid? Teka to, mga pangutana ng Lito Lapid, bigla practical kito mga pangutana, ha? Unya ang taon-taon lang nung ato'y andam tong kuwani Lito Lapid, mga sukitig paminaw. Now, ni ining maong presentation, nasuta mga higala nga kini si Vice President Sara Duterte ni anang pagkabisi mayor pa niya dito sa laba pagsugod yun niya mahigala pagka-intas politika ang iya mga kaigalaang net worth doon ay 7 million kapin nga net worth 2007 na unya isip elected as vice mayor sa Davao. Kining 7 million nga salin as vice mayor sa Davao, masabot na ito, may gala, more or less, medyo ma-explain na dahi. Abogada man sara, unya ang iyang bana, abogado sad. O unya ang iya mga higalang, actually di man po anak sara, yun o ka nang nagsugod yun sa kwan, di man na parihasan nato yun mga higala nga, sugod yun ta mga kagalaag. Kini ni apatipatin ula ta. Kini prangka-prangka balang pag-istorya ba? Kita mga higala, sugod may gintag pang-ngitag pamiyabas ito para pabaylo ang papel. Bisa kinis digong di man na ingon ni sugod yun nga pobre. Ang kinis Duterte lang, kasabot siya sa kinabuhi sa mga pobre kay medyo bugoy-bugoy man sagod. Unya, kinini ang iyang amahan ba ni Presidente Duterte, Governor ba is Davao? So dili gyud ni sugod nga scratch, no? So kini Sara og duna ni mahigala kana og giapil na declare sa kinan palandaan ko i-declare nimo nya dunay balay nga loan baka kag balay sa pag-ibig. Ma-explain na nya imo bana abogado. Sa kamong duha lawyer, so ma-explain na lang dapita. So 7 million ang iya mahigalang sal-in pagka busy mayor niya dito sa Davao City. Ug unya kini nga presentation nga dunay unexplained kay mitubo kini ang iyang sal-in. Mani klaro-klaro lang gini nga atong kuan ha. Mitubo ang iyang sal-in mga higala gikan sa iyang pagka vice mayor na himong mayor. Unya karon nga nahimo sa vice presidente kay di man itanan nga kuan nga nahimo sa mayor ni adto man sa private sector. Wa man ni mga higala taw ang atong record mga kaigalaan sa presentation nila. Ang records gipresent atol sa hearing naipakita ang net worth ni Sara mga kaigalaan pag 2022 kay Pirmiro, vice mayor siya, pag mag vice mayor na mayor siya, umani undang man siya day. Kay kitugong iya pagka vice mayor o katong iya pagka mayor ni puli man sa mahigalang digong kay nahuman na tong termino ni Mayor Rodrigo Duterte. Si Sara magipapuli niya. Timing masal may galang abugada Sara di daling madawat sa mga tao sa Davao ba? Nga di ako akong anak, may akong padaganon, anak. So no, to na mayor Sara sa Davao. Ang presentation lang mao nga sa dihang na elected siya as vice president ni tubo ni ang iyang salin. Pero pa takabati sa side sa defense, no? Kay ang initial nga sultis defense, doon na may mga negosyong gapilan si Sara in Dekin. Doon na may mga negosyo-negosyo ang ginagmay nga giapilan hasta iyang bana nga si Mans Carpio doon ay giapilan apa na iyang sal-in karon ni Vice President Sara Duterte ni abot na mahigala karon og as of 2025 ha mo ni ang ilang giingon nga unexplained wealth kay ang records nagpakita nga gikan sa iyang pagka 7 million pa vice mayor siya for 17 years day 17 years masad. So, sud sa 17 katuig, ang iyarong sal-in mahigala, ang pinakalitis nga sal-in ni Sara Duterte, pag-abot mahigala sa 2022, nag-file siya, matod pa, misaka niyang sal-in og 71 million in 2022, the year she was elected as vice president, unya ni-increase kini further mga kagalaan, gikan sa 71 to 77 in 2023, ni-increase pa yun 88 million in 2024. O karon, 2025, ang iyang sal-in is 98 million kapin, mga sukintig paminaw.
14: Straight to the point.
11: So ang statement of assets, liabilities, and net worth ni VP Sara, gikan mahigala sa iyang pagkabisi mayor. Gikan sa iyang pagkabisi mayor. Susod sa pipila ka mga katuigan. 2007 good nagsugod. So kana 2017 sa tupa 10 years. 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ibutantag, pagkwinta na to ang 8 years lang dahil. So, 20 na ay mga 8 years, 18 years. So, sa 18 years, niya mga higala nga kwan, niabot og 98 million ang sali ni VP Sara.
14: Straight to the
11: mauni
14: point.
11: Ang ilang basis nga dunay unexplained wealth. Ang vice presidente mga sukit ng paminaw. 98 million sold sa 17 katuig ni Vice President Sara Duterte. Wapata ka dungog sa side ni VP Sara kaya di pa man panahon sa defense ang pagpresentar sa ila mahigalang side. Ang initial nga giingon nga abogado iyang bana, si Sara sad abogada, niya doon na sa mga business mahigalang giapilan sa Davao, naning kamot mahigalang hinay-hinay lang muna nakakuha sila ining maong kwarta. No? So, mauni ang initial nga explanation, but dili pa ni formal explanation sa korte. So, mauni ang dakong issue karon. Nganong niabot og 98 million ang kansara? Gusto sa inyo patangtang mahigala sa mga senador, labi na si Erwin Tulfo. Gusto sa inyo patangtang kay si Tulfo mga higala, ingon mapausban, paususan ang iyang, ang voting threshold gikan sa 16, ipausos ngadto na mga higala sa, basig 13 siguro gusto ng Tulfo. Igo-igo nga maigo gusto lang ng 13. Si Sara nga doon ay 98 million. Gusto ipatangtang sa mga senador. Kaya ba mo pilay sal-in sa mga senador? Ang kinikang Mark Villar doon siya may pinakadato. Ma-explain ni Mark. Dahil ako matuo ko ma-explain ni Mark na kay anak mo ni Villar. Si Mark may pinakadato 1 billion ang sal-in. Kaya ba mo kinsa ikaduhang pinakadato? Ang buto ma-explain ba o di? Rafi Tulfo, 1 billion sa... Ikatulo mahigala Erwin Tulfo 400 million kapinday ha. Ipatangtang si Sara nga 998 million ang iya 400 million ato paminaw ning interview ang Jessica Suho sa Dongbe. Katong kang Jessica Suho sa interview with Erwin Tulfo. Kay suko sa Sara nganong 998 million? Ang nasuko dunay 400 million. Maybe ato sa paminawon kuno to dong. Ana diha tong interview ato sa paminawon to. Kani. Bebe, kani, sige ko. Sa papahinom doon sa tagalali. Dinhin natugaan ni Erwin nga. Doon na sa'yo 400 million, ha? Natigom ko noon niya. Ma-explain mo ka ng Erwin. Sige, karuntong taon, mahigala standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alasays, 41 na.
20: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, Mamigurado.
21: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
22: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
23: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
24: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
0: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
1: Hantod na ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
8: Ang

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Kidney care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
2: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
3: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko. Nga regular na pud ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na lasayas, 46 na mahigala sa wanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Na atong balikan, may ganito mga isgutanan rumbutaga. Muna ang mga tao, so far ha, so far rekin al Article 4, Article 1, medyo alanganin gihapon na prosecution. Gihapon, ilang establishan nga 98 million ang kang sarang net worth ang sell-in ni Sara. Muna mahigala nga initial nga gisulti atul sa mga interviews kaniadto, wapay formal, kaya wapamay time sa defense, nga ingon si Sara o kining iyang bana plus abogado o abogada, daning kamot sila. Nga doon na po sila mga businesses nga ilang giapilan. Muna nga ilang ma-explain ang kanang maong kantidad sa ilang panagtiayon nga nagtinabangay sila. Tingali madara o magtinabangay ang magtiayon abogado o abogada nga makakuha ka na for 17 years. Pero maumang higalay gibugbog ginilag tira nga mauna nga unexplained wealth. Ato paminaon unya si Sara Duterte sa actual na ang iyang side mahigala sa actual ana nga presentation sa defense. Pero kana mahigalang gusto pod niya mo patangtang niya ang mga senador kung imong tanawon ang sell-in mas dagko ilang mga sell-in. In fact si Erwin Tulfo nga maoy gusto mahigalang paubsan ang threshold sa voting karon tangtangon gyud ni Sara. E suko sila nga na 98 million si Sara pero si Tulfo 400 million ang iya. Yeah, ato paminaon tong interview ni Jessica Soho ha. Asa man to dong? Sige dong. Ato i-acknowledge may ilan GMA ane. Ato sa interview mahigala kang Erwin Tulfo. Okay. Kani-kani. Sige ko no.
10: Ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot
11: depende
10: or corruption.
11: Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao.
10: Uh-huh.
11: And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I will say yes, meron na, di ba?
10: Uh-huh.
11: Kaya nga po yung sell-in ko, hindi ako natatakot na ipresenta ko na meron akong 650 million. May utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician.
10: So you have clean hands? Malinis sa mga kamay mo, Senator Tulfo?
11: Yes, actually.
10: Literally and figuratively.
8: Tay pa, maniungot mahinoon. So ang iyang sell-in mahigala 650 million doon ay iyang liabilities nga 200 million so nasa 400 million dako-dako gini. Ato lang mahigala ang aging katawa kay tanggalo nila mahigala Sara kay na 98 million ang iya na 400 million. Ato ni tagad-pagtagad niya ato sa ipakitag balik tong kwandong katotoang mga sell-in sa mga senador be para ma-explicar nato mga kagalaan kine-kine. Asa man tong mga kwan? Ito sa picture nga na ato dito ang mga kwan. Ato sa acknowledge kini GMA man ni atong acknowledge. Ato acknowledge ang ABS kay ila tong picture san, ha? Kanidong. Oh. Kini salin mga kagalaan, no? Ang kang Mark Villar, kini ma-explain niya. Panan ako, ma-explain niya kang Mark Villar kay dato man daan si Mark Villar. Kini ni ang anak man ni Manny Villar. Malagmit, kung ipa-explain ni mo ni, maka-explain siya ani, ang kang Mark Villar, 1.2 billion. Ang iya mahigalang net worth. Ang kang Rafi Tulfo, 1 billion kapin. To be exact, 1 billion 52 million kapin. Ha? Ang kang Erwin Tulfo, 497 million. Happy to na 500 million na eh. 497 million. Ang kang Mig Subiri, 431 million. Ang kang Camille Villar, 362 million. Kining kang Camille, hinoon, ma-explain po ng kang Camille. Anak mo ng money na eh. Daghan man sa mga negosyo, mga sugiting paminaw. Ang kining kang Ping Lakson, 244 million. Kapin, no? 244 million kining iyang sell-in. Kuan kini kana na ang matawag nato mga higala og na niambak po niyang sell-in inday na ato sa record niya 56 million pa to niyang sell-in karon niambak og 244 million. Angay po ning i-explain. Mayo siguro pa explain noon po tingali ni mga senador kapil, ha? Og mopasangil kag unexplained wealth. Kay aron mga credible niya ang mga tao, moingon mga tao nga angay jud ay nga ilang ilansang sa Cross si Sara kay naay 98 million. Nya sila pod kana na ang maka-explain po sa ila. Rawa, ang kang Ruben Padilla 244 million. Pare-parehas lang Lakson. Ang kang Jingo Estrada 221 million. Aray patas ubos dong. Lito Lapid 202 million. Vicente Soto 188 million. Dako di gapos kang Sara. Ang kang Amy Marcos, 164 million. Tinood gani kang Amy? Tinood gani kang Amy, 164 million. JV Ercito, 137 million. Pia Caetano, 128 million. Alan Peter Caetano, 109 million. Sherwin Gatsalian, 89 million. Tinood gani kang Sherwin? Rodante Marcolita, sunod ni Sherwin. Bam Aquino, 86 million. Lauren Ligarda, 79 million. Rodante Marcolita, 51 million. Joel Villanueva, 49 million. Bongo, 32 million. Ronald De La Rosa, 32 million. Francis Pangilinan, 26 million. Tinod ka kang Kiko Pangilinan nga, 26 million, ra? Ayun lang tagra, mga higala, ha? Kay kinini ang dugay-dugay naman ni Kiko, niya mga dato, masaning kang Kiko, day. Ug maka, mabutang si Kiko, dako-dako nga salin. Medyo ma-explain sa siguro ng Kiko sa dunta, no? Pero ang iyang gibutang, 26 million. Risa Ontiveros, 18 million. Mo ba? 18 million ang kang Risa. Francis Escudero, pila, 18 million. Muna ako, makatuo ko gamay sa gisulting Lito Lapid, Japon, nga kini politiko, o mo file, o salin, di man yung tugas, tinuod ba? Ako yung paminaw si Lito Lapid ay dong na nakakuha ka ganang kuha ni Lito Lapid. Gana na ang na-splice ni mo itong Lito Lapid. Taas mong gusto kayo yung kuha ng hapon niya. Ako lang gitanotan ang mahigala sa itong mga puntos ba nga kana na ang di mausik atong oras kay kung atong i-play tanan mahigala. Niya pila, ka oras to. Ang impeachment gikan sa 10 buntag na humag alas, mahuman alas 2 sa 3 sa hapon. O atong i-play tanan din, hindi maigo sa program. Kagahan talang mong samari may gala sa mga importante bang nahitabo sa impeachment. Muna, ang ikinis Lito Lapid, pa inani-nani lang ni, pero medyo, medyo tinuon niya ang isulti siguro na. Gawas, ang empleyado kas gobyerno nga, empleyado lang ka nga, kung sabay ni taga-ombudsman, ingaw ang taga-ombudsman, ako sir, ni file yung kong tinuon. Pero kana mga politiko, kadudahan kayo, malagmi tinuon ni isulting Lito Lapid. Niya, ito paminawan sa Lito Lapid, be. Nada dong, sige kuno dong. Ah, sige. Audio daw, audio ba eh?
9: Interjections by the Senator Judges. Senator Lapid is recognized.
12: Ayan na naman kayo. Panonoorin nyo na naman ako eh.
9: Ilang minuto gusto mo?
12: Walang limit ha. Madam Witness, Attorney.
13: Good afternoon, Paul, Your Honor.
12: Alam niyo po, nakapasa ako ng batas ng pre-legal assistance. Kaya, magkukonsulta rin po ako ng libre. Kasi po, kanina, may dalawang kasama na ako rito, nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa sal-in yun. Pag nag-submit sila ng sal-in, kung dollar account.
13: Kababasa ko lang po nung omnibus sal-in guidelines, ang nakalagay po doon parang kailangan natin siyang i-declare pero in peso, converted in peso. Na po.
12: Kahapon pa po hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor tsaka defense tungkol sa sal-in. Mula 2007 hanggang 2025, nagmula sa 7 million kay BP Sara hanggang sa 98 million umabot na 2025. Tama ba ako?
14: Yes, Your Honor, based on what was identified.
12: Alam niyo po, sa tagal ng discussion natin, maraming nakikinig ng mga kababayan natin na hindi naintindihan kung ano sal-in. Yung magsasaka, mag-taxi driver, mga mangisda. Discussion tayo, discussion dito, hindi natin alam. Ang konsultasyon ko po, alimbawa kami, ang nakakaintindi lang sa sal-in, kami lang po, kami mga politiko, yung nagtatrabaho sa gobyerno, yun lang po nakakaintindi sa sal-in. Ngayon, ang tanong ko po, kung hindi ka makasubmit, kami po ha, ng isang beses sa sal-in, anong kaparusahan?
13: Meron po tayong provision on non-filing of sal-in. So, violation po yun ng RA 6713.
12: Para malaman po ng ating mga kababayan na ang sal-in ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po siya, kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit na sal-in na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Magsasubmit ng totoong sal-in.
13: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong sal-in ko, Your Honor.
12: Hindi joke yan, ha?
13: Hindi po.
12: Okay, salamat po.
8: Kanang empleyado kas gobyerno o dili ka politiko, okay, ra, pero pagutan ng Lito Lapid nga politiko nga dili mo tugan sa sal-in, tinuod ba na? Nakatawa in taon, may galang taga-ombudsman. Kinilandaan mahigala mga sal-in, ining ubang mga sal-in, panalitan kini sila Chase Escudero, gagmay kay mga sal-in lagi butang ba? Si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, 18 million ang sal-in day. Kini mga kwan. Ang kanang mga middle class karon nga naminaw sa kong programa, maka more or less makarelate sila nga ha? Makana ka ba ha? So si Sara Duterte ilang ipatangtang kay nasuta kagahapon, nauting kay gahapon sa record sa ombudsman nga naa siya ay 98 million nga sal-in. Apan, ug atong ikumpara sa mga senador, mas dato di ay ang mga senador kontra ni Sara. Nakuha na hinoon ba? Naukay na hinoon karon. Kanawa o, mas dato man sila kontra ni Sara. Mayo siguro mo appeal po sila explain kay mabutang man gudi mga higala nga ang credibility ba nimo? Mura ba ka ng kanang mao lagi nigingon sa kanta bitaw nga bago mo linisin ang dungis na inyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa mukha. Mantay ka? Kay ugili gani ka na makakuan? Kanang bang mag-akusar ka sa tao, ikaw labaw pa na ikang, mas labaw pa na ang imo? Sama ini. Kaya si Irwin yun, kaya si Irwin may gusto nga ipaubos na yun ang threshold. Di nila kaya makuha ang 16, ipaubos yun. Pero unsa man, balikan na to interview ni Sara Ani Kwabe, ni Jessica So, katong portion niya kwandong. Ingan San Jessica, so you're rich? 400 million good. You're rich? Aman to dong names, balikan ko na to gamay noms. Sige, sige, kamay lang ha, katong video ko no, be. Ato sa balikan mga kagrana, gamay lang kayo. Kani. Sige dong.
10: LN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: The total na po yun. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang sal-in mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, hindi na kailangan kumita ng
8: pera. Boss, gamay. Naipon ko before na ipon, before ko join sa politics. Nagpunga po nga yung taon si Erwin Tulfo. So you're rich. Ha? Kang Sara Mahigala, 98 million man. Sood Mahigala sa 17 years. Ikan pagka Vice Mayor ni Saka Santo na himong Vice Presidente. Ipatanggal nila kay nganong 998 million. Si Tulfo, ipagutan nandiyo sa kasuho. So you're rich. So naipon ko before I join the politics. Tanaw na ko Mahigala, kini si Erwin na may pinakakuan. Dili, wa kakuha si kwan na nila. Ibumita ingon si Jason sa indikin nga. Telisura na kuhaon. Bisag sila si Nuli de Castro sa Mike Enriquez, mga higala, mga kwan mas media, wa kakuha ng mga klasihaw eh. Kailan si kini mga Tulfo ba? 1 billion guning kang Rafi. Unya, kini kang Erwin, 497 million ha? Hapit mo 5. Gamay na likuan, 3 million likuan na eh. 497 million. Ang kang Erwin, 497 million ang iyang net worth. Managingan sa ni kwan? Ni Jessica Soho, you rich. Kaya bisag Jessica Soho, usanin sa mga sikat na higala ng media personalities ni Jessica Soho, kuha siya na. Kung kurat si Jessica Soho. So you rich. Sana naipon ko before I join Popopopulit. Balik ko no gamay dong, names. Sige ko no, be. Sige ko no.
10: Asamatin mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: The total na po yun. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang sal-in mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, yung kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot.
8: Okay. So ang sinasabi... Sige, balik.
10: Malinis kang politiko. Sal-in mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: Total na po yun. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang sal-in mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, yung kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot.
8: Okay.
10: So ang sinasabi...
8: Ato sa niundangon, unya, balik lang taon niya, ha? Balik lang taon niya kay ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila, ha? Pasamoto, gahapon nga, gusto lang tanggalon lagi sara kay 998 million nga sal-in. Pero mas dagko man din ilang sal-in. Muna, ang mga tao, maingon, kuwan dyan mga tao. Prangka-prangka, pagka-istorya ba, mga tao nga nagsunod, maingon yun niya, oy, saning kalakiha. Kasi na, standby lang sa ato sa ibarangat ng RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Issue ng 16-vote rule sa impeachment trial, tatalakayin sa impeachment court. Mga retiradong hukom haharap bilang Amici Curie o sa Amici Curie hearing ngayong araw.
16: Paglobo ng yaman ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2025 sa mahigit 90 million pesos na bunyag sa day 25 ng impeachment trial.
15: Itong RMN Power of Hyperlocal, 7:04 ang oras ngayon. Nagsumiti na ang Department of Energy ng certification sa economic managers ng Marcos Administration na lumampas na sa $80 ang threshold ng average price ng kada bariles ng krudo sa Dubai. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, pumalo na sa $99.41. Ang presyo ng kada bariles ng Dubai crude oil mula August 13 hanggang September 11. Pasok yan sa requirement para magsumite ng rekomendasyon ang DOE na suspindihin o tapyasin ang excise tax. Gayunman, nakadepende pa rin sa Development Budget Coordination Committee ang partial o full suspension ng excise tax bago aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay tila malabo pang matapos ang tensyon sa gitnang silangan na siyang dahilan ng paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado.
17: Based on our assessment, based on what is happening in the Middle East and not only in Iran or the surrounding areas, but an increasing area of the Middle East, it seems to be not, hindi po mukhang matatapos kaagad.
15: Si Energy Secretary Sharon Garin.
16: Inaasahan po na masusundan pa ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo next week. Sa abiso ng ilang mga kumpanya na langis, maaaring tumaas pa ng mula 4 hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel. May mahigit 4 na piso rin na pagtaas sa gasolina. Ang muling pagsirit pong yan sa presyo ay bunsod ng panibagong girian na naman sa pagitan ng Amerika at Iran dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Sa pinakahuling ulat, binomba ng puwersa ng Amerika ang patrol boats ng Iran na naglalayag sa Hormuz. Nitong Martes, nagpatupad ng mahigit 4 hanggang 5 pisong taas presyo sa produktong petrolyo.
15: Sa ikalimang pagkakataon ngayong Setyembre, muling sumadsad sa panibagong historic low, ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso sa 62 pesos and 92 centavos ngayong Martes, September 15. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 87 centavos kahapon, September 14.
16: 7 minuto ho, nakalipas alas 7 ng umaga, 7:07, posibleng lumalim pa ang hamon sa pagkatuto ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspensyon ng klase dahil sa masamang lagay ng panahon. Lumabas po sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na naapektuhan ng mga ipinatupad na blanket class suspension maging yung mga paaralan na hindi naman apektado ng kalamidad. Pinunto rin ng EDCOM 2 na nagiging routine ang dumaraming class suspension sa school calendar. Nitong August 1 hanggang September 15 lamang halimbawa, kinansila ang 12 sa 28 class days sa Metro Manila at kalapit probinsya dahil sa epekto ng habagat. Katumbas yan ng 43% ng kabuuan pasok sa eskwelahan at lubhang naapektuhan ang pagkatuto sa term 1 ng school calendar. Kaya po inirekomenda ng EDCOM 2 sa pamahalaan na lawakan pa ang framework sa automatic class suspensions. Gayun din ang pagbibigay ng mas malinaw na panuntunan sa localized na pagsususpende o pagpapatuloy ng klase kaysa magpatumad ng citywide o province-wide na class suspension.
18: RMM Network News. RMM Tutok Bulkan.
15: Lahar mula sa Bulkang Canlaon, rumagasa sa La Castellana, Negros Occidental. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan, may mga inilikas na hong mga residente. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: 83 individual apektado sa naganap na lahar flow sa barangay Biak na Bato, La Castellana, kasunod ng walang tigil na ulan. Ayon kay barangay kagawad Andro Tumakin, walang tigil ang ulan sa barangay kung saan nagsimula ito alauna ng hapon hanggang lumakas sa las 2 ng hapon at unti-unting bumaba ang tubig na may dalang lahar mula sa bundok. Dagdag pa niya na naging malakas pa ang pag-agos ng lahar kaya napilitan ang 22 pamilya na lumikas sa kanilang mga tahanan at temporaryo na sumilong sa health center at Iski Hall ng barangay. Sa ngayon, humupa ng ulan at tubig sa creek pero nanatiling madilim pa rin ang parte ng bukid at Bulkan Canlaon. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa local government unit ng La Castellana para sa ayuda. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak Remen.
18: RMN Network News.
16: 9 na taong gulang na bata naman ang inanod ng malakas na tubig sa isang sapa dyan po ito sa Cebu City. Naku, makibalita nga tayo mula kay Rajman Ken Galinaya ng RMN Cebu.
20: Patuloy na pinaghahanap ngayon ang isang 9-anyos na bata na inanod ng malakas na daloy ng tubig sa sityo Gawad Kalinga sa Bukirin Barangay ng Budlaan sa lungsod ng Cebu. Ayon sa hepe ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Councilor Dave Tumulak, naglalaro ng bola ang bata kahapon ng hapon ngunit nabitawan niya ito at napunta sa sapa. Sinubukan pa ng bata na kunin ang bola ngunit nadala ito sa malakas na daloy ng tubig sa sapa na tumaas din dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Kagad na naglunsad ng search and rescue operation ng mga responders mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Office, Bureau of Fire Protection, mga barangay rescuers at tumulong na rin ang mga rescuers mula sa Karatig na Mandawi City upang hanapin ang bata ngunit hanggang kagabi ay nananatili pa rin itong missing. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak Arimen.
15: Ang matagalang solusyon sa pagbaha sa Dagupan City, Pangasinan, tinalakay ng DPWH. At naroon, si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
0: Hihigpitan ng Dagupan City Government ang pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa mga bar at iba pang establishmentong patuloy na nag-ooperate ng walang kaukulang business permit at hindi kumpleto ang requirements. Ito ang sinabi ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasunod ng pagkakadiskubre ng sangguniang panlungsod na may ilang negosyo sa lungsod na umano'y nakapag-ooperate kahit walang permit. Ayon kay Fernandez, tinawag niya ang atensyon ng One Stop Business Center o SBC kaugnay ng usapin. Sinabi ng alkalde na may ilang establishment ring hindi pa nakasusunod sa requirements ng Bureau of Fire Protection. Bibigyan umano ang mga ito ng sapat na panahon upang kumplituhin ang kanilang mga dokumento. Ngunit iginiit ni Fernandez na hindi maaaring patuloy na payagang magnegosyo ang mga hindi sumusunod sa regulasyon.
21: We will give them enough time but it's too much already. They have to comply with the requirements. Kailangan na nilang kumuha ng permit.
0: Partikular ding binabantayan ng lokal na pamahalaan ng operasyon ng ilang bar dahil sa posibilidad na makapasok ang mga menor de edad at sa iba pang aktibidad na maaaring lumabag sa mga ordinansa at kondisyon ng kanilang permit. Ayon kay Fernandez, hinihintay din niya ang magiging aksyon o ordinansa ng sangguniang panlungsod upang magkaroon ng mas malinaw at mahigpit na mekanismo sa pagpapatupad ng regulasyon. Inihalin tulad ng alkalde ang posibleng hakbang sa ginawang crackdown ng lungsod laban sa mga PisoNet at iba pang internet-based establishments na nakita nilang maaaring maglantad sa mga minor de edad sa mapanganib o hindi naaangkop na online content.
21: Kung ano ang ginawa natin sa PisoNet, gagawin din natin yan sa mga bar na hindi sumusunod.
0: Binigyang diin ni Fernandez na hindi lamang usapin ang koleksyon ng business permit fees ang pagpapatupad ng regulasyon, kundi kasama rito ang kaligtasan ng publiko at proteksyon sa mga minor de edad. Sa ngayon, inaasahang haharap sa mas mahigpit na inspeksyon at compliance checking ang mga establishmentong walang permit o kulang sa requirements. Kapag nabigong sumunod matapos ang ibinigay na pagkakataon, sinabi ng alkalde na dapat nang ipatigil ang operasyon ng mga ito. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN!
16: Labindalawang minuto na ho nakalipas, alas 7:12, posible namang maharap sa kaso ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasama sa nakaligtas ang kapitan na voluntaryong nagpakita na kahapon at ngayon po ay nasa pangalaga ng shipping line na may-ari ng passenger ferry. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakausap na ng mga otoridad ang kapitan, ngunit hindi muna raw isa sa publiko ang kanyang pahayag. Tiniyak po ni Cayabyab na sakaling mapatunayan na nagkaroon ng kapabayan, mananagot ito sa batas.
22: Una-una, kailangan po natin malaman muna yung resulta po ng investigation. Pero binabanggit po nga po, Ma'am Dudes, with the numbers of casualty na meron po tayo at meron pa po tayo mga missing, of course, meron po liability yung captain. Yan naman po ang kanyang sinumpaan din sa, ano, no, sa kanyang trabaho. But as to the degree po nung kanya magiging liability, depende po yan sa magiging resulta po ng ating investigation.
16: Kinumpirma naman po ni Cayabyab na pahirapan pa rin ang pagpasok sa nasunog na barko, particular sa engine room at cargo deck kung saan posibleng nagsimula ang sunog.
22: Yung area po, Ma'am Lourdes, ng cargo deck na kung saan accordingly dito na nagsimula, ay yung halos 30% na natira ay puro debris. So, ibig sabihin, kailangan dahan-dahanin po talaga natin yung pagpunga na sisiguraduhin po natin yung integrity po ng mga evidence na makukuha po natin. Pangalawa po dyan, yung engine room na flooded pa rin po, may tubig pa rin po. So, kailangan po talaga natin muna i-dewater, i-siphon, no, ito mga tubig ito para talagang makita po natin sa buong nangyari sa engine room.
16: Yun po ang tagapagsalita ng Coast Guard Commodore Noemi Cayabyab sa panayam ng D6L Araman, Manila. Sa pinakahuli pong datos ng Coast Guard, nananatili sa 76 ang bilang ng nasawi habang patuloy na hinahanap ang 12 iba pa.
23: Halalan sa BARM, the RMN News, Parliamentary Elections, Special Coverage.
15: Malapit nang matanggap ng COMELEC ang lahat ng 5,212 na election returns sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamor Autonomous Region. Sa datos ng COMELEC dashboard, natanggap na ng poll body ang lahat ng 108 na certificate of canvass mula sa mga bayan at lungsod sa rehiyon. Isang provincial o district COC na lamang ang kanilang hinihintay. Nagsimula nang magdeklara ng mga nanalong kandidato sa makasaysayang halalan. Sa Tawi-Tawi, nanalo bilang 1st District Parliamentary Representative si Julbert Ke ng Bangsamoro Federalist Party, Hajimar Matba ng Pro-Bangsamoro Party sa 2nd District, nanalo naman si

0: Nagproklama na rin ang mga nanalo sa mga distrito ng Maguindanao del Norte. Abdul Rauf Makakuha ng 3rd District, Maguindanao del Norte, Prince Khalid Tumawis ng 1st District at Doc Ibrahim Ibay ng 2nd District. Para naman sa 40 party seats, nangunguna pa rin sa pwesto ang Bangsamoro Federal Party na may 16 na pwesto, United Bangsamoro Justice Party, 15 pwesto, BARM Grand Coalition na may 8 pwesto, at Raayat Democratic Party, 1 pwesto. Masaya naman ang COMELEC sa 84.34% na voter turnout o yung mga bumoto, matapos niya hong bumoto ang mahigit 2 milyong registered voters sa BARM.
1: Halalan sa BARM, the RMA News, Parliamentary Elections.
2: Sa kaugnay pong balita, hati ang opinion ng ilang election watchdog tungkol sa hiling na ideklara ang failure of election sa ilang mga lugar sa kauna-unahan ngang eleksyon sa BARM. Maalalang nanawagan ng United Bangsamoro Justice Party na magdeklara ng failure of election sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan at irregularidad. Ayon kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, sa kabila ng ilang kaguluhang iyan, naging maayos naman sa pangkalahata ng BARM election dahil sa mataas na voters turnout.
3: Napakadami ng ating naging botante sa ating kauna-unahang BARM parliamentary elections voters turnout, at sa kabuuan maliban lamang doon sa nangyari noong linggo ng gabi at saka noong araw ng halala ng umaga ay naging maayos naman generally speaking.
2: Sa kabilang banda, sinabi ni National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL Secretary General Eric Alvia na hindi lamang karahasan ang pwedeng maging batayan nito, kundi maging yung mga insidente ng pandaraya.
4: Wala nga dahas, pero ano naman, dinaya naman, o kaya kinuha yung election paraphernalia. Tapos tatangkang isilid nyo sa loob ng makina. So yung mga example, hindi doesn't necessarily mean na violence. No? Talagang hindi lang naantala, no? Nawalan talaga ng pagkakataon na lumabas o patakbuhin yung halalan sa lugar na yun. Hindi natin masasabing matiwasay o kaya alinis, no, yung halalan.
2: Kaugnay po ng mga isyong yan, nakabukas daw ang COMELEC doon sa mga maghahain ng apila para sa pagdideklara ng failure of election bilang bahagi rin ng due process.
5: Ang failure of elections po ay may legal definition po yan. Meron na pong Supreme Court ruling dyan. Ang ibig pong sabihin dyan, hindi nagkaroon ng botohan, massive na walang ng disenfranchisement, o di po kaya yung pong mga boto malawakang pandaraya. So kung wala pong makikitang ebidensya po niyan, at nakita naman po natin na nag-progress at nagtuloy po yung halalan, nagtuloy ang ating mga transmission, nakikita po namin wala pong basis yan. At any rate, kahayaan po namin sila, parte ng due process, i-file lang po nila yung gusto nilang i-file, pero titingnan po natin yan po.
2: Yung po si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, at kanina ay sina PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano at NAMFREL Secretary General Eric Alvia.
0: 7:18 ang oras ngayon. Kasado na mamayang alas 8:30 ng umaga ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal sa 7.4 billion pesos na plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Piniyagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makadalo si Romualdez sa kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conference. Dahil dito ay pinag-utos ng korte sa New Quezon City Jail sa payatas na ibigay sa kongresista ang kinakailangang pasilidad at kagamitan. Sa kasalukuyang nananatili si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan na walang aircon at may kasamang 3 kapwa persons deprived of liberty na mayroong medical condition.
2: Batas at proseso ang dapat daw masunod sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang sa balitang ito, Rajuman Chanel Salazar.
6: Iginiit ng Palasyo na hindi dapat magkaroon ng special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong ilipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng nahaharap sa kaso, mayaman man, mahirap, ordinaryong mamamayan o dating makapangyarihang opisyal.
7: Kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, yan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man

0: mali sa taong bayan. Kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang naranasan ng mga akusado. So, wala pong dapat na special treatment. Hindi po kinakailangan rally, mag-rally kung saan-saan para hindi makalagot ang sinuman. Dapat po pantay-pantay.
1: Gayunpaman, binigyan din ni Castro na nananatiling inosente sa mata ng batas ang isang akusado hangga't wala pang pinal na hatol ang korte. Ang pagkakakulungan niya ni Romualdez ay alinsunod sa utos ng korte, kabilang ang rekomendasyong walang piyansa sa mga kasong kinaharap nito. Sa ngayon, wala pang personal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa paglilipat kay Romualdez sa New Quezon City Jail. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, isa patay sa sunog sa Lucena City. Mahigit 70 na wala ng tirahan.
3: Yun po namang issue ng 16-vote rule sa impeachment trial ay tatalakayin na sa impeachment court. Mga retiradong hukom, haharap ngayong araw sa hearing.
4: RMN Network News.
5: Budag Pilipinas. Ito po
6: sa ilang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Comelec Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
8: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
4: RMN Network News.
2: Balik sa mga balita. Isa patay sa sunog sa Lucena, Quezon. Mahigit 70 naman ang nawalan ng tirahan. At naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: 17 kamahayan ang natupok ng apoy sa naganap na sunog bandang alas 4 ng hapon itong September 15 taong kasalukuyan sa Pulok Atin-Atin 1, Barangay Market View, Lucena City. Naapektuhan ang 34 pamilya o 73 individual na nakatira sa tinatayang nasa 500 metrong kwadradong lupa sa nasabing lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Lucena, umabot sa ikalawang alarma ang nasabing sunog ng alas 4.20 na kontrol ng alas 4.45 at idiniklara ang fire out ng alas 5.38 ng hapon ang sunog. Nagtulong-tulong naman ang 6 na fire trucks ng BFP at 8 auxiliary units para lubusang mapatay ang apoy, habang 2 ambulansya naman ang nakaistandby. Samantalang isang 72 years old na babae ang nasawi sa nangyaring sunog. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng BFP Lucena. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Baseda, Tatak Araman.
4: RMN Police Report.
3: Meron daw simbahan sa Iloilo na pinasok ng kawatan. Makibalita nga tayo mula kay Rajuman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
10: Pinaniniwalaang pinasok ng magnanakaw ang St. Jerome Parish sa Duanyas, Iloilo. Ayon sa advisory ng parokya, tinangkang nakawin ng ilang mga gamit, ngunit walang nakuha. Dagdag pa dito, pilit na binuksan ang ilang bahagi ng simbahan kasama ng tabernacle sa repository, ngunit wala itong laman. Porsahan ring binuksan ang vestment cabinets ng pari at choir. Kagad naman nagsagawa ng investigasyon ng otoridad upang matukoy ang salarin. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
11: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks, Special Coverage.
2: Walang sasalang, walang isasalang na testigo ang prosekusyon ngayong araw sa Day 26 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa halip ay pakikinggan ng Senate Impeachment Court, prosekusyon at depensa ang pananaw ng Amici Curie of Friends of the Court, hinggil sa voting threshold para makonvict o maacquit si Duterte. Sa ilalim ng saligang batas, itinatakda ang two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa unang araw ng paglilitis ay pinabura ni Presiding Officer Jesus Cudero na 16 votes ang kinakailangan para sa conviction. Dahil dito pakikinggan ang pananaw ni retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno. Gayun din si retired Associate Justice Adolfo Azcuna hinggil sa probisyong two-thirds of all members of the Senate. Lalahok naman si dating Chief Justice Hilario Davide sa pamamagitan ng isang memorandum. Ibigyan naman ang pagkakataon ng bawat senator judge na magtanong sa mga retiradong hukom at idadaan naman ang tanong ng prosekusyon at depensa sa presiding officer. September 23 naman itatakda ang oral arguments ng prosekusyon at depensa bago ito pagbotohan ng senator judges.
3: Alas 7:26 na po, binusising maigi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa 25th araw ng impeachment trial. Sa pagsalang po ng ikalawang testigo sa Article 2, ito yung hindi may paliwanag na yaman ng bise, inilahad ni Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu ang paglobo ng deklaradong yaman ni VP Sara. Simula raw nang pumasok sa politika si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007, nagdeklara ito ng 7.2 million pesos na net worth. Pero noong 2025, kung saan siya ay Vice President na, umakyat na ito sa mahigit 98 million pesos o halos 13 beses na mas mataas sa net worth nito noong 2007.
12: Labag ba sa batas kung tumaas ang SALN ng opisyal, ma'am?
13: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga SALNs.
3: Wala rin pong idiniklarang cash on hand at bank deposits ang Vice President sa kanyang 2019 hanggang 2025 na SALN. Bukod dyan, nalaman din na walang exit SALN si Duterte nang matapos ang kanyang unang term bilang alkalde ng Davao City noong 2013 na iminamandato 30 days bago umalis sa gobyerno ang isang opisyal. Pero ang sabi po ng depensa, pinagsama-sama ito sa ilalim ng item na others. Yun po yung line item ng SALN na labag sa batas. Samantala, ibinunyag ni Senator Judge Lito Lapid ang realidad na wala umanong politiko pero ay napanood niya sa isang interview na sabi ng isang lawyer, walang politikong tapat sa pagdedeklara ng kanilang yaman sa SALN.
12: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit na SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo.
3: Yun po si Senator Judge Lito Lapid.
2: Si Attorney Michael Poa ay mananatiling abogado at tagapagsalita ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
14: Nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mananatili itong abogado at tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial na nagaganap sa Senado. Ito ay kasunod na pag-anunsyo kay Attorney Paolo Panelo bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, pagdating sa impeachment ay siya pa rin ang magiging tagapagsalita kasama ni Attorney Justin Gular, lalo na sa usapin estratehiya.
15: Pagdating sa defense team, ako lang po yung magsasalita. Pagdating sa all other matters that involve the Vice President, that will be within the purview of Attorney Panelo.
14: Ayon pa kay Poa, maaari namang magsalita si Attorney Panelo patungkol sa opinion nito sa nagaganap ni impeachment. Kumpiyansa naman si Poa na same page sila ni Panelo sa pagsagot sa mga posibleng tanong dahil na rin nakikipag-ugnayan din naman umano si Panelo sa kanila. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok Orme. RMN
3: Network News. Alas 7:30 na po ang ating oras, 7:30. Ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte para mag-inhibit ang presiding judge na humawak sa kaso niyang grave threats. Hindi naman nag-comment ang Department of Justice hinggil sa desisyon ng korte bilang paggalang daw sa sub judice rule o yung hindi dapat pagtalakay sa merito ng kaso. Sinabi naman ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Duterte, gagamitin nila ang iba pang available na legal remedy singil sa kaso. Nagugat po yung paghahain ng motion to inhibit ng kampo ni Duterte kay QCRTC Branch 98, Presiding Judge Angelica Ramos, dahil ito raw ay bias at tinulungan daw ang prosekusyon na makabuo ng probable cause o sapat na batayan para umusad ang kaso sa paglilitis.
2: Iba pang mga balita. Maring pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na na-deny ang kanyang asylum application sa Austria. Sa ulat ng DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang denied ang asylum ni Roque at agad itong huhulihin sakaling maglabas ng red notice ang Interpol. Subalit sa panayam ng DZXL RMN Manila, iginit ni Roque na fake news ang sinabi ni Remulla dahil wala pa siyang natatanggap na desisyon mula sa gobyerno ng Austria. Paliwanag pa ni Roque, siya ang unang makakaalam sakaling hindi pagbigyan ang kanyang asylum application dahil ito anya ay highly confidential.
16: Wala po siyang pinanggalingan na impormasyon. Ang sinabi lang niya, dahil hindi pa naaktuhan ng 5 o 6 na buwan, deemed denied. Wala pong ganung rule. Wala pong ganyang impormasyon na ibibigay sa gobyerno ng Pilipinas. Highly confidential po dahil ang mga bansa na nagde-decision sa asylum, kinikilala nila na posibleng may banta sa buhay ng asylum seeker na nanggagaling sa sarili niyang gobyerno.
2: Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa amunoy koneksyon sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Pampanga. Samantala, binanatan din ni Roque ang planong pagkumbinse ni Remulla sa mga otoridad ng France na huwag pagbigyan ang umano'y asylum request ng dating mambabatas na si Zaldico.
16: Ang tingin ko magbabakasyon lang si John Vic Remulla at kailangan bigyan ng opisyal na rason dahil kung asylum seeker din si Zaldico at hindi ko maalam kung siya ay asylum seeker, wala rin siyang makikita sa ganyang biyahe kung hindi ang libreng biyahe papunta ng France.
2: Si dating presidential spokesperson Harry Roque sa eksklusibong panayam ng RMN.
3: Sa kaugnay pong balita ay nakikipag-ugnayan na ngayon ng Department of Justice kaugnay ka po dun sa hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Austria. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, nakikipag-coordinate na sila sa Office of the Chief State Counsel ng Austria para sa naturang usapin. Una na rin sinabi ni Justice Secretary Eric Vida na bagamat iginagalang nila ang proseso ng paghingi ng asylum, umaasa silang hindi pagbibigyan ang hiling niya ni Roque at mapapauwi na agad ito ng bansa para harapin ng kanyang kaso.
17: Si Attorney Harry Roque ay isa rin ng fugitive from justice. Siyempre, ginagalang po natin ang proseso ng pag-a-apply nila ng asylum sa kanilang mga bansang pinag-applyan. Pero ang ating pong panalangin ay sa lalong madaling panahon, matimbang na nila yung application ng asylum at pakita nila na walang dahilan ito para sila ho ay mapabalik na dito sa Pilipinas at makaharap nila yung kasong dapat nilang kaharapin. Meron po tayong informasyon na meron po siyang application doon at ito po ay kasalukuyang ina-evaluate pa yung kanyang application.
3: Si Justice Secretary Frederick Vida.
2: Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dapat bumalik sa Pilipinas. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
18: Hinamon ni dating Surigao del Norte, Representative Robert Asa Barbers, si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso at huwag nang magbigay pa ng kung ano-anong rason. Mensahe ito ni Barbers kasunod ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na ibinasura ang hirit ni Roque na asylum sa Austria. Si Roque iniuugnay sa human trafficking case na kinasasangkutan ng Lucky South 99 Offshore Gaming Hub sa Porac, Pampanga nakasama sa mga inimbestigahan ng House Squad Committee sa ilalim ng pamumuno ni Barbers. Pinaalala ni Barbers kay Roque ang hindi nito pagtupad sa pangakong magsusumite ng mga kaukulang dokumento sa Quad Committee sa ilalim ng 19th Congress. Binanggit din ni Barbers ang ginawang pag-insulto ni Roque sa Quad Committee na tinawag nitong Kangaroo Court sa halip na sagutin ang mga tanong kung may kinalaman ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
19: Kailangan niya lang bumalik dito. Wala na siyang ibang rason. Kung hindi, he has to face all these charges against him dito sa atin. Wala nang charo-charo. Wala na siyang rason na hindi harapin yan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims, he's been saying he's not guilty of anything, eh. Wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. O eto ngayon yung pagkakataon, humingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying, in fact, no one is saying na ikaw ay may pagkakasala. Kaya nga maraming tanong na iniwan mo because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you.
18: Yan po ang payag ni former House Squad Committee Chairman at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
3: Alas 7.36 na po ating oras. Sa ibang balita, pinahaharap na sa Department of Justice si Senador Robin Hood Padilla at ang Chief of Staff nito na si Retired Colonel Gene Robles para sagutin ang reklamong obstruction of justice. Kaugnay po yan sa muli pagtulong ni Padilla at Robles na makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo. Ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, isinilbi ang sabi na kay Padilla sa Senado kahapon. Kinumpirma naman ng senador ang pagdating ng sabi na sa kanyang Facebook post. Pinadadalo si Padilla at Robles sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at October 9.
20: RMN Network News. Pasaring ng dalawang senador sa social media hindi pa tapos. Senador Alan Cayetano sinita ang paglaban sa korupsyon ni Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senado, Radyo Man Conde Bata.
21: Tinuligsa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson sa paglaban nito sa korupsyon. Ang pahayag ni Cayetano ay kaugnay sa sinabi niyang may mga banta sa mga miyembro ng minority bloc na sinagot naman ni Lacson sa kanyang ex-post na kung nasisindak ang mga tiwali sa kanyang kampanya ay nangangahulugan lamang na may ginagawa siyang tama at mabuti para sa bansa. Sa Facebook post ni Cayetano, sinabi niyang ang paglaban ni Lacson sa katiwalian ay lalo umanong nagpapalakas sa mga nasa likod ng korupsyon at sa mga may pinakamabigat na pananagutan. Patuloy anyang pinatatahimik ni Lacson ang boses ng mga tumitindig para sa bansa, sa konstitusyon at sa demokrasya. Anya pa maaari anyang mabuli at mapatahimik ni Lacson ang iba pero hindi ang mga tulad nila. Hinikayat ni Cayetano si Lacson na magbago ng direksyon dahil minsan na rin anya siyang naniwala sa mga pinaglalaban nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Idaraos naman po ngayong araw ng International Criminal Court ang ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 10 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands o 4:30 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Doon, tatalakay ng kaso ng prosekusyon kabilang ang listahan ng mga testigo at ebidensya, gayon din ang bilang ng oras na ibibigay sa prosecutor. Pag-uusapan din ang schedule ng paglilitis na magsisimula sa November 30 at ang panukalang magkaroon ng setup ng paglilitis na may break o kaya'y pahinga. Hindi naman po tiyak kung physical na makadadalo sa status conference si Duterte, pero una nang sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na umaasa silang dadalo ang nasasakdal maliban na lamang kung may medical issue na pumipigil dito.
20: Fashion icon Heart Evangelista naki-join sa production crew ng concert ni Yeng Constantino. Go na go si fashion icon Heart Evangelista. Item pala to, no? Wala pala si Myra Jane na sayaw.
3: Ikaw si Myra.
20: Go na go si fashion icon Heart Evangelista sa pagsama sa crew ng Biyahing 20 Concert ni Yeng Constantino. Sa binahaging video ng Cornerstone Studios, makikita ang pagiging hands-on ni Heart bilang production staff ng concert. Kinakiligan naman ng John Heart fans ang tila Biyahing Year 2002 sa likod ng kamera dahil sa pagsasama ng aktres at ng dating Kalav team na si John Prats na siya ring direktor ng concert.
4: Network News.
20: At sumayin niyo po ang mga nagbabagang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
22: sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival midasig sa kabarangayan sa Lakbayan kay padayon ang pagpatuman sa waste at segregation ni ini. Samtang ang kapulisan sa Lakbayan sa Sugbo duha ka adlaw nang nakatalag zero crime sulod sa apat ka mga adlaw gikan nga tumiaging semana. Balita sa sports, BMI andam nga mo-host sa ka world title fight ni Reggie Sugano. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
24: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
27: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
25: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
27: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
25: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
27: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
28: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man Paul Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system ug kapukugan. Kanunay nga update ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhangad to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At oras karon, alas 7:48 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:49 na ugaros detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival, midasig sa kabarangayan sa Rakbayan, ipadayon ang pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: ZYHP, Tatak! RMN Report.
3: Gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang barangay sa Dakbayan nga ipalayo na pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kinibisan naman ko ang ubang barangay gibalibaran sa paghatod dini og balata nga mga basura diha sa Eco Station. Ipasabot ni Archival nga limitado lang sa 30 ka tonelada ng basura ang gisamtang ma-process sa Eco Station matag adlaw. Kini samtang mamalit pa og dugang composting machine ang gagamhanan sa Dakbayan alang sa maong katuyuan.
4: Dili na ta kag more than that because dili na nato ma-process 30 tons sa junta, so at least natay mas 180,000 a day. So, kuha dag mga malata. Hindi na ito na ma-process. Duma ka-adlaw, manimaho man. So, ang atong orang yung ipaabot na mag-increase ang atong kapasidad through sa composting machine.
3: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan, ang malata lang ng mga basura gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad ang dawaton og i-process sa Eco Station matag-adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Enescario Street, Joiner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: At oras karon alas 7:54 na. Balik na sa itong mga balita, ang kapulisan dinis dakbayan sa Sugbo, duha ka adlaw na nga nakatalag zero crime. Sulod sa pagkadlaw gikan ito miaging simana. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
7: Sa upat ka adlaw nakatala na usab og ubos sa krimen ang dakbayan sa Sugbo, gani duha ka adlaw ani wala gyud natalang index crime gikan sa September 12 ngadto sa 14 2026. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa duha ka adlaw nga dunay natalang atag usa ka krimen pulos kini slight physical injury din aga mga suspitsado pulos usab na dakpan. Sa index crime may basihan ang index crime may basihanan sa matag police office sa pag-ila kung unsa kaluwas ang usa ka dapit sanglit naglangkob kini sa crime against person o crime against property. Ang crime against person naglangkob kini sa murder, homicide, physical injury o rape, samtang ang crime against property mao ang robbery, theft, carnapping o motor napping. May pasabot si Pilari nga kining maong mga krimen hugot nila nga gibantayan nga dili mahitabo pinagi sa pagdeploy sa daghan nga mga pulis sa kadalanan o mga dapit nga crime zone area. Kung duna may matala nga krimen ang kamanduan sa lang hepe nga si Police Colonel Ricky Sumalde, kinahanglan nga dali kini nga masulman pinagi sa pagdakop sa labing dali nga panahon sa response sabdeo pasakaan kini kaso sa korte.
9: Number one, ma-prevent gid ni nga mga krimen kay these are directly determinative of the peace and order situation. Ikaduha, kung mahitabo gyud nga naay matala nga krimen, we make sure nga maaresto ang suspitsado ug makapail og kaso.
7: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, tungod na digiting mga sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga makuha ang pagsalig sa katawhan na kinahanglan nga mo-report gyud dayon sa mga police station kung dunay may tabong krimen sa lang lugar. Ang ina nakabot nga accomplishment kay pasabot ni Pilare, nga dili lang kini gumikan sa gimo sa mga pulis kun dili lakip na usab niini ang aktibo nga partisipasyon gikan sa local government unit ug sa publiko. Apan dako og natampo sa kaho sa Kalinaw sa sulod sa Sugbo ang presensya sa mga pulis sa karsada nga nakapugong sa krimen lakip na niini ang kaabtik sa pagbantay sa katawhan. Kung wala muhatag impormasyon sa mga criminal activities, dili usab makadakop ang mga pulis. Giangko ni Pilare nga lisod kini nga mahitabo ang zero crimes sanglit ang dakbay sa Sugbo giilaman nga usa sa labing madambuon nga syudad ug nausab dinhi ang sentro sa ekonomiya sa Central Visayas. Gitingwa sa kapulisan sa sulod sa Sugbo si Gunni Pilare kay dapang pariguno ng ilang anti-criminality operations ug police visibility aron nga magpabilin nga hapsay ug linawon ang tibok dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one
5: Radyo mo nationwide.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato nga paminaon karon ang atong balita sa sports. Pinagay sa itong sports analyst ng international boxing judge. Kasabag Edward Ligas, linya na ito ron. Kasabag Edward, may buntag.
11: Mayong buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, yatulgan nyo sa DTX 500. Andam nga muhos no, ang PMI boxing promotions. Akong madayon yun nga si Regis Huganob na ang mandatory nga challenger no sa bisan kinsa nga mudaog karong September 27 kali sa defending champion na si Tanem Sak Simsri kontra ni Marka Bisilies. Matud pa ni boxing promoter sa PMI nga si Attorney Floricel Echavis Podot nga ni adtong Mayo pa sa dihang adunay convention sa IBF dito sa Vietnam, nakigasulti na siya no sa team Simsri. Apil na ang kadagkuan sa IBF o ni adtong miaging si Mana iya usang na istorya no si ang presidente sa IBF na si Daryl Peoples nga diin may ni supervisor ni adtong world title eliminator tali ni Suganob ug ni Sibinati Nunshinga diin na midaog si Suganob pinaagi sa usa ka fifth round knockout midugang siya Pudot nga andam sila ang mohost o bisan gani kung kinahanglan o bidding andam usab sila mubid nga ang importante anha gyud sa buhol no mahitabo ang usag ka world title fight pagkakaroon nagpaabot na lang no si Regis Huganob kung kinsa ni Simsri og ni Bisilies ang mudaog sa maong awa.